orukọ mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sibi oba lati jo Seed of Christ Golden Church land of reality toljo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan bo ba ti de ore meji agugu so pe lo sibi oba ko se nti o mo be mo gbadua ore adayo in the name of Jesus e pade la toni iso oru ni gbo mi sa awon akanse iso oru bayi eyan gboro mi se mo ti so tele pe gbogbo awon mo lo to ba wa nbe pata ma fun o ni omi yanu yen to ba ti danwo lekan o ni fe mi se to ba wa wa nbadan o wa ni lesa o wa ni kire o wa loyo in to ba na o je o na wo mato ma bo wa o ma ni agbara sa iso oru alagbara ni

0: name of Jesus. Yanni Kako, a boy Lesa. I want Bami Soru. I want go to my giant Loru. Oru le yaman segwe. En tim ba ja loru. Nenu e mini wawa. I wana boro parapo. Pelu a wamo loru. Lati jaja. Nenu e me. Ko de le bapada. Mo wile kasi. Bobo arare ti ayem bada. Loru o ne. Wa bapada.
1: Amen.
0: Loru kolua oma bapada.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ebo ele. E pari osu. Ne padema waye. Nilu fape 24 hours la mon gbadu aye o le ma ti ne experience eri so ori ti o sui fa mami se ja jo gbadu a eh awon ere kan be to pe by force ni yo fi gba won fe fu e bo won lo ma mo pe o ni die bo ma gba mo gbadu a loruko yi o ma gba pada
1: amen
0: mo ni wa gba pada
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni Thursday ati opolopo jo semi mo ma wa ne igado lasu igado road hotel bus stop so ko lo se bi oba ni oko loyun event center ko se te o mo be so ri awon eto kan be ti aye gba ipa ni mo gba pada egbo ile isa olodun so pe o ma fa aye gba e bo satani o fe ka ye o gba e I mo tele olodun pe ka ye re ko foloke but ota fe ko wuye la wuye bo lo se fo mo so tele loruko jesu aye ra fo loke
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so what is that lay gbogbo eyan parawata ororo meji lo ma gba number 1 ororo papa yen ma fun e number 2 ma fun breaker oil mejeji la fe lo papo kai kaurami na uda mo palase owo agbara ota ninu aye o ya gbina
1: amen
0: tete fi imu file bere pe ni agbegbe mi mbo ni church se bi oba wa make sure po wa mbejo sunday ah oro re gboro gbo mo wu loruko oluwa itan ra yi pada
1: amen
0: wa de wonu ogo
1: amen
0: gbo eyan omo olorun te wa le bute meta e ku imura igbalejo woli ever school lati ma pade ni playground yen o ma ni agbara tin ba so fe pe o ma ni agbara yo ni agbara ni Sipsi Street ibe lati ma pade ni ebute meta gbogbo eyan olorun te wa ni oyigbo e ku mura idumata eh yo te wa ni sale eko yaba adekunle ijora 7 up e ja ma bo nbe ni somolu orile gbogbo ojo osumo apo iba gbogbo eyan te wa n bariga e ja jo pade nbe apapa road you need love e ja ma bo nbe ka jo gbadua hey asetenu mi jade loruko ju aye radide ojo meta pare la ma lo nbe Monday Tuesday and Wednesday ago mere ne pade la nbere e te wo si mi o ya lo wono ogo lo
1: amen
0: ja gbo ti beli wi mo wa lo we Genesis chapter 1 ni verse 28 e gbo nti beli wi gaga bi leri ati majemu fun emi ati wo yes
2: Olorun si sure fun won Olorun si wi fun won pe
0: yes
2: e ma bi si
0: e ma bi si
2: ma po si
0: ke de ma po si
2: ke ma bi si
0: e ma po si e gbile aya e gbo yoba e ma bi si e ma po si e wa gbile e gbo mi sa ti bibeli ba ni ko gbile to ti gbile ileri o iseni o e ma bi si e ma po si e ma gbile aha
2: ki e si se ikawo re
0: e se ikawo re
2: ki e si ma joba lori eja oku
0: e ma joba lori eja oku
2: ati lori eya oju orun
0: ati lori eya oju orun
2: ati lori o wa laye gbogbo tin rako lori
0: ileri olohun niyan majemu eniyan but ngba to lo ba ni ko joba bayi ti won ti je ko joba o raye se bi oba ah mo gbadua o ni se bi eru
1: amen
0: o ni se bu eru
1: amen
0: o ni se bi eru
1: amen
0: ta ba wo bibeli awon eleri wa majemu wa to ti se fa awon olorun e wo keji Isaiah ni chapter 54 akaka ese ikene ikeji ati keta yes
2: kori iwo ago ti ko biri
0: yes
2: busi ori
0: yes
2: si kerara iwo ti ko ro biri
0: yes
2: nitori awon omo eni ala oro ju awon meni ti agbe ni iyawo ni oluwa wi so ibi ago re di gbigboro
0: bibe ni pe so ibi ago re di gbigboro so ibi ago re di gbigboro yen pe olohun o fe ko wa ni aye to wa baba mama ati omo won de gbe yara kan baba iya ati omo won de gbe ni a room number 1 gbogbo ara mo ko convenient even room and parlor go convenient gba mi sa so ile olohun be fun e o funra ni ma je mu be fun o ka to ba fe mo ile olohun fun e o ma lo ka bibeli ibe lo wa omo kan so pe baba re ku o wa lati e mo boya baba fun wa ni will ma emi na da lo have you read the will of your daddy oni lo o lo ka will ye to ti consider fun e to ba ti ka gbagbe kani pa o ti ka o mo ife baba re ipinu re fun eyin omo lori majem to ti ni fun yin o ti ka you need to read the will of your father. The will of God for your life is in the Bible. O di jo to ba to ka ojo lo to ma de be ojo lo to mo I to mo o le claim we bibeli so pe e lo mo fe yes
2: si je ki won no aso ti ta ibugbe re jade
0: oh yes
2: ma se da si
0: so ku ready gigun bibeli wi pe oku ti ta bo sodo mi ni bi dara dara lo to emi ni ogun rere ena wo si mi ayere ma fe mo so njo si mo logo respect anointing eyan fura e lo ma create time lati gbadura e ja wo to sele ni second king awo chapter 6 ese kini yen e gbon kan to sele nbe yes
2: awon omo woli wi fu elisha pe
0: elisha fura e o mo o woli fura e ko mo awon omo woli lo wa ba elisha won wi pe yes
2: sha wo na
0: sha wo
2: ibi ti awa nbe joko ni waju re o haju fun wa
0: aye ya haju fun wa ibi to nbe to tin sise shop we se ko ha esa o mo po need the expansion to ba wa ri olu olowo oni lo ifa oluwa so pe osu ifa leleyi mo so fun wa lana mo ni osu yi osu ifa ni mo so fun wa lati on the 1 oni ni on the 7 mo de so fun pe ore majemu re ko fi claim we eni ka so fun lana oni daddy oni gba to ba de je pe arisan to ba wa di pe o koja class mu ni gbo mi to ba ruwo re majemu e pe make sure po so nkan kan ti on the 7 to ba ti re koja mi so pa re majemu mo mi so mo bi pe won na o te fi kankan key sinu e o wa boju soke oluwa pe ti mo nere o mo ti kiss nu e ore majemu mi nti mo nere emi na ti sa je ke mi na ko jere ifa ki o se ko to pari ena wo soke so pe oluwa
1: oluwa
0: iwo ni olorun ifa
1: iwo ni olorun ifa
0: e fa ire mi fun mi
1: e fa ire mi fun mi
0: e fa olore mi wa
1: e fa olore mi wa
0: e fa wa
1: e fa wa
0: e fa fun mi
1: e fa fun mi
0: oya oya dua
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi mi mo
0: Bible wi pe enikan ki o fe enikeji re ku enikeji re ni alaanu re enikeji re lo ma ranti re nigba to se eyan mo enikeji re lo ma ri pe nigba to re eyan pe enikeji re lo ma pe o nigba ti enikan ko pe o enikeji re lo ma fowo sanu e nigba to lowo lowo igba ti ona ba di enikeji e lo ma funa e gbogbo eyan pata lo ne ne keji re e ma so fun yi pe gba mi o le mo joko e o le mo je yawo e o le mo je gbo e o le mo jaburu e but ene kan wa to lo yan bi ene keji re ena wo bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: ene keji mi da
1: ene keji mi da
0: fi owo mi le owo e
1: fi owo mi le owo e
0: fi owo e le owo mi
1: fi owo e le owo
0: mi dem pade
1: e dem pade e
0: ni o si fa yi o ya dua
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi mi ma
0: ma deri ada ro ka mo de yi ma we bi ku ada ya ka le wa da ya ka le wa da ya ka le mi lowa le mi lowa le mi lowa le mi lowa le mi lowa le mi lowa le mi lowa le mi lowa le mi lowa jesu oluwa wa
1: amen
0: so mo pelu mi won gbara te bo ku mo lady kan olohun ti lo 7 years ile oko ko de bimo loju e oko ele fe lo mi o bimo kene ikeji ti wa nu e bayi lo wa ba mi ko fe fi ma yen le mo ni so mo ko fe o ti gba rada be yen adua lo ma gba to ba ti gba dua olohun a gbo eyan ma sare ni bi ta dua ti ngba ni o de gba dua lana to pe oni daddy olohun ti loyun osu meji o eh o ba ni to ba gbadura debi ta dura tin gba ada ben padura o ki gba e gba mi sa ibi kibi to ba tin gbo mi mura ma bo wa isoro ni ma ni agbara sa oluwa ran mi ya ni awon ise to ni agbara te du bode ma je loru oni oru yi oru to ni agbara ni ma sun sile in to ba na je ona mo gbadura aye re ma dide
1: amen
0: mo la aye re dide
1: amen
0: mo la aye re dide
1: amen
0: mo so fun pe ni sunday if one break oil ma tu fe lo rokeji a pe ni lu fu ape beni mejeji a fe combine together gbogbo yen de ba gbo ohun mi ni gbogbo branches beni mo fe to isona enje branches 13 tv e lo get here e connect e ma miss to your sunday mo gbadura aye re adide
1: amen
0: aye re adide
1: amen
0: aye re adide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ta won yan ba lo breaker oil ti won ni testimony o gboro ni testimony e gbo akoko nbe
3: Aba ni karo wo e ku ise oluwa ise yin o ni dokun mo anointing sa oruko mi emi omo ojo yin ori afefe ni o mo ma wa si lu fu ape mo ma wa si nkan do le kokan na o se bayi pe ojo thursday ni mo kuro ni wa si lu fu ape ta se ni july si august thursday ni mo ti kuro le aba mo ba wo moto moto ti mo wo mi mo pe n to mo joko si eyin mi mo pe o ti do a se o ti pe to ti lo pe moto yen se move lo ti lo omo yen de joko ti legbe mo ya mo pe omo e wa ri pe ah o ma bi moto se mi iya yen a se joworo joworo mo sa ri pe o n pe tori waju mi lomo e wa o n joko segbe omo e o n pe mo mi mo mi mo mi o kun di ekun ni boko se npe ni bi o se di ara dara le ni o baba mi ni okunrin to wa waju bajoko won ba be sin gba laya ti obirin yo ji o eyan kan to mu bottle water nu moto kan ba won si loju ni bo won ra pure water ni bo okun mi so fun mi pe se bi adura nu lo so po gbe ororo o de gbo ororo e jade mo ba gbo ororo jade mo ba ni a se o ni gbagbo pe kon fun iya e ni ororo o ma ni mu mi e fun mi e fun mi mo ba fun ni ororo yi ororo yen mo de ma fi ngba adura ni ma ti ra ororo tuntun ma da si awon ororo te ma fun ma da si mo ba gbo fun mo ba ni ko bu fun ko mu ko fi si lori ko fi si leti ko pa ro pa ere ko be si pa oruko ti won pe to nje bi omo yin se bere si pe ni nbo ya omo yin obusigbe mo ni ko ni ku fe nipa ororo baba mi se bi oba bi ase nigba to ti ji yen bo se npe yen won soro sinu awon e ti lo bi won se tu bere si bi mo se tu o ya tu da ororo to ku fun bo se da ororo yen fun ni yen to da si lori bo se pin latori eti eniyan nigba ti mo tun ni ko da si eti e bo se ni bo se ma soro ase awon yen ti lo baba mi o wa soro die de ma ni to fi si lenu o ba fi si lenu igba to ma soro dadi mi awon yen olorun ni o ma lo tun o lawon eyan ba pariwo ninu moto ipe opelope iya yin ni wa se ninu moto ko se n to mu ororo dani afe ni ko soso to n bo ti won ta dani to mu baba mi ah ise yin ko ni doku o mo anu en ti o oro yin se yebiye o e wa gbadura fun mi na o ohun to ti joku ninu aye mi ninu aye omo mi ko soji o bo se so oku inu moto jidide ti gbogbo yan pa niwo opelope iya yin mo ni opelope mi ko o opelope ba mi se bi oba ni o baba mi se o ha oju oni ti yin tori oju ti mi ninu moto yin gbogbo awon eyan so awon wo ni pe iya yi logbororo iya yi logbororo pelu bi okunrin yen se gba aya e to kodide opelope lo ororo baba mi eni fi amo sise ranse o eni faya sise ranse o olorun a se ni arugbo woli o ise
0: hey so pe oluwa
1: oluwa
0: kila ye soju oku laye mi
1: kila ye soju oku laye mi
0: oluwa jiwon dide
1: oluwa jiwon dide
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo relomi to je pe adua ifata ti ngba yi awon eyan ti leri npa e won tun leri npa ifa yi o ifa ti eda o ye gba
1: amen
4: e kan le sa e ku se oluwa sa olorun sa gbara de sun oluwa ma ti si waju olorun baba se bi o ba o se o dupe o emi na ti leri o emi na ti leri olorun ti si ya ninu aye mi o dupe mo ra nu gba ninu osu mi osu bi mi te mi je mi ni ebi eni kan mu eyan kan won ki ma se mi laanu won ki ma fun mi ni owo rara o wa ya mi lenu pe mo gbadura mo so lenu pe wolo baba se bi oba osu mi la wonu e ba ya won yan ma nso pe won legi lojo osu bi baba wo lojo bi woli e fe mi na le je ki mi na le ri lo wa se ya ninu aye mi ni ojo kan susu on di tu mo ye ni to bun mi ni 90,000 elekini ni yen o tun to bi on the 6 eyo kan to fun mi ni 20 on the 29 to je ipari osu mi yen gangan eyo kan to fun mi ni 35,000 naira ah olorun baba se ba inu mi dun gan inu mi dun ayo mi kun e se mo dupe o eri mi akoko ni eri mi ekeji omo mi kan kini kan le si inu iwe ti e o ti pe to ti wa nbe to je pe o lo hospital won ni ko lo si o lo si ijaba hospital ni how much she operation this push ni gbagbo lo ni gbagbo mo ni ko ni se operation isin pe olorun ma we son gbogbo roro fun pe ko ma gbe lo si school ko ma so pa o je fi orun yen pa kini te po yo to bi oka kanje o ti di iwe ti e o de lo roro o so pa kini yen pora o lo arimo ito wa tun je pa baba ri pa ye to je keta omo mi ko wa ni ipo inuyun lára àwọn tọba tí ṣe èrè òwúrọ máa ń gbé píkṣọ sídìí rédíò máa gbàdú pé ọlọrun bá mi sọ láyọ ọlọrun tún gba gbogbogbò ó tún sọ láyọ ó rè ó sọ ọ rè ọlọrun ṣe bí ọba ìṣe o mo dúpẹ o èmi náà ti lẹrẹ mi ṣé olúwa máa tẹsíwájú ọlọrun aṣágbára àjọtún ẹni fọmọṣiṣẹ ìránṣẹ ẹni fọṣẹ èmi tí inú ò ní bọ sí ilé ológo tá à ń lépa jésù ọmọlọ amú adébẹ o.

0: sọdọ mi ni January ti mo ma ri ni mo pa won e to ku mi pe omo yi ko jara aye ko jara ode mo o ati ba lati fe biyen lati nwa so won lati nwa so ri ngo gbogbo irin to rin lo pe wa pa won rin bi kan po lohun lo ti e yo ni ibi to lo ni jeta pe won ti e fe so ro be on je omo gbe ni ti mo ngba to ma di ni oru ana mo pa ete dunu mo ni apere gbagba 90 on ile ba gbe apere gbagbo mi photo to ti ya ni 4 years ago to wa lodo mi bi mo se mu ni mo emu anointing mo lo wa jade ni TikTok ni yen tori mo ti change phone mo emu anointing on ye bi mo fi si lori olorun se bi oba o fun wa lomo ire oluwa ba mi dare e lole oluwa ba mi dare won tun ni pe won ri pe ona kini ona bariga lo lo ti ri oluwa ona ijebude lo lo oluwa ba mi dare e lole oluwa gba to ma diro le yi won pe mi po ti wa le o po ti lo le olorun se bi oba e se gan ni o se ran se yan ma te si waju oluwa o se o
1: ah gbe awon meje jatari e mo gbadura ni oruko oluwa ti o da aye ati orun gbogbo gbolohun di ti n daye re lamu ni pa agbara oro loni oluwa ni le jade
2: amen
1: oro odi ti n daye re lamu mo pe jesu baba oro mo pe jesu baba oro iba je ti epe abi egun oro na ni won lori

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo Friday happy 77 oni ni ojo keje osu kejo odun 2026 gbogbo le ijadopin ogun ti se olugbala wa jagun molu orin ayo nikan loku ta wo ma ko oni ni ojo 77 ojo ipade agbara nla awe wa pin meje loni bi oluwa se nbe ti emi enbe laye bibeli ni ojo awe yin yo si dopin gbogbo eyin omo olorun ni bo le wa e dide nle e gbe body yin e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku mi baba ti mi gbokiji kiji olorun to ni emi gbogbo awon woli ka bi esi re olorun mami ati daddy e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa Jesus City eyin na e gbe body yin awon ipade yi o se miss ko si ba se ndogbon si lojojumo ni e ma bo ni bi pepe ja lo dupe di dupe lowo e ami ni po ran leti awon ise iyanu ati jo to ti se emi gbogbo o si to confirm e ninu bibeli mo n pada abo e ma bo ni bi pepe sa e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa ninu Jesus City te ti dele so le ri bi kan kunle si abo le dogbon do ba le ni enikan ni bi le Jesus City se ri na ni wa bi kan to ba mo ko do ba le be wa juwo si ologun ajobo e kan mo gborin yen soke to ba si fe do ba le na mo kan gbe orin soke at least lati on the one oni na lo pe 7 awewo pari titi ago meji abo si meta ni se olohun o ba ngo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo mo dupe temi se wo dupe ti e je gbogbo wojo ma dupe po eni to se lore ni dupe

0: wa yi ka otun ke yi ka osi olorun a gbe oga iwo lo fun wa ni anfani lati ri 77 gbogbo eyan omo olorun e lo pale mo e ja lo 77 ipade agbara nla e wa dide mommy e dide daddy enikan ni ta gan ni ndun yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan but loni gbogbo wa wa in jesus city enikan ni ni jesus city e to nbe ni yana ko yi e dide mommy se le jajo ki hallelujah nla meje a si si ogo mejo enikan ni why oni lojo keje ninu osu kejo bi awada bi ere eyin omo logba logba e tun tin lo su yi lo die die inti o sele loni munu mi dun anywhere any place where you are somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah 77 gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbon mi e ja se ogo meje na ko je 77 gbogbo le e ke ogo meje oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e wa gbe owo yen lori gbogbo eni to gbo mi ninu osu to wai olorun yo fi yanu atonje be owo in the name of Jesus Christ eyan yan fe mo ti so pe nkan merin la danwo loni bo kin to lo ese bibeli e yo kan ta ti mu lati jo monday psalm 77 verse 11 oni emi o ranti ise oluwa oni psalm lo so be se wo na le ranti ise oluwa e wa go oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu e oluwa ni ka ran leti ise iyanu re atijo o wa fi nkan kan kun oni ko si enikeni to le ronu pada seyin tohun ni bewo ni ona otun eran mi leti ise iyanu mi atijo mo tun fe se iyanu titun olorun re lo so be mo wa so pe orisi iyanu merin ni olorun so pe won pin loni enikan ni merin ke mo tin dako e aso nipa creative and nature miracle enikan ni kini je be iyanu ti a da ki la fi da oro bibeli ni ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun john 1:1 ni e olorun si ni oro na awa discover nu we genesis chapter 1 oro olorun so to fi da ile aye mi fe pada sinu yen ati so awon nkan ti won fi oro da o wa ni ta ba de jesus city loni gbogbo nti n ba so dun ni je ki oro mi ko bo si ori okuta aya figba to ba se yi ta ran ma so awon aso tele and ni kete tin ba tin so di asha be creative and nature miracle so iwo to ba gbagbo ninu woli e gba oluwa gbo ni iwe mimo so o la ofese yin mule e gba woli re o le o si serere mami nkan meta ni ma so oro si ma so oro si nu omi 77 ma so oro si nu anointing oil iti oluwa ni fun gbogbo eni to ba appear ti o je didi ati apere majemu igbagbo yen oluwa ni ki nfin le yin lowo na o wa fi edidi kan ti o ni ko si eni ti nkan yen wonu ile e at anointing oil ato mi 77 ti o tun ba won mo ibi mo oni ki nkan po jade ki so gbolun jade ki pede si ikini niyan inu re a pede si loni awon atana le mi ti wa Jesus city awon eyan ri nta denwo e fi yen le a pede si igbeyawo yen oko ayan mo re o si jade oni so tele si awon egigun won yi loju ese woli isike si bere si so tele si egigun bibeli ni ariwo sita egigun bere si wara won a so tele si visa re loni a so tele si we igbelu creative and nature miracle e lo mura mommy oni 77 ipade e kan lo su ti mo waye iyen nikan ko oluwa so fun mi pe loni oloni ise iyanu keji ti a tun ri ti o tun sele pelu opopolopo adua ti awon omo olorun ti duo is what we call healing and deliverance miracle gbogbo awon nkan yi lati gbe testimony along mi mo bo yo nilo iwosan mi o mo bo yo nilo itusile bibeli so nkan kan ninu iwe exodus chapter 15 verse 26 exodus 16 exodus 15 verse 26 oni I am the Lord that he let thee emi ni olorun to wu osan bibeli wa fi kun oni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ati iwa mimo ara ale jacobu yo si gba ini won e nbo lori oke si oni loni e nbo ni jesus city loni ilu jesu bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo sawo be o si riyi deliverance and healing miracle ki ise yen nikan sa oluwa tun wa seleri fun wa mo so yen na lana ara ise eleketa ti o sele mo ni merin ni a soro nipa ise agbara power and victory miracle ise agbara yo se loni ki wa se yen nikan awon ise abami ise ti o sele ri ma jemu ise ami to le to soro gbagbo enikan ni se loni be ni merin lo lohun o se ninu we Joshua chapter 6 ari ni verse 20 ari ninu we Judges 7:7 iwe onidajo 7:7 enikan ni ki lo member ni bi ti won ti lo torch light ati trumpet ati fere ti won fi se ogun ota ninu we Judges chapter 6 ibi won ti lo ariwo ni verse 20 ninu we Joshua chapter 6 verse 20 ibi won ti lo ariwo lasan bibeli si so di mimo fun wa wi pe ki won fi se won fi ariwo segun ota won fi wo di nibi ta ba ti jo ki hallelujah pon Jesus ti loni mewo farahan ki bi le beyan nikan mi o le lo ki le le kerin ti oluwa ni yo sele lati world ni ke ti wo moto to nlo si kiri eleve so kale ni yana ko yi e ni de kire kan ni Jesus city da won so yin nbe oju titi lo wa be ba nbo lati gbogbo osun mami mo invite yin laaro yi si pade orire si pade ti ogun logo ti mo ba Jesus olugbala pade ele ojo jimo ikan ninu awon ojo agbara lo bo si ago mejo lati di adua laaro yi gba ti o ba fi di bi owo tu mo wa ro gba awe wa awe to n gba yen ki sa awe ni o fun ni yanu but you o nireti to kun niyan you are coming expectantly o n bo pelu ireti to ni agbara awon ti o ri yanu la awon ti oro won kala wan awon to n reti yanu ni mo ri yanu so are you coming mo invite yin daddy mo invite yin sir honorable mo invite yin e wa fi enu yin gbadua ati ribi ti olodun ti mu odidi alaije eyan to si n gbe soke ninu awon ipade 77 ko si to fe nu bere nbe ile agbara ni enikan ni ki wa ni number 4 eleyi ti baba mi olugo ajobo to lohun se ni provision and protection miracle enikan ni e tun wi ipese manti ta wa manti onje ni ipese lopolopo ati onje egbe owo lori gbogbo bi te ba tin gbo mi kamaya dabali abaduse gbogbo eni to ngbo mi mo kan foke ko mo sami gba pese gbogbo nto fe may God provide for you oluwa ni gbe nkan kan le won lowo gege bi apere ami pese je won gbe wole won enikan ni pese ninu we Exodus chapter 16 verse 4 Exodus 16:4 ibi lati ri olohun fura re ni owo iyanu toro jo mana ta lo so mo pe asiri otu owo kan be ti won pe ni owo agbara to le da onje latorun won ni oluwa si rojo onje bo se so na niyan lati orun wa won le rojo owo ni olori ami ni ka wo kan fi si olara ki mo se be yen nikan bibeli so nkan kan ninu iwe first king chapter 17 verse 6 iwe first king 17:6 ni bi ti eye iwo bibeli ni o ngbe onje wa fun elijah yo gbe wa laaro yo gbe wa losan yo gbe wa lale ti ah mo so tele si aye re ni bi to fokan si fun igbedide ki onje ko jade ki se be yan nikan o ninu we daniel chapter 3 verse 25 daniel chapter 3 verse 25 olu enikerin e mo gbagbe pe onje atabo ni ninu ina ileru bibeli so wipe won fe so daniel ati won fe se dark meshach ati abednego won fe dagan so won but lojiji enikerin ninu ina ileru o jade kaka ti won ile on bi ise enikerin oyo ninu ina ileru kaka ti wa fi bo sowo agbe nipa kaka to bi bo sowo wahala ati damu oluwa ni ka kigbe o ni ka pe enikerin ninu ina ileru sare dide nawo soke wa ke enikerin ninu ina ileru ta le enikerin omo olohun ni jesu ni mo nso yo si mi lojiji mo nbo e je nfele iwole mama yi e so nipa ise atijo
1: oruko mi ni olusola adigun lati ojodu
0: lepo ojodu bega leko
1: eyin oge december 7 ni first time ti mo ma wa si ori oke yi
0: ni bi bayi 7
1: mo wa pelu senior sister mi ati omo won meji ati oko omo won o kan sha ni kin je lo but mo ma n gbo program lori radio mo sha wa
0: nice mama yen ni mo sha wa iwo na wa loni oni 7 bo se n gbo mi yen te oko le titin ba ti ku o bi ni sin je lo se ti e ba ti de iwo odu ni ba dun o popular gan e kan wo moto to n lo straight ti n lo si ikire ele ve so kale ni yana ko tabi ko wa si bi wema e gbe moto ago mejo la to bere laaro yi nkan sele gbugbo yin te n bo lati bi osun enikan ni asin gbawe an gbawe sa anu awe apu ni gbugbo wo fi break loni se ri gbugbo eyan omo olodun te n gbo mi to ba ri mi gbo laaro yi mo fe ke san ore majemu tabi ko kan wa nkan kan ore 77 se ore majemu e kan la mo san losu oni na ni the climax oni lojo ti ma so mo se wa re majemu yen bere lati 2000 mo mo so mo yin pe e san ta won mo yin na ki fi nkan kan se yan account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank or te ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 even ka ko ti san tele o le tun mi san ore majemu la fi se program yi ko wa si bolo won se yin lo fo e to wa daju gbugbo eyan omo olon se ta won mo re na o ni ku awon ayan fe mi jo e je won fi ebo ba mi da majemu awon mi san 10000 lo mi san 5 but 2000 lati mu soke bayin olufe ki so ni lati bere o ti pe o ti sote mama ele wa oya e je mo gboro won
1: 2018 ni o commercialize inu leta jijo se ta ngbe uncompleted building ni ta ko deke awon mo mi o like ile yen bi ile yen se ri so is it that kan ni sister mi ni korodu ka wa nbe abi ka wa le brother mi ni ketu so mo kon make up mind in meantime kon ni pe ile yen sister je pe igboro lo wa ni ojoju mo fe ta ki mo fi se iboro mo wa make up mind mi pe emi o se wa la ara le o ara ile ara cement won se wa nja yepe omo ni le yoju area boy fe gbowo kini kan emi o se yen o emi fe ra ile mi
0: na we eyin wo le like wahala so be ra le eyin wo le be ra le na wo e o nbo mi le ta bo nwo mi abo wa nbi agbara lati da ile ra pa ile ti jesu ti duro bi o bi ami e ba tete saju won dodo eni tin je ami loruko jesu o je pa agbara sit down.
1: So ni December yen bi mo se wa si bi bayi mo yi bi bayi ipo 7 times le mi ati sister mi atawon ta jo wa ni amayi but emi ko nji long term mi o ti eka
0: eka me lose cans
1: eka mo ko nji temi ngba ti mo fe lo the 81 ni mo pade senior sister mi lo ni akinode 7 ti pe igba ta de nu church everybody joko asiku ati sun gbogbo won sun
0: yo ati de le ni
1: ati de le 6 lati de
0: eyin wo le ti de le lati 6
1: so lojo yen mo sha ni kon je ki lo di 81 pe mo tin lo ready mo lo di 81 awole pada mo wa lo dani kon joko si ibi kon ni eyin yen mo wa sunkun si olohun pe lati almost 2 years ni mo ti fe ta ile yi ti mi o ri ta se ko se pe boyo ni nkankan ti won ti se si ori bi bayi pe mi o ni rita mo sha nke solo mo nke pelu omi je loju ni bi ti mo lo joko si leyin be mo ri egbon mi lati waju bi o n wa mi kakiri o n foju wo pe ibo ni mo wa mi o dide mu ko joko si be mo sha nse adura yen emi kan so fun mi pe bi mo se nse adura yen o ti n gba
0: so go won feel e instant up in down
1: pe o ti n gba awon bi agents bi marun ni mo ko si ori ile yen pe kan ma wa buyer fun lati almost 2 years won ma wa won ma ye wo won ma de be won ti like e won le ni joba e bayi won ma se payment o to ba di jo yen won ko change mind won ki lo sele bi mo se wa si bi bayi ni oni koko adura mi gba ti mo wa si bi bayi
0: nice awon wo ni ori iyanu awon ti oro aye won kalara so omo koko adura to fe gbe wa Jesus City mo kan wa Jesus City eyin te wa nbe ni isin mo kan wa si Jesus City mo nto fe bi se nse niyan o ala nu ni in le kan to ti setan laaro yi pepe yi o tun pon mo e je mo gboro mo mo ibo mo nbo
1: pe yin le ise o ma lo se inu service yi ni mo wa ti konu awon agent yen pe mi gba ti mo sadura tan pe ma eyan kan yoju o won ni awon fe wo property yen mo ni mo ti fi ki le yin lowo enu won lo sibe awon na ma ra
0: asen
1: bo se mu won lo sibe temi pada sile lojo yen to di jokeji oni won ti wa wo be o pe won ni awon like won fe se payment eni to fe ra gan ko ti e yoju iyawo e pelu lawyer nikan ni won wa
0: totan ese ti o ko wo family
1: won pa iru ta leni to fe ra ile yi ti o yoju iyawo e very young lady oruko e lo fe fi lo fe
0: o ko iyawo e
1: mo fe fi ra property yen chan okay ko si wala ijo keji won make payment won sanwo won se everything I saw me by here ni ninu odun tutun ta fe bo si pe awon kan ma ra ile awon kan ma ko ile awon kan ma ra moto mo kisi so December yen ti mo wa bi December na ni mo ta property yen
0: nice se gbo nkan December ti an wa ojo ti ya yen wa na lo tan to ti fe ta lojo to pe oni to ba wa oni olupese iyanu ipese owo to ti fe san visa to fe gba bo aba ti pade Jesu ni se yanu oni na ni o se osu ina ni o bo pade mama e ma so lo tori time
1: mo wa so follow mo ni emi o ra ile o mi o gbele o ile lo jindi le mi fe ra
0: lo jindi lo
1: lati bi awon agent won tun bere si ni ma ba mi wa ile mi ti mo mara lori program kan te se lori radio eni obirin kan wa nbi pe okunrin kan fe ran lowo pe ko se pe boyo fe ni nkan kan se pelu e o
0: ibi won ti mo sun so mo gbo o ti lo ilaji program lo mo gbo ngba ma fe pari e ya si ah mi
1: so be se so pe obirin yen ma ri okunrin kan pe o fe se lanu ko se pe o fe fe ko se pe o fe ni nkan kan pelu e olodun kankan le kan le ran si lati se lore ni ibi ta won agent ton tin wale fun mi kakiri won lo fi ile kan mi 4 bedroom duplex ah mo ni ko ni rent won pe eni to ni ile yen o wa fun rare o mu ki ile yen wa o wa put iye kan si eni to ni ile yen oni ah ah ohun ti so fe yen agent ohun pe eni te ba ti ri serious buyer to ti fe gba iye to ohun fe gba gangan ni ka se se pe ohun ko ohun mu ki ibi bayi wa eno ni agent yi n fi lo ohun yi be agent yen se woju mi ba mu ni o to n bi te so di agent take care lati be
0: e ja si o soro
1: bi mo se bere si soro niyan pe ibi to ni rent ni mo wa sugbon gba ti mo ri bi ti mo like e pe ibi to da ni mo gbagbe rent yen pe olohun a se source of income mi lati ibo mi mo like bi bai ti ina ba wo o po ni mi o loko ah bobo yen wo mi bai o re ah oni sugbon iye ti agent yin fi lohun yi iye yen kere ko un lo ma ro won anyway tolohun ba pe ni temi temi na lo ma je gbogbo wa kuro nbe o wonu jeep e nita mo wonu moto pelu agent mi o wa joko nu moto ronu titi o wa pe agent e o ni pe woman yen wa won yen won ni lo ba e joko ti legbe ninu moto e ba soro mo ni ko ni ki wonu moto e je n lo segbe mo wa lo segbe ni bi driver side awa soro ah oni madam be se soro ninu ile yen ara hun se bakan bakan agaga bo hun se tun gbo pe eni opo ni tender toju omo meta without any help pe iye ti mo fi lo hun yen ki n je ko hun dele ko hun discuss e pelu yawo hun pe because awon ti ri awon ti won ti fi nkan toju be lo ton ti fi lo awon pe ton ba de ni ka fohun 1 hour ton ba ti ba yawo hun so o wa pe awon agent wa pe agent mi so ba se kuro nbe niyan to ni kaluku lo ba ti mo dele lale yen agent mi pe mi oni madam agent mi awon agent bobo yen ti pe o won ni iye ti mo so yen ki wa so
0: dai ah de n pa se fe yin meji e meji le get e wa jefa wa rafa sadu anybody joko
1: iye ti bobo yen gbe ile yen fun mi to ba fe ta ile yen gogogogo o ma ta ni times 3 or times 4 nkan to ta fun mi
0: eh
1: but o ni bo hun se kuro ninu ile yen ile to over 200 million nkan to hun lo se nibi to hun ko lo in fact olawon nkan kan wa nibe to hun ma ta mo ile yen gan fun mi
0: to tun ta mo fun yi be
1: o ni ko kuro nbe mo sha a sha make payment asanwo ase gbogbo e ngba temi na ma kokuro nbi temi tin bo okay won fa won kan bayi lesinu ile yen ton ta mo ile yen ibi temi na tin bo awon kankan ti mo ni be na emi na
0: mi na bi le can you see life
1: emi na fun awon eyan ni december yen ni mo ta ile january eleyi ni mo ra 4 bedroom duplex yen tori ketra ni mi mo tin wo pe ti owo ba je owo mi bi baba se so pe eyan kan ma ko le abo ma ra le ko tun ma ra moto space bus ni mo need fun se mi bi mo se sanwo ile yen tan mo ra siena
0: change ku
1: tun se ku mo tun ra siena mo tun wo pe ninu owo ti mo ni mo ma ma ri rent ko rent o tun yo mo tun ra a Hyundai Accent mo gbe fun driver kan ma fi se Uber kan ma deliver fun mi lososse
0: gbogbo èèyàn ni ó ṣe wàhálà máa kọ́lé ẹ̀dùn wo ẹ̀yìn tí ń pè láàánú nìyẹn ọ́ìlì ń bọ̀ lórí ẹ̀ lónìí ẹnìkan nínú ẹ̀yìn méjì ní ìmọ̀ bí àmì yóò ṣe dún tó wàá jẹ́ ìfà.
2: bàbá mi ò rẹ káàbọ̀ sá o àkó ojúmọ́ ni o kwa we mi wo yo re agbo olon eyin le ni ka send di testimony wa atijo mo tun wa fe send e mo pe e ti ba mi gbe ti mo tin send lati jo baba mi ejo nto le ba mi gbe o mo dupe fun olon pe gba ti mo jo ipe ni 2020 lati kokoro ati gba laye mi ti yi pada inu so inu testimony mi atijo oko mi lo si Canada oko mi ra moto fun mi o ra le fun mi olon tun wa memi na kuro nipo teacher o gbo mi lo sinu oja bodija temi na ni shop todo mi temi na ntaja lati gba 2020 aye mi ti n dara si o baba mi ejo ba mi gbe o
0: naa gbogbo eyin omo olon so tun ri nkan ipese ati ase ipese ti n pa kadara ada gbogbo n to n gbo yi o le sele ninu aye ti e na n to ba mu ko sele laye enikan yo sele ti e na ẹnìkan níbò ni kan gba jésù yín tún sọ púpọ̀ ẹ̀ta bá dé 77 láàárọ̀ yìí mọ́mì ò ní 77 mo invite yín ẹ ṣe bí ìyá yẹn ẹwù tí ìyá yẹn ṣe ẹyẹ ilé tí ọmọ tó bá jókòó lé àṣẹ yẹn lè mọ́ kan ilé yẹn lè mọ́ ti ìdí títà dì sí but thank god bíbélì ní làálà àwọn aṣiwèrè ó da olúkúlùkù wọn láàmú ó ní wọn ò mọ béèyàn ṣe máa jáde lọ sínú ìlú ẹ ń bá ti dákẹ́ ìtí ń ṣe ó bá dákẹ́ mi ni waste àkókò láti ìwé ròdù ni ẹ ti wọ mọ́tò tí ń lọ sí ìkirè ẹlẹ́fẹ́ sàn ní yànàkò yìí tẹ́ ẹ bá ń bọ̀ láti ọ̀sùn tẹ́ ẹ bá ti dé yànàkò yẹ sọ ẹni jesus ti dà wọ́n ọ̀nà wẹ̀ sí ojú títì náà ló wà. aago mẹ́jọ ni ìsìn wọn bẹ̀rẹ̀ apple láàfin break ó gbẹ̀yìn ọmọ ọlọ́run mú ọrẹ kan tó special ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ọrẹ májẹ̀mú tiyín náà lónìí mú láti 2000 lọ sókè kan fi dín ọlọ́run ìpè wò wá fi sọrí nítorí ọba fẹ́ ṣe tọmọ ẹ náà account number church ni 2017 4290 47 comfort life mission international first bank nìyẹn bíyìn ọba wọlé ẹlú eléyìí 1966 36 38 73 access bank nìyẹn comfort life mission ló náà gbé jáde ẹ jẹ́ ṣe báyìí ṣe é mọ̀ pa ti parí báìbù kíní kan ṣẹlẹ̀ láti monday lọ ẹ mọ̀ bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ báìbù náà ni ẹ wá kúnlẹ̀ yan ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí ẹ jẹ́ a ti wà ní jesus city 89 àgbẹ̀ àwọn àdúrà sókè lónìí mọ̀ ní gbàgbé iṣẹ́ ìyanu ó gbẹ̀yìn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí ọyẹ wá kúnlẹ̀ áńgẹ́lì rẹ kọ́ wá bí èèyàn ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máàkì wedding anniversary yín áńgẹ́lì yín kọ́ wá bí èèyàn kó so nígbọ̀wọ́ yín in jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run fẹ́ send the testimony ẹ lo number ẹ jọ loud kó neat 080-88-71-65-66 it is well God bless you.

0: etuku ojumo laaro toni ile ise MTN Nigeria lo nki yin o lori eto yin eto wa oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi e jagbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo leave it 100 MTN lana la mba itan ajani aro aje gbogbo n to ba ti dun adun mama deke yanumo yalumo gbogbo n to ba da loju ko ni mo se da dele tori pe awon ajosepo kan lewu fun ipese aye ti e gangan ka mo wule so nipa eto lera e ja pada sori ita ajani aro ekun oko oke ibadan ni gbe oga kan ni ile ise leko ojo monday ni yo gbera laaro kutu hai odi ilu eko aromi sale gbelegbe nigba mi o le lu ose meji leko ko to wale sugbon anfani pe ohun nikan ni dagbe ko yi o je kekene iko wolewu pupo koda ba ja ni banbo lati eko to nbo wa badan bo ba tun ri nkan fowo ko ajani oni ori ki bale ko mo yi nkan ya sare lo se ni owo ki pensa keke o le lojo bi meji nbadan ni le itura ko to lo ba yawo re o dojo ojo kan ojokun dojo ojo kan ojokan ajani nbo gege bi ise re lati ko wa si ibadan lori arabirin kan ni apa keji ona eyun ni bi igba to fe mo lo si eko ajani wo wi pe omobirin to da to yi oba park mole o fi ese funa epele madam ibo le nlo te nduro ninu orun yi se ko le nlo yen ni eko kon mi nlo Saidi ibadan ni mi ati wo moto bi ti mo nlo mo wa ona bi ma se funa so di keji olorun lo ni kin de wa funa bayin o o ye je ki mu yin funa won jo denu moto ibe laja ni ti bere si se bi se re ni won bere si so awon oniruuru oro didun te jo mo nso yen won ti de badan tan ni arabirin ti sakiyesi pe awon ti won je agbofero nbe niwaju o so fun ajani pe ohun bo ohun fe dawo tele ajani park o bo sinu ogbo awon agbofero wa won dodo ajani bo ni o ta lo ni bag yi iyawo ohun ni bag obinrin o sare lo dawo tele ni wakati kan meji meta la won olopa ba ni kini tin be ninu bag nigbati won yewo won ba iban ati awon firi ni di oke won ti sise laabi won lona to lo sona eko ni won fi pe awon ti eleto abo lona to lo sona ibadan nipa arabirin yi pe ile fe loyi ilo ko ninu oko fajani eyin ko e ajani fi aso pe npe roko oba o latari ipo fe je ran sunkun si ta ni yo gbagbo pe ko mo nkankan nipa re o lo odidi odun meje ninu ogbe won keledumare to tule se suru o ajani japo japo e kaaro e jagbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo leave it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale oro agba re o e ja gbe ye wo
1: ojumo oni tun mo oye alaafia la kediri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
2: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
3: Baba Fendo de.
4: Iyan me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan to ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
5: e lo le so fo luweri
6: e ma gbo
5: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbugbu abi e gbugbu nkan ti won so fun wa yi
7: tipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
5: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je ko mi ti di wo gbin lenu
8: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe
9: afawon ati family won
10: a se mu yan gan
11: se ga
10: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
3: baba fe ndo de

0: Bamode ba mo se lowo won pe ko se ni e mo pa radio ma jaya yin oja ki so fo en yo
1: o ti ti fi ko se ku se ni ti la ko se kun
0: eh se o na wa lara won ni
1: ah igba to ti ti fi yen se
0: ku ti ti la ba ki ko un aso
1: eh ko ki ko mu odo
0: en ta wa po gba lo gogo
1: eyi ta ba si wi po gba lo gba gba
0: dudu ati fufu won ni won jara
1: ka sa e ka bo e wa to wa e
0: o rara ko ti e ni di tori to te yi tori to be na ko si mi ni ko si mi le te idote ya
1: pa
0: atoro re idote to lu re ni mo toro re mo je la tan
1: oh my god
0: e mo gbo je
1: mo tun wa so pe ase wa
0: o ni tireke o sun lo ni pe ko mo sun so na
1: wa do ah
0: kan kaloni ko kan agbon gbon gan
1: ah o da jo lo o
0: ajo bo avaru baye baba
1: baba ye ma dise
0: kwato akwola ajimo akwola ajimo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ki ati ga to je ti asafe damu won mo sallallahu alaihi wa sallam komo ba wa sabe
1: ami
0: afa ba ba ri yin ni jimo le ni a eje iya
1: ah ko ti possible now apa waju emi ti won le waju re
0: e da ko awon e bo kaka ti kagun laya ta ni ke gbe
1: no iyen ototo la mo nse
0: ototo ni
1: a ko pari kan to pari kan
0: eh awa la nilo lati gbe bo lo sori ta
1: ti an ba wa ri bi epo ati eko
0: ti
1: an fe yin si
0: awon agbaku e bonu
1: oh okay okay
0: awon agbaku e bonu epo bo tero ra ro le lori owo ni e ko si legbe ko le ko le ko le de ibi to ye ko de
1: bo won ina wo lorun
0: se wa ti debe ri
1: se na ni abi dola
0: gbogbo n ti ma ti na nbe ngbe ye
1: to ba ye trend na lorun ni EFTT le
0: debe eni ti o ba fi ya je oku re ni o so wi pe mo jo okunrun mo je polo
1: to ba lo je ko se gaga lorun da bi noodles long ko
0: mo je pe atodorun lo ro ko je
1: e won mo gba wenu
0: e ka ro gbogbo eyin lolufe wa ni koni 32 FM 94.9 ako ojumo a si tuku ola ajimo ile oni ja se mo fun wa
1: amen amen
0: gbogbo nta dawole yo yori si rere
1: ita mi na
0: fun adura wa o gba bawa na tin pe ko da fun wa ma ja wa ni di pe ko baje fun me elomi
1: yes yes yes
0: gbogbo nta ba se npada bo wa ba wa ni
1: of course wa ba se le ni itan ni o da lola
0: e ja ma ran ti ese mefa bo ti e je pe gbogbo ori na ko ni o sun na po si elomi won o ni roku re bo ti wo ko lowo ko lola to
1: iyan
0: si
1: wa ti
0: le lowo eyan le lowo omo niyi oto lowo oto
1: niyi
0: olodimare ma je ara re o e ka bo sori royin baba fendo itipale awon owo eroyin wa lede abinibi onore olubinpe fatoye lo ko mi
1: ndo ti e ti fadura sajun adupe ami ona lo ya se kasi mo se un gbogbo lona to to ateyi to ye e ka ro aku ojumo mo se dada la bayin la ro ni peter Ola Supo Captain Peter ndoruko temi e karo
0: oja lara won iwe iroyin olojojumo lewa ta jo ma se itupale re laaro yi iwe iroyin Vanguard o jaje si gboro Vanguard wa
1: okay amuro ke ko wa ko
0: ro se
1: oda iwe iroyin ti the punch oni 300 naira ona wa ni odo mi nbi laaro yi
0: e ma wa kiri iwe iroyin Nigerian Tribune so pe be ba tete so pe ki nside emi wa ni tagbangba ninu iwe iroyin laaro yi
1: iwe iroyin TD Nation na re to na jade laaro yi pelu orisirisi awon akole lokan kojokan
0: daily trust tin pe trust mi egba mi gbo oruko omo ni janu omo nti mo ba ti ko lede gesi egba pe bo ti bota na
1: ni igbagbo olojojumo nu
0: oh my
1: igbagbo ireti
0: ah ti ko ni pe le ri ti o tete jasayo olorun le mi nfe wo dari ni oni gberin
1: mo bo gberin mo ko mo para samo ni wo lo
0: samo re gbe osiwo ti o ti gbo ori wu mi ko leyin orin orin to ni
1: orin na ni
0: mo mu ka lo si
1: e sa je njo
0: alright
1: o ta n wa kin ta le na lowo dadan no problem no problem no problem
0: oh
1: ti e le to emi o na cash because won ti ni amo mo spray owo
0: ati mo bi te mo fabuku yin pa mo si
1: transfer la wa si transfer but so lack hand
0: iwe royin Nigerian Tribune je side royin abo to fe mu mi ni
1: o je mi o wo nu iwe royin the punch aro yi
0: oda
1: iroyin to si nbe nbe olukoyede ona ni ah eyin eyan tan si tin gba dadi on dadi tan tin gba won loro won ni ajo EFCC in se ni awon eyan binu tan si won o tan bere si ni sokoro lo ti n ta ran yin nu ewo ni ka won se ju bo se ye yin lo tori pe are Bola Tinubu in se ni ani kan ase ti ti pa pe ka gbese le asun osun ani gbese n ku nbe
0: yen ni gbese kuro
1: gbese e agbese won ni won ti ni ki EFCC ko gbese re sugbon o daily trust na ko won ni ase ta re Tinubu pa fun EFCC ni pe ese te gbele asun ojoba ipinle osun e pe ku nbe be ku
0: won ni e lo re o n freeze account osun o
1: o n freeze e
0: lo re o n freeze
1: ka di to je ro todo te n te ba te freeze so mo ke won e ba te se abati mo o ke boya o ti ni do government
0: o ni ken ke won freeze atemi ana
1: inu freezer ni ba n freeze
0: won kara mo si mi bo wa
1: bo freeze
0: tan ku ti mo du
1: won ba ta ba freeze omi se bi yo tutu ta ba freeze owo kini yo sele
0: won ti ni kan di freeze re e di freezer re o
1: se no freezer
0: no o wa fa kan ti atemi gan atakan ti mo kan mo kan kan daju wi pe Olodumare lo da mi.
1: Looto.
0: Bẹẹni.
1: Mo ti ru pomo se won ni.
0: Ah, n gbe pe na lo da wo.
1: No.
0: Na lo je ri be ti ri. Be ri be se ri. E be ri be se ri.
1: Pele bo lo ti.
0: Nigerian Tribune ti koroyin na la lori ofe lati ti ka. Won ni oro omo ti won so ti won so tun. Ekuru oran tan gbianju pe ka je ko tan won tun gbawo e sinu awo tan garan. Oro lori ise ile ise agba kan. Awon ile ise ajara buka ran bobon ti bon tona ye nile Nigeria.
1: Okay.
0: Ase lo to lo wi awon agba. Won ni baye bagbara bi won ni wa ma ko le gunun. Won ni nibamu pelu ise iwadi titun lo lori ile ise e to ni se pelu Boda Adeyemi PFIPC. Won ni won tun bi ma awon agba ko ile ise ajara buka mechi. Won ni fake agencies. O na ni won so pe won tun topase re. Latara ise iwadi yi eye ti won ni won se won wa daruko kan won ni kan fi pa se fi pa la pe FIPA yen
1: ni ke o ni pe po won
0: se fi pa ni
1: okay
0: fi pa ni pe po FIPA ki wa nu yen ni fi pa
1: fi pa
0: fi pa agency won ni kan na PPP
1: so amo fe pa ni bayi
0: emi won ko royin ni melo la ro olubi pe omo ya bi n pe Nigerian to be nkoroyin weroyin Vanguard o na si gbe bi won ti ko amo ekurere re nbe loju iwe keta oju iwe karun iweroyin Nigerian to be won bi pe won dan dan ohun o ye mo o na si ton pa mo to tun bi mo e mo gbo bi won ti ko lekun wewe
1: adupe ora olopa begsa oju iwe kokan dini ogbon iweroyin report ara ni e kan si o ibi je ti ni ajo to moju to oro le ise olopa iye Police Service Commission PSC ona ni ati pe awon oruko kan ta oruko bi egberun lona adota constable won ni office owo pa won lopa pe e da won leko e ko won ni se won ni won lo gba training won lo jajara oju iwe kokan dini ogbon iwe royin de poncharo yi ni oko si o
0: eje nlo ninu royin e to ni se leka awon osise lorilede Nigeria gege bi ajairo bo titi iroyin sita loju iwe keta iwe iroyin Nigerian Tribune won wi pe agbarijopo labi awon osise lorilede Nigeria yun labi brother NLC won ni won ti soro pe awon bere idunadura e ba wa ra ko gbaye te se e ba wa fikun nkan ti gbowo leri o latari ati se afikun owo osu iyun fun awon osise nile yi ajairo in lo jagbolo ohun sile oju owe keta n lo bale si lori iroyin baba fendo
1: lori oro to ni se pelu eto lera nipinle teko won ni oda owo la mo gba o oda dokita o ti n da won nipinle eko won ni nge mo pe egberun lona ogoji dokita o na ni ko to na short e nipinle eko so wo olu o na lo so loju owe kefa iwe iroyin de poncharo yi ani saison
0: ah ami ami ase olodu
1: ni si wa o
0: ase wa Olodumare ko dakun ko mo faisan
1: 40,000 dokita short
0: ah Olorun modakun mo sa mo faisan kun fun abi nti mo
1: amen
0: gbogbo awon ti sin be lori aiketi aisan
1: eleju oluwa o tun wo won san
0: owo wa san
1: amen
0: bo ti e je pe lona kan abi keji na gbogbo wa ti sin aisan wa kan wa ta siklapo
1: siklapo no po iyan po nlu o
0: siklapolism
1: adupe
0: adupe iroyin mi na tun re nita gbangba iweroyin vanguard bi won se ko lori oro eto abo wani eji adamuso muso
1: muso
0: egbe muso muso muso
1: musere
0: ema wa gbe kundunsi funle si alabo
1: o ti lo bi se
0: nile yi wani tori wipe awon ti won jigbe ti apapo nka won ti nlo bi oko le lo odurun odi marun 315 adopted Nigerians wani laarin wakati meri le logun wani na ni won dola won iroyin ohun na san koda to je pe aseyori re o je ipinle ogun iweroyin Nigerian Tribune oko hun ama vanguard ohun gbele yi loju iwe keje
1: oda ripeto agba yanyan fun le ise olopa
0: wa nu
1: won poro ranse si awon agboporo awon olopa awon won ni e mo beru e mo foya ara yin na ni won se won e salatako yin won nitori oro olopa ipinle state police ile to tin jaran oni e mo beru e mo foya ke mo ba re won bi enemy abi bi e
0: pe
1: orogun owo depo to agba yan le se olopa lo so be fa won olopa wa
0: ise right agbo oselu oni mo wa loju iwe keji iwe iroyin vanguard
1: dada lode
0: eje ajori rin ajo lo si ipinle osun e nilo owo moto
1: ipinle omo lu abinu
0: ready oyin ni ka yin soke
1: okay
0: ready oyin oni ka
1: yin soke
0: 94.9 ni ka egbe si
1: okay
0: loju opo ayelujara awon sonso media wa Facebook YouTube at Instagram at 32FM949 fe yin e ke ma wo wa ketekete to nta wile yin ke si ma gbagbe lati ba wa salaba pe oju wekeji we royin vanguard ni bi ti royin to so kale si lagbo oselu won ni he oloju oni laju re le lai lai ko pe kitalubo lo re ko si awa oni gba laye laye ki egbe oselu APC ko tun da ipinle osun pada sinu okoko biri mu biri mu
1: se na so ni na pa no
0: e so pe
1: se na pa no
0: e so pe e so pe won ko royin e wo tori so ti ri
1: ohan
0: so ti ri
1: ohan
0: wa ti so ri o ti mo pe nu re la wa fi n ka royin
1: yes
0: inu ti wa da
1: yes
0: ba wa ti n ka royin ipinle osun
1: be
0: na la woran gbe won wa pe egbo adeleke lomo de gbolo yen lo ba de lade to ba gbe kale bayi loju wekeji iwe royin vanguard
1: okay
0: APC won ni ojo bi won ti ko royin ni o melo la ro olubi npe o
1: oda eyin eyan wa iyen lolulu le wa tabuja e mo beru o e mo poya o ko ti e si beru fo mo olohun won ni ile tin mi tin gan ati be be lo labuja e mo beru we are on top of the situation alake ona loro awon olugbe ilu abuja e mo beru latari pe won ni awon apa bi kan ile da bi pe o nmi o nse bakan tremor ni o sugbon e mo foya komo lo di pika lu ko mo fe kobo ni apa salembi
0: kobo la apa salembi ni abi gbogbo owo to ti ko pamo keyan tete mo fi je mo po won
1: se pe kalu kukuku lo mo sia sugbon ni kan e mo beru e mo foya kama te lo mo gbele won ta ni onigbanjo
0: nta n wi na ni e fokan bale ko ni si yonu
1: bi emi ti mo ti se nkowo jo ni se pe kin ti ra ile kan ni apa mo ti wo bi kan ni bi egbe
0: bi gege e bayi
1: no ni bi egbe odo are gege pe ka tele jo je neighbor
0: neighbor na ni yin
1: na ah yes ka le jo je neighbor
0: se be jo jo ko se pade la lord ladugo ni
1: yes at least ta ba n se meeting are ah okay o eyin e ba wa da si oro e
0: ipade
1: yes now neighbor
0: elisa
1: yes
0: ipade awon yen
1: ori amuse wo green
0: ipade awon yen gidi la re mo se ipade awon dedere le yin mo represent
1: no no ah ah ori mi bi kan ri
0: o e jora yi
1: o ra re bayi n joko bayi
0: e mo gboje
1: we ke no joko bayi ta jo mo se meeting in family meeting
0: iwe royin the guardian lo ko royin eleyi gege bi royin se ko se won ni bore ni ba jale o se lawo
1: ah iyan mi ri ba ni pe so si yo je wo
0: ibi ta ba ti lero pe ye ka ba ogbon won ni beyan ba ba go nbi a ma dun ni jojo
1: eni
0: to ye ki won ma ke pe won pada deni gbe olodumare ma je nkabuku bo ti wu ki npe laye to
1: ami ate mi na
0: loju iwe kokan din logbon iwe royin the guardian iroyin ye po se o pe sio
1: sio lara
0: sio won ni oga agba o sise awon tele mu ye feyinti
1: okay
0: retired dss officer won ni aso fun ko ye duro nbi eyin na e ma wa salaye ara yin e kawo ponyin won ni tori pe won fesun kan won bi pe won je ikan lara won ti won seran lowo fun awon iko ada luru won ni terrorism support bi an ti ko won nu won ni aso pe koda won ni an tun je awon omo egbe ti ipob The Guardian o na ni won ko royin si oju iwe kokan din logbon bi an tin ni awon support yi
1: ke wa salaye nto to da won po
0: eyin
1: ah
0: ah ko ti eye ki
1: ro as a family
0: be gbogbo oro lo ti eye ki won ti e
1: pe ni
0: iru eleyi
1: ah oka oka oka oda eje nlo si oju iwe kokan din ogun Nibi ti ati ni are kadun gidigidi o pelu minister peto suna tele ri iyen mama ade osun kemi ade osun latari ipapoda oko won electro waye oju we kokan de logbon iwe royin de ponche taro yi oni oko se o
0: he gbogbo awa ta ti gba se olopa iwe royin daily trust ti ko
1: salute ba
0: eh sam Nigeria
1: we yan kan yan ko won ni oko oko o se money sir
0: gbe so pe money man man sir bo se ma so ni
1: man sir bi o beri be ke se to mo beri bi o gbe moto
0: ah ah
1: money sir
0: man ke se money
1: sir iba si je osan
0: man sir ni
1: bo tun jale na
0: bra gbe nga fade ye gbo man sir ta lo na na mi jeje
1: ko so san ni li se olopa
0: ko ta le man sir
1: no no man
0: man sir
1: Mama gan ke. Wo do je tun lara, ko je wa je ri owo ga to je.
0: Ya ma te wa n bu yan pe yin o lara. Kire to yi ebo ara
1: ni. Se emi o jo lopa. Mi o jo officer loju e.
0: Iwo ran du abi.
1: Mi o jo officer loju e. Tin ba ni ka arrest e ni sin. Wo se bayi.
0: Ah. Mommy la wa ti ma ni ko gbe.
1: Ah okay, mi o wo uniform bayi.
0: Wo
1: se bayi.
0: Eh, woni awon olopa to to bi egbe.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليكم السلام
0: عليكم فون اترى عليكم كيلون اتلا رفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم اورا لي النبي وان صحابه رياتي بوغني تي با لوري لنا تا نبي مو ابا تي او فيديو جو القيامه الي ني اتوي اتوا صلاه وا ايتي او مندسي ايتي بووا ني غوغو اوجو جمعه ني اتي اوري ايرو اغبون سافيفه 32 FM فيين تامسي 94.9 Tio Kalesi, Laughter House, ni Premier Hill, ni Lu Ibada. Iti ya wafaa wa fadila tu Shaykh Sulaiman Muhammad al-Awwal, ambuye ya ti wa mumbani ya nanaoro, wabi ya bidun oro. Nimbi nto nimba sikwe lu, olon ubi anabi wibai, luriye si Islam yi. Iti ya wafaa wa fadila tu Shaykh Sulaiman Muhammad al-Awwal, ti ya jay mamu akbafuwani ya naburija Central Mosque. Bakana, Green Mosque ni bagi won ti wa ni kale gege bi ise ti abe Olorun subhanahu wa ta'ala kodakun ko je ki a ma ri won ba lori dada ko je ka jo pe lori esin Olorun fali tafaddal mashkuran ma'jura a'udhu billahi minash shaytanir rajim يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أعانكم الله
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أقواني فقرنا تسوى مسلمين
0: الحمد لله
1: أتنطر لكم كرات غرفان النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: أني وبردنا نتبع ما جاك فنبوبوائي أمبي وبردنا داكم
0: يا رب
1: لقبرنا النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: مجي وجايا فنواه
0: آمين
1: أسيبا بوكيا النبي نجوك للكيامة
0: صلى الله عليه وسلم أوكي
1: ورأي جنبا سيسين Okay, so how about it? To if you want to do it, you're nabi re.
0: Sallallahu alayhi
1: wa sallam. Oh, to walk, you're not talking about it. Ah, no, I'm talking about Jawa Mbeo.
0: Amina.
1: Baba wa tia wajua wa mbeo.
0: Amina.
1: Awa wafaa maki wajua wa mbeo.
0: Amina.
1: Awa ya wa ma wajua wa mbeo.
0: Amina.
1: Awa orewa wa na wajua wa mbeo toke u.
0: Amina.
1: Ulada nike sire. Jamaa, atunukwa robadeda. Totun so wadi. Jumwa ili. Tatu fintas wajuri ngatia mbabo. Nijima. Ijejo ibita adena ni osun zaka ni bi eran to ba je agbo ati agutan taberan to ba je obuko ati ewure leni pelu ogun olorun inti agbe o na ni zakatu albaqar zakata ma yo ni bi eni to ba je wi pe agbe o malu oni ohun jamaa majemu re na ko yato ibi on kan lo ti yato ko yato si ti eran gbogbo en ti ba nsin malu to wa je pe malu yi muallafa ni malufa ni ohun ni ranje fun won inra biuri west inra ipo ege inra gbanrawo iru malu yi ko si zakambe o illa ida kanat li tijaro sugbon ti o muzaka wo be ni to ba je wi pe o ti di owo nton ti fi nso wo ori owo ni o ti yo zaka ke se lori awon erin nitori wi pe in bo won ta ni sugbon tan so yoni sa ima tara fil kala il mubah o le na to je wi pe inje ni bi koko to ba dadahu lati nu le fura re ogbalagbada abona ni ndan kan re yo da won je lo won je koko loko otun won je koko loko osi ni ba fi wa nlo die die die bayi won fi npo osi won npo were were were were fine o wa le yo kan kuriyo saka nbe o ti ti te pe marun kuriyo saka nbe malu re di mewa kuriyo saka nbe malu re di me adogun kan saka nbe malu re di 20 won si nje koko olon ki na ni kan saka nbe malu re di 29 kan saka nbe toba ti wa pe 30 ha yo wa yo zaka fun oba adeda kini oyo lori 30 ona o mo fi ke ba wa ni ko yo yo tebiu tabi tebia ntaba uni ko yo mejeji kila npe ntebiu o ni ijilu tebia ni ijila oma malu atamma sana tan wa dakhulati fi thaniya to tojo ri re ti podun kan o sese wodu keji ke podu keji sugbon odun kan ti pe da
0: odun ti pe sugbon ti le lodun kan ti gbenu lo odun keji
1: meji
0: omo malu to ti to
1: odun me lo won wa ayo ninu ogbon yi eyan wa ayo mo malu eyo kan
0: Allahu akbar
1: la ilaha illallah omo lu elu
0: eyo kan
1: ti ba tu wa ndi pe ndagba si lo were were number 31 eyo kan ni omo yo 32 eyo kan ni omo yo 33 okay no mayo 34 okay no mayo 35 okay no mayo 36 okay no mayo 37 okay no mayo 38 39 okay no mayo oba wa dipo pe 40 ti ba ti npe 40 yo mayo musinna he o la npe musinna ohun na ni on salibakor abo malu atammat sanatayn wa dakhal fi thalitha odun meji ti pepepe lori e nlo ko eleketa ni yo wa yo melo eyo kan
0: lori ogoji lori ogoji yen
1: lori ogoji mu melo ni ayo o
0: eyo kan
1: eyo kan
0: to ti pe odun meji nti wa gbenu leketa oni yo nigba to nka eran ba ti pe
1: ogoji barakallahu fikum
0: anakum allah mo ro wa si pada ni baba
1: jamaa bi se wa nlo were were were yi eyo kan na ni omo yo body 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 ti e de 59 kan ni o ma yo to ba ti wa di pe yo kan go 59 to ba ti 59 on the 60 by
0: ogota
1: ogota yo ma yo tebiu meji tabi tebiu meji yo wa pada o meru olosu kan tojo mo malu olodun kan to ti ngbenu leleke
0: ti o yo lori igbapo to ba pe ogbon
1: eyo yo wa yo meji re
0: nigbo ti pe ogota 60
1: la ilaha illallah e wo ke to ba ra fi bani kini o to fi bani lu ikei na la npe kamu silo
0: ya rabbi ya rabbi
1: opo 60 bam lati 61 nani omo yo 62 63 64 ti ba ti 170 ambo mi ko ida ke o ta fi get ti bakoro yi to ati an pe 70 meji na ni o tun ma wa yo
0: omo malu to ti podun kan to ti gbenu lodun keji meji na ni o tun ma yo lori re
1: omo ti aya to mi gan kan yo ma wa yo tebi akan musinna kan
0: anakumullah
1: yo je kini o
0: tebi akan
1: yo ma yo omo olodun kan oni kan atomo olodun meji kan ojule kan latori kini o
0: latori 70
1: 70 o tu wa di 71 ina ni omo yo 72 ina ni omo yo ti e 79 to ba ti di 80 yo pada si omo olodun meji ni omo wa yo musinna musin natani
0: ni
1: o mo se kini o
0: ni o ma yo
1: oni o ma yo ti ba tu wan lo 81 kini o se we baba
0: meji na ni o yo
1: 82
0: meji
1: 83
0: meji na ni
1: 84
0: meji
1: 85
0: meji
1: 86
0: meji
1: 87
0: meji na
1: 88
0: meji na
1: 89
0: meji ni
1: to ba ti clock 90 to pe 90 bayi lonka yo to pada omeran akoko olodun kan ini o ma yo yo ma yo beta
0: Allahu akbar 30
1: La ilaha illallah
0: Omo malu olodun kan
1: to
0: ti wo odun keji yo wa mo yo meta re lori 90
1: Barakallahu fikum
0: Anakum Allah
1: Toba wa ti wa tu di pe o pe 80 lati 91 ninu mo yo 92 ninu mo yo 94 ninu to ati npe 80 yo pada yo wa pin si merin meta yo mo yo tebi ameji tojo mo olodun kan tojo lekeji yo mo musinna kan e mo o wa ni ko ida ko daru fa fi kulli 30 ra'san tabi'un aw tabi'a wa fi kulli 40 ra'san musinnatun so ni bobo 30 tabi'un 40 kilo baje
0: musinna
1: 100 mo la da si meta
0: na'am
1: 30 meji tabi melo no
0: meji
1: musinna 40 kan
0: musinna
1: to bo wa je pe abara ni 120 nko
0: na'am
1: kilo fun
0: 120
1: down Allahu akbar ati ni ko ida lo bayi oda in ti o ni je odaru 150 tebi marun no 30 melo marun asile lo musinna meta tebi o kan baraka jamaa e wa ma wo ke ti nbe bi ala mari ma lo yen ti pe 1000 sugba in ma ra onje fun ni onje ti wa ma ra yi ina ni fi nbo won lati bere gbogbo gba odun kole olowo ma lulun ke si agbe ma lu
0: na'am in ra koko fun won ra onje fun
1: ayo
0: ke si kan da won
1: awon le bayi owo okowo ibe ni o ti yo zakat ta la nbo asalaye re gbagi mo tin ta so bo le se yo zakat be na lo ni ma lu ni o se yo zakat o le n to je pe ke se pe nda je tin ra je fun won ma je mu enu
0: olowo
1: bakan na mon koleta mon tale bo la se yo zakat gbogbo ni ni ase kini o ni anbo ni
0: ori re
1: jamaa ara wo l'olohun fi wa ni agbe eleran o ti o fi so pe ohun ni yo ipin ifo badeda oba deda tu wa ni pe iyato tun benbe o en to je pe koko emi olohun ni enje to ko kini o
0: koko olohun
1: ti mo se ni eto fun gbogbo to le deran lo ohun ni awon re yi nje ojo to so la kan se mo o ni pe nbe o pe wa to je joku re obare da wa ni lori ogbon ma mu omo olodun kan
0: ya rabbi
1: lori ogoji ma mu omo olodun meji jama to ba ni eyo mu ya ma lu wa gan
0: ko sin ta fe se ebo na lo ni omo dagba
1: embassy ma si
0: e na lo fi bukun si
1: yo mo pe ran jeun
0: allah akbar
1: yo mo
0: ya rabbi
1: agaga ma lu mo mo ma bi fulani kele lo kan pe ah ko te inflate ti e ma gba eran da e fi fe gba bokolo ah oni bokolo o pe awon oni kilode oni bokolo se wan ti oba ti o kode gbogbo nitori oje kinu ri owu afi ko turi nkan je majuma o le bode nga ti o ma wo nje kilani owu
0: olonjo
1: o de ni wara re tawo si bukata kawo fun yi ke gbara duro bi tawon yokun isina lawon yawo won na fi nse
0: ajiamu
1: ajiamu so emba o baba kamon soro kan pe emba fe collectors wala ko lo mo bo mi ran ko e ti pe bi ba nto tin si number 1 yo ma jeun lo ni yo tun ma mu mi
0: ya
1: bi se number 2 yo tun ma jeun lo
0: ya rab
1: ko ni banu ko nbe to ba re da ba wa ni oda no a kon la mo fe ma gba
0: ya rab
1: ko pe ni marun lori 30 gan jema ta lo nton to le ma be nikan bu eran re ti o wa ni wo tolorun ni mo nse o eran eyo kan odi meji tolorun le mi nse o meji di meta meta di merin merin di marun marun di mefa mefa di meje si to fi pe 20 eh tolorun ni mo nse o gbo to ba o wa babo 30 ona o nti e kimi no gba nkan bi awon erin na o wa ba mu oma oye ke yan no wo pe iru eni yan daada ni edo o lise obra to lise ni oba to wa ni emu wa yi ke se pe a lo so mo egbe bi kan leti odo lolo oba wa mu lati san mo abi o ni ko mi ogbo asodo awon na ni o fun awon ti won ni ta won na nbe lon ni koro pe oba dada ro ojo ojo won ileran ti fi njeun
0: an
1: ti won ni tan ko oba dada da kun sa nu awon na ke wa yo lo nke amon lu ti rin ka ki ti sin yo gbogbo nkan mo wa lo leto leto toru yi pe wa mama na akawmu zakata amwalim illa muni al qatra min as sama awon eyan ko ni ye won ni gbo le nti en so fọlọn pa won ni yo zakat ni bi to ti awon zakat a fi ko ba de na gba sama mu ojo alubarika e ma simi gbojo ma o ojo le ma so kale ho sugbo ojo alubarika kuni so kale
0: ti o ma nfani jade mbi nkan
1: ti o ma nfani jade mbi nkan
0: ti o tu lela ti o tu kola ti nko ogbin o se daada ti
1: o nko fura won pa won ofojo mo
0: allah akbar
1: opona mefa ile ora rugo eyan kan
0: eh
1: ile bi 20
0: gbogbo agbado ti
1: bi gbogbo le to tun wa si ibi o lo jeun to si nbe mo bi en ba to yoju be gbese mi to
0: ni olonjo
1: pe awala ni leni kini
0: ah oko agbado ti dodo
1: ah
0: oko agbado dodo
1: awon guru wa luwe
0: ah ko wulo
1: mo awon si pon wa ni
0: ko wulo mo
1: bo mi ba ti ja
0: o ti jin mi
1: oba dada iwa si bayi fun wa jama
0: ya
1: awa ta ba di agbe o malu tem ba ni da malu afa to ba so fun pe o yo saka nu malu mewa ko tu ti awon wo nu malu ogun mo tu ti awon wo nu malu 29 to ba ti pe 30 to je pe en da won ni e se kini o
0: en da won je
1: ila salaye o feran ni bakan na ka to mo yo saka nbi awon erin na won o tu podu kan to ti wa lowo eni ah ewo ike ewo idera yi ino fi je wi pe ah
0: on kan yo pogbon mo ba pogbon yi osu kini keji keta kerin karun e do su meji la ti opo dun kan
1: in tam tani ma ka in lati sarayin jo
0: wa
1: na taiju saima awon omo ti an ba nbi leyin gba ti an ti pe odun kan ti ti pe ogbon omo ti an ba nbi awon ani ma duro odun kan lori ti an ma a ma ka ori lo ni
0: anakum allah
1: sugban kini ani amamu omo jema e tun wa we mo olon en ti ba ni ko lo gba zakai to wa ri pe aro oku leleyi nkan me lo ye nu esin lo wa nawo si ni nla
0: to ju nto olon gan so pe ko yo lo
1: ni baba ni pe ile ule nawo se ah e mo ni baba wa lu npa ah he se wa ri rogorogbo ba ko da mo lu e saba bi meji le ma bi ah olon si ni aso fin in to ba da ju be ni e mo njo na bi ran muadu ibn jabal lo si yaman in so fun pe wa iyyaka wa karaima amwalihim sora re o olon ni omo eran ni emu wa ma gba ye ran o
0: eh olon jo ti to bi olon obo ndede
1: wa taki data al mazlum en ti si to olon lonu o pa ya epe ti ma jade lenu en ti an ba bosi epe to gbona ni o epe to kan ni o fa inna laysa bainaha wa bain allahi hijab musile konsamani
0: Ya fun
1: komo bobai loju ese
0: ya rab
1: epe ma bo ni ah olon da ko sanu wa
0: ya rab
1: olon da ko sanu wa eh oju re ni o fi ba wa lo
0: amin
1: bura ni kan si re o mo se a lo lori ibu o ijo elepe ba nse pe ma ja to si o gbogbo nto ran wa pe a se fun nkan to rorun po ni ma ja wori ni nto le o
0: ya rab
1: wala da ni kan si re o jama e must to dia da po mo nsin mo ni poetry mo wa ra bi malu marun be zakosi nu o ke ko rein ania la kan wa beere won ma lu ma ko ah oni sita lo na ara business ah ohun e ma si ma owoku ngba te ba fe zakat nbe lodo odun pe won kan rameji na kin kara dale
0: mi na wo ba de o
1: ka pa
0: se yawo wa fe se
1: ko sin kankan lori eleyun ko ka pa niyan na ni kun pe 29 ko sin kankan nbe wa barada ma fi wale o hada sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in
0: adupe ni odo olohun ko lo ba ni san wa fa wa ni esan olore ko la ilaha illallah ko gba si aye ibada ni bayi ma si oju opo ile fun okan tabi meji ninu ibere to ni mba se pelu ti won ba wa so lori oro zakati eran yi ki olohun ko da kun ko gba ni ibada fun eniko kan wa idan oju opo ti a ma pese ona ni 0906 200 0949 tabi 0809 700 0949 tabi 0705 500 0949 oni oju opo ti o jasibi lati bere okan sikeje nipa unti awon afa wa ba wa so konun ko bani gba ni ibada na'am
2: hello ko pa sanle ko wa fa wa
0: ami ami ami ami ki loruko yin bo le tin pe kini bere yin
2: eh mi lo mo ke won ani madula robi ni mo wa so but mo n ta oja ni isiran lorun yan won ni farm eh lori eran e na le ke be mo e be de pe se to ba ti pe ogbon a se suru to fi podu kan ni
1: ben
2: ra ku mo lo ke yan
1: so ye na
0: na
1: mama si gbagbe en ta nso loni ti kiro ko la nso loni o
0: malu
1: malu la nso loni o ati so ti ewure abi
0: agbo
1: agbo ati so ni ijejo o
0: 0902 sorry 09062 okay it's ready now now wa alaikum salam kilo ruko yin bo le tin pe kini bere yin
2: oruko mi ni mure la bati aye gun
0: ibere yin
2: hello
0: ibere yin
2: ibere yin na ni ke lori awon eran ewure agbo yen ti won ba sada yin ni eh se ewure yin to yin ni pe awon to se elestraje to pe koko olorun bari kela ni won je awon tori awon awansin awon eran to pe an fun wa lo nje ai so man da won je wa wa na se bo ni ari zaka ari to pe an fun wa lo nje ai so nda won je koko
1: alaye nbo re eleyan a fe ko papo ni nipa ta ba so ti ra community so awa so istifna wa won to nipa se pelu awon yan
0: naam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amen amen amen
2: kedede ni ka ma bi seleri oro wa ni abundoro mi ta le ma so a bi seleri oro wa ese
1: okay alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulillah ba'd sheri qasam ibura aw alhalf kayu ibura enti won pe be ohun na ni dhikru mu'azzamin ta'kidu amrin bi dhikri mu'azzamin ala wajhin makhsusin generalu kayen o fe bura eyan gboro fi nkan bura afolon subhanahu wa ta'ala ni bitito bire tori pe gbogbo nkan iku on loda en ba wa fe bura ti ban fi nkan bura ituma bura nipile ni pe keyan fe kan pa mo oro teyan be lori e pelu keyan da kon to tobi ju le mi re loju pona kan te awon eyan mo pa intin so o tobi elomi toro oye yo bo ba tale
0: yo ma fi gba ori
1: yo ma fi gba ori
0: ko fi kan yan ko fi kan han re
1: eyan ba wa soro wi pe ohun ko lo mu nkan yi legbe toilet o wa nfe se kale pe o wa bo bata ile to won owo sun re to si ko tro gbe wa be yo yo te lorun lori atan na
0: ya rab
1: o lo wo yan prison o wa pe ile ile to owo sun re bo ni se ma se ru yan so nigba te si wa de esin ni wa nba wa fo were were kini nba wa fo nba wa fo wi pe ona ni dhikru ismin min asma illahi au sifatin min sifati illahi ta'kidu amrin bi dhikri ismin min asma illahi au sifatin min sifati illahi ida ko ko kanu ko olon lati fi kan pa mo to so wi pe en tori gbogbo nkan bale me ba so so yo ni le oju olon to ati eyan bi kini
0: mo so ben oju ori e to
1: so se wari wallahi tallahi ken yo sora o gbogbo en ba fe wi ko mo wi lori ro o nitori pe oba deda ke bo sura rasul sallam pelu e to fese mole oda akuko nla kan akuko yi ori re nkan ibi ite olon ogbe re nkan bi ti olon ese re si wan sam nile keje
0: e
1: wo bi akoko se to kini ma se I ma gboju oke ba ya pariwo to ba ti return kan fo olon bura lori le lori iran pe ah se n to si nso yi o so mo ki tuto bi olon ah ebi ti mo mo nti mo nri nbi mo wai ni mo mo wi pe ah o baba yin fi ke ba yin lo ni o yo blow ni komo se kun kama so bono yin na lo da kama fi bura sugbon kajo kama nta mo bura le lori baka na gbogbo igba to ba je wi pe oro de bi oro le to ban o ko lo mo bo ohun le wa le tele kan in lo si so awon eyan kan den to je wi pe iro sun menu won nisin
0: oro kan wa le tele
1: mi na ni o ma so inshallah won si ma re ni ba te yan je
0: ya rab
1: so nigeria na ti niru eri inshallah won ma wi won si fi bagbo won si won tatara won tati aralu olodum lu af ma jesu olu a lo nodi
0: ya rab
1: lati ma gba omi loju awon eyan o
0: amen
1: olodum inshallah nin a
0: ya
1: wallahi tallah a ora da ko se aje
0: jo yan se gba pe okan ba le bayi ko wa gbeyin yo
1: yo o ti di gboron ti an fi fe ma gba awon
0: yi ke
1: si ko si ri ba o en ti nlo ko wa nkan mi nlo ti o ba ti fe tuba tori pe n fi po lu pe niyan wallahi tallahi thumma billahi la ilaha illa hu wa ma imam malik wi pe I ma sa fun gbolo mete tai nitori ti to bi olohun
0: ya rab
1: abi mo ri ki sa ba wi ah no a eru ma ba won kẹni kan so be nkan kan wa se lodun kan ni jom baba gbamadu laburobi ni won soro ifun wa won wa ntefsi lodun na won ni ah ngba to juro yi won ro yi won soru ran asun ni jona lohun pe en ti ma ni nlu o so won sugbon oloye kan ni nbadin lodun na lohun won wa sa asun se kule won o ri mo ko ti ju bi ose kan si meji ni ba ni lorun awusa kan bi ese bonu hazal bonu Azoro mi oge.
0: Mo lo ti rowo ra ro ele.
1: O na fa sin, ne fa so lo ni. Baba lo ni npe, mo lo ti rowo ra. Yi na gboru ari, ki ni. Mo ga ku sa bere sin se yeye. Ngo pe e wa ni ko buru. A mo ru ran won. Won e pe wallahi ta lai lori
0: ro. Ro.
1: Azoro ni.
0: E pe wallahi.
1: O ya pe wallahi.
0: Bo won lo nla so yi.
1: Awusa ka bu ekun ni. O ni ka pe tori ko won pe wallahi. E la so yeye je to n pada egba. Olóyìí tóbi lẹ́mí o
0: ìyìn
1: sọ sí o mọ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí bàbá tí ń sọ ọlọ́run ti bá ní mú wọn sọ́dọ̀ o
0: wọn
1: èsì ọdún kékeré kọ́ ní ọ̀nà láyé o ìní sọ yọ ọdún tí ó láyé ṣùgbọ́n ó lé ní etí o yes wọn ń sọ̀rọ̀ tó ti pẹ́ tó ti pẹ́ tẹ́ pé tá a bá kẹ́ ogún ẹ̀ pọ̀ nísìn orí náà ti lọ bí etí yas wọn ni tàbí kójú bẹ́ẹ̀ lọ́gán wọn ni ń dọ̀ ya láwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ yẹyẹ
0: Ah, don't say we not do. I was going to call
1: me. I was a Ojusa Tiku laughing. Oh, come on. Never tear DB or say meta simeri. Nobody.
0: Ah, Ila.
1: I saw Louis Pada.
0: Ah, Ila. Hi, Mama.
1: Ah, Ila. Woman would run. Ah, Dana. Ah, ah. Ah, ah. He got to do it. toju
0: aye roju
1: ni jon en ba wi awon eyan soro lori oro re mo
0: o ti pari nu e foro le oro ti pari tori pe mo po dodo ni nbe ni
1: owa di nje fi gbayan lo jabe ini a fi gbayan
0: nda te yan ba so pe wallahi ta lai under naira ti mo ra na mo fe ta fun yin ko boye mu en tin toro raja pe mo fe jere
1: to fowo to owo lo fi gbe ni bawo owa order de lo ra long
0: se owo wa tun wa o fe ni sigin ni kan kon wallahi ta lai koda ko yo nkan kan fun
1: ah
0: na ni o jere kankan awon yen so be wallahi la
1: wo wa badenu masalasi wallahi ta lai em mu no fi lai owo la si nwo ti an ko sori board wi ko si kankan banki
0: olonjo
1: olonjo a jeje o
0: oti deran je mi gba wallahi mo fe mu mi wallahi mo fe sun
1: kini
0: kini
1: kini na ba de bi
0: o ni di gugu eleyi o fe sun lo sun
1: wallahi ori nfo
0: wallahi ore mi
1: se bi won lo mo ori nfo ta
0: sa lo bo ji e ori nfo
1: wallahi bi npa mi
0: ah ah e ko jeun
1: je wallahi ti a de mi
0: wallahi mo fe travel
1: baba agboro emani o keyan so re dada o keyan mo fi po lu
0: bi
1: na
0: na olorun ba ni san afa wa ni esan olore lori oro ibura yi agbonrin kan na ni to kanja to buhaya to je pe oro o si pada tun kan afa ti soro lori e na oro ti pada tun kan inshallah ah ori ero ti a ma pe si gege bi a ti pe tele na fun wa o na ni 0906200949 tabi 0809700949 tabi 0705500949 ona ni oju opo e ti o ja si ile agbun san fefe 32 fm 94.9 okay naam
2: assalamu
0: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam oruko yin bo le tin pe kini bere yin
2: aduwasu lati ibadan
0: naam
2: e je bi ti mo be bi lo wa won staff wa gege bi in dan pipa wa soro
0: naam
2: e pa yiyo sakalori awon eran to ba je pe fapeju ni ti dan so dan so kwani ni pe ma lu do ba ti wo ki 30 eyan yo sapa eran to ti le lodun kan mi eran to ti le lodun kan e ma mori to ti le lodun kan
1: ben yo
2: ra je pe yen wa ni fa mo ka ki ka ki gege bi ogbon ta won yo ba mi mo nda to je pe yen gba to ti le gbo pe a 30 ni o to wa ti di pe mo lu yen ti fe pe 30 yo so ben ben yo ti lowo kun fa mu mi yo to li yo to de yo to ra mo lu na be so a di be pe ta di won ba ki yo sa yen yo to stop we be to a je pe yen ba ni fa mo ka ki ka ki be se gbo ibi ti yen ni fa mo si le yo ka population yen yen ni abi aye ko kan ki re yen ba di pe 30 30 ne yo mo yo sa ka lori e le lo mo le gara
1: baba pelu ogun olohun e mo sai lu yi odidi ojo kan la yen ju awon yun idi ni pe a pada o yo o won to wo na se bi 9.2 lapere in o won zakani se lapere ni o mo na se 9.2 ku swala yo si lorun kan lodun eyan owo ti si mbere do re je 12 million mo se ri pe ku osu kan ti o podo kan o ka bo nu eni lo ra so ra bata
0: orange
1: olowo mi o o wa di owo gbugbe ni la nbo nbe pelu ogun olohun
0: eyan dogbon
1: ni light ala
0: naam bo se je ni ati igbo yen naam oju opo naam e ti wole o naam naam naam oju opo yen oju opo yen se dada oju opo yen se dada a le gbianju lati pe pada 0906200949 tabi 0809700949 tabi ah okay naam
2: ati ejo ire ti mo fe bere na ni ni ta ti bi pa te le yin ma ejo a ku ja na le bi pa te le yin ma
0: ke la pe
2: ki ke pa te le yin ma hello
0: oti re 0906200949 tabi 0809 700 0949. Now
2: Hello.
0: Hello. Wa alaikum salam. Ibo la tin pe o. Kini bere yin?
2: Mi le se nke. An kan ke la tolu le.
0: Ibere yin.
2: Emi o ni bere kan to mo confession. Se ri wa light and light ti an fun yin. Ah, wo fun pos ba won yo mo so me. Ki tin gan ko? Na ina. Ah, tun yin yan bi ni pe. Ki kan mo ni fi Olorun so ro pe. Ye fi Olorun so ro. Bo ya tin ba fun ko Olorun ni fe ni. Yo se de mo fun lo wa gba ni go se mo won mo bu se we to ni so ko lo won sa foriji fun go wa ko ten ti o ya sile nu eyan le mo so mi gan mai ko lagba lo wa light like ni eyan se de le mo se se se se na ton ni to ni se se bi wa light like ni yo se se to to afen ye to de fe fun bi kan ye ni to ton mo eventually ko possible to se yan to se se be yin
1: tan bi bon
0: yo ti dibere na
1: ah seri masalay oro akida ni o ta seri wallahi tallahi ru ente yin so yi tin kan ba da yan loju ni igbagbo yan so ba deda eyun e se bura ta ki kun ki se talik gebo se se afa wa ibnu taymiya ti an bura le mi 60 pe awon ti an kogun boy pelu ogu olohun awon fi dire mi awon tun ni ko lilo wallahi won ni ko lilo gun mo wallahi won ni ko lilo gun mo ngba ti so pe an ka pe gbogbo e Nigeria dabu kan ni awon pin ni wallahi ni pin olohun si to gbe wallahi ni pin en tin soro yi n so pelu emi kan so ba dada bo n se ri so long to je pe dada lo n ton so njo na long awon yen yato si bura o sugbon bo la se differentiate laarin won eleyi o wa bo le ni yen se ri so long re nitori wi pe e ma ka se lodo kan obirin kan oba obirin egbe re oba ja o wa yo leyin oro ti po awon family nje yoreyin ni ni ti dodo anabi nan pe awon ni gba ni nkan kan o won be won ti won gba enikan wa nbe to je yin obirin yen en to yo leyin ah o wa ni a anabi anabi bani a ki la be idajo na so ni a wallahi won ni yo yin eni
0: Allahu
1: Olorun lemi wa Olorun lemi tori pe bolohun se down to fi gban ni ko lemi aburu pelu eni o wi bolohun tan ohun awon si nlo ni
0: Allahu akbar
1: anabi wa ko aleko
0: sallallahu alaihi wasallam
1: unni inna min ibadillah isin benu awon eru si Olorun tan wi be si jon kaki e jon pade ni bi ise e jon pade loja e jon pade masalasi man law aqsama ala Allah la abarra awon eda kan ti nkan ba pin lemi ti an bi fo Olorun gba lori nkan Olorun o si se nkan nitori pe ko fe ki won lori san tan ran bura tori pe won da solo
0: Allah
1: e lomi Olorun da kun sanu wa o
0: eh
1: won se ajeje o wo ko ni ma o sa ri omo mu ni lo fa obi la so ni ja ba igba lowo re ni won ti pe oleni ko le mu won bi marun e yo mo yi ojo ajo ran ko gba ju baba wallahi kile o to suro ni esun ko
0: la ilaha illallah subhanahu
1: wo si ko sport bu wo si lo ko wo soja
0: be ni titobi olohun
1: eh
0: olohun ke so barabo si
1: wo si sun ko nba ni
0: olohun si stand you si stamp on
1: e you to yawo yun e se yawo yun e se ibura ordinary en ta nso oni ki gbono omo ni tumo si yan wala o sofo
0: ah olohun so anbe o
1: kila balo kila babo
0: wallahi ma no
1: ah ah ko le do amu tele aburo je so mo keke ni so to be gbe kini wallahi ma ku fun yin
0: ah ah
1: wa lo mo nlo yin
0: oh ah
1: mo buru la nso sugbon
0: ikeyan ko keyan ka si bi awa were nde
1: ben
0: ah in to si ni to money
1: koda ninu ati ajo nse agbere kala lawiye o se be ki pose meji o si gbọ́rọ̀ nǹkan kan gbọ́rọ̀ tí tó sẹ́gun mélòó nǹkan ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀.
0: Allahumma salli ala
1: Muhammad. Badeda sanu afikeyin osori yen o
3: abike yo sori e ke yo sora re o wa le olon lo re
0: olon jo
3: se mo olon lo re o
0: allah
3: wa le olon lo re
0: olon ja ja wa nu re re o
3: ami o ja wa nu wa re re o
0: mo ja jota re o mo ja jota fa won re re
3: be ami
0: awon anabi olon awon sahaba awon eni olon be ba ti mo lota
3: o
0: mo olon lota
3: o do ba lo da ku jo
0: ya rab na'am
3: rabbuna kareem
0: na ni bolati bolati kilo ru ko ni bolati nke o na ojo opo yen se ba kan boya ke yin radio yin le
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: se mo ko mi do amun pula togun pa
0: na mi kini bere yin
4: olorun je ka ra won se ki wa pe
0: ami ami ami
4: ibere mi ni pe te ani eni to wo monslazi ti imam de ti wa ni ruku to aye pe alawa pa alawa ko yen na ni o wa gbe lo si ori ruku yen alawa gba yo kan yen na lo gbe lo si ruku so mo abi enikan lere legbe ni eniye wa ni pe o gbe ti alawa gba na o gbe iwon to bi wole yen pe to ba ye pe ipaya pe ohun le baba imam ni o fi lo wole be ma ve ka won se ki o salaye fun wa da
3: ara mo se so re tin tan ni eso oro to da ni sugbon e ri won o yato ke se pe o gbe to ye pe in pa no pelu majemu ko je pe alagbara yen o se lori ibu to duro dede
0: ko to lo ruku ba
3: won ko to lo ruku ba won so o gbe ba won so ka pe o lo ruku ba won mo ruku ni o te lo ba won be
0: o wo
3: koni koni
0: o wo o wo te o wo ma
3: ha iwe la wan so ni se pe ati jo soro o ti jo ye ogbo wa eni o bere o ti ye en ti an wallahi tobe wo bo se wo ko ne won wa kin la ba lo kin la ba bo ko fi adu wi pe ayo ma sa fun yan won lo a mo tun a lo ro da ladugo o wa ko
0: wa ni
3: a fa wallahi
0: ya rabbi sa'id to 0906200949 tabi 0809700949 tabi 0705500949 okay naam
2: I come with you Olorun je kan dabi mo
0: ami ami ami
2: lo ba le ko barika won ti mo ba wa sama si se pe ise olorun ti e so nisin pelu mo yo sakalo ye ran to je pe orin ta yo ta si ko de gbe nkan yo be sele ta ni ta bo si pelu e Olorun barika ya ejo e ta ga da de mo se ejo mo so fa le kokan
0: Allah akbar to bi je pe ke se pe se ton tun wa ba yen pe mo ta ti won pe ba bo se se ko to di ta ti mo fo lo nbe
3: ko sahabiyun jalil nani ya muad muad ibn jawani nuhibbuk la tada an taqul ba'da dubri kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik la ilaha illa huwa du'a allahumma inni
0: jami'un shamil
3: allahumma inni ala dhikrik
0: ya rab
3: ranlo jele ma nti re dada
0: ya rab wa shukrik
3: wa shukrik jele ma dupe fun oba dada
0: allah akbar wa husni ibadatik
3: ah in to ba ti pe ni ijosin re atona to ni won gba fi sin o je nse dada bo se nfe
0: allah
3: akbar ma je run ma
0: ma je nse yobo yobo
3: ma je nse sin run ma
0: ami
3: dakusanu obarada oro yo si gba ewo wa adua
0: allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik
3: la ilaha illa allah
0: olon jara fa pe ah olon jari pe lori dada tori pe awon nkan yi male ni je oro olon oro anabi male ni je nu aye aye yun ni dokun

0: Ekaro ekojumo atuti dele ni bashe mande ni gbogbo ojo eti lori kan ni 32 FM 94.9 obela wo tuti de bayo e ma je kin pariwo ju laro e ba mi pa won ara le yin awon ara bise yin awon re yin gbogbo awon to feran ile ise wa tan to feran eto wa obela wo pelu chef mamzi eni kan wa 38 atumo afun won ni owuro yi eku ojo meta e sha mo ki bashe man kira wa gbogbo igba na niyan ta ba ti rira wa leyin to ti pe bi ose kan bayi e wa ma wo pe won tuti de na niyan ki won tu wa gbe wa e wo sere ti mo gbe wa fun wa le ni e ma je ki njanu ju e ma gbadun e ma ferun iyen nikan tu wa ko mo tu wa ni alejo kan to ma wole lenu eto le ni ton ma mu iroyin ayo kan wa fun wa e ma wo pe iroyin ayo we na ni e wo e ma gbadun eto wa le ni yi bi eni ton gbadun ohun to ye ki yan gbadun be ni ni bayi o e ma wo pe da won tuti de la ro eniyan se ti jeun se pa go mewa abo ti koja elomi le lori nfo hun be yen e lo jeun ago mewa abo o ti koja onje ara o se kini o ti to je mo ma so fo lori eto obela won ni gugu pe chef mamzi ki se dokitao amo awon onje tin ba mo ko nsara wa lore ta mo wi pe ta ba ti gbe lura bayi ise yanu ko si pe mele kankan wa iyen wa ni wi pe loti to ngba ti mo ti bi wa pe sa ti jeun laaro iba iyen tu ikan se tu wa ri keji se mo nsun daada tori ko ye mi laaro yi pe won ti jeun bayi nsin won si wo pe aba ti jo ah ti jeun to ba dago kan la jeun ago kan ke so onje aro o ehn ago kan yo si nbo si onje osan fun yin iyen kan se tu wa ri leyin teyan ba ti jeun onje to da teyan tu sun daada o ye kiyan tu funra e ni isinmi boya kin ti e sare gbe alejo mi wole kan to sa lo mo wa lowo laaro yi e ka ro o e ba wa ki awon ara ale
1: e ka ro o gbogbo eyin ololufe wa niko ni 32 FM 94.9 e ka ro a
0: e ba mi je won si nkan te mu wa fun wa laaro e lori eto obe lawo
1: e seun wo lu bi npe fatoye loko mi
0: e ti da won mo ba won se ti amo hun yen e ti awon titi e won wa lori facebook won ti roju npe a oyinbo pepe leleyi o ye fun wa ni
1: o ya e seun ani ka tuki gbogbo eyin ololufe wa ni papa ji lo ru asiko ta wa pe e ko ni gbodi lo lara wa
0: ami ase edumare
1: ayajo ojo amala o na la ni ka tun wa ran wa leti bo ti je pe o ti kuro ni pe mi o gbo sugbon sese ka won kan se ma darapo
0: ka ma ti e ti gbo rara rara ju bayi
1: ni eleyi ni 2.2 elekeji
0: elekeji
1: e nkan ta fi wo pe ka ko rajo papo na ni pe ka wa na dunra wa ninu
0: bene
1: awon elomi wa to je pe ibi ko rajo papo yi o sese ka elomi ni o pade alaanu re nbe
0: elomi e ti e jade
1: elomi e bo
0: inu le na ni
1: elomi tun le roko nbe oko gidi elomi o tun ri yawo
0: nbo la won ya wa tun gbe wa lo laaro e ba mi soro amalaye fun won
1: ti olodun ba ti ni
0: ka re ti mo jade o ti ye mi o ja ba wa salaye
1: 25 osu kejo ta wa ninu re yi o na ni a se ayajo jo wa
0: ohun ni 29th of august
1: be ni ma
0: ah onload
1: o ya ni recreation club nbi ni to si sabo ni dojuko adama singba
0: bawo ni won o se wole kini won ni lati fi wole
1: egberun meta naira na ni won fi gba
0: ti tasan
1: ni won fi gba ticket form si wa lofe
0: won ti ele na won idije kan ta tun fe gbe wole e ba mi saraye
1: sha ni idije ganusi
0: ganusi e salaye ganusi
1: ani ti mr smooth
0: e salaye
1: e ganusi o na ni pe amala to gbona amala to gbona amala to gbona awon wo lo le gbenu
0: to le sare gbenu si
1: awon wo lo le ganu sawon wo lo le je
0: ti o je lai lai panude
1: be ni mr smooth awon okunrin ni okunrin wo lo le ru amala to ma fele da
0: se n gbo ba
1: lati wa gba form be si na ni awon wo lo le je isu amala baki
0: to po
1: to po eleyi awon to ba gbe gba oroke won gba ebun to joju sugba gbodo koko gba ticket
0: yen 3000 yen
1: ta wa dodo bibire ticket wa nbe iya dija lamala ni ya na ajo yo ticket wa nbe to ba ti je pe lodo ya oyo na ni ni gbare mu
0: ticket na wa nbe
1: o wa nbe pelu egberun meta naira bi esi ba fe se onigbowo tabi ona yin ji te fe kra ticket sile lo fe te fe ra ticket pe ka ba yin ra sile te kan gba lojo na ma fun yin ni number yi be na ni mo dupe lowo awon eyan wa kan
0: o da e ba mi dupe
1: to je wi pe olorun fun won lori ofe lati ra fun awon kan won wa tun ni ka fun awon
0: eyan won tun ra ticket fa awon eyan won tun fa awon ticket lo fe se n gbo ba
1: la gbara lowo olorun ebi oni pa
0: ami
1: eyin to ku na teyin na lori ofe lati
0: te fe seru eleyi
1: ticket yi si wa n to je ka ma wa fun rere ba ni pe oni ye gbedeke awon eyan ta fe ta ticket
0: to ba si ti tan bayi o ti tan na a te mi mo na
1: e se e
0: wo e se gan ni
1: number te le pe si lati ra ticket yin o na ni 0806 218 51 94 080 62 18 51 94 ese ohun olotu
0: ese gan ni o e ma yase iroyin ayo na le ti gbo lati enu awon alamala wa hey amala first 2026 e da kun e mo mi si o se ra won to se ti odun to koja awon ton ba wa je amala last year yen won yin royin di eni yi tori nejo e ma pe o e ra ticket yin ba won o ya e je ka sare wonu iyara dana wa lo tori ojo tin lo bayi ni won ba iseju ti atuni lati fi wonu iyara dana wa lo onje woni mo mu wa fun wa e sa ti gbo nipa ti amala wa loni onje ta wa fe dana re loni onje ta fe ko lowuro yi ohun ni egusi dede be ni awon kon ni egusi elefo awon kon ni egusi fo elegusi be ba sa se pe se ri laaro yin sin egusi dede ohun ni mo mu wa fun wa ni ori eto awon kan ti eni iwo tu legusi dede ba e we sa ni suru ngba ba pe to gugu e ko laaro yin sin ga won ke ah lo to ni mo mo ti won wi se ri gba se mi o ti e mo ngba kan abalo jeun le ala ile oniyan nba ni se egusi ni mo fe abi efo riro nba ni ah mi o fe kokon nu e o tori egusi temi ro pe won so ngba yen ko ni nkan kan ninu mi ro bi egusi olomi yen ni won so ni awon ti le won wa di ngba tan ma gbe egusi ti won fo nba ri pe ah efo nbe nu re ogun nbe nu re ah e mo kele ile nso o ni mo mu wa fun wa ni ori eto ni owuro yi ki wa ni eroja egusi didi ti mo mu wa fun wa ni oro ise ri ikini ni egusi yen gangan fun ra re se wa ri keju ni alubosa iyo ni won ba epo pupa ata rodo wa be ni iru ewuro efirin pomo beni ati awon orisirisi inu eran saki ni o edo ni o ara eran ati panla ewo ku se te le fi se ibaje jale man je tara nkan tun ni awon kin jojo awon kin jeran chicken la man je ohun to ba sa hun yin lati lo ni ke se kini ohun ni ki e lo fun egusi didin wa ni owuro yi tori na ta ba ti fe pe to gun ti mo ka sile ilaro iba nsin e wo keti e to wonu yara dana yin keti e to se kokonu yara dana yin e daju pe gbugbu ayika yin yen ma nse kini o ma mo e wo ori en gan tun ma wu ngba tan ba fe so nje ni se wa ri owo wa yin tora wa kan ta ba se mo lati bi se bayi kitchen la nlo street yara ta tin dana nu yin a fowo a se nkokon e ba mi daju pe en se kini e oko fowo yin na e wa mu owo yin lati bi orun owo bayi ni fifo be ni awon ton wo mi lojo ko wa ma ri nkan ti mo nse e mu lati bi orun owo bayi ke ba mi fo dada be ni fo pe lo se be ni yen kan e wa bere si ni so pe ah mo fe peto ata egusi didi ti a fe se ni owuro yi bawo la se n peto e se ri gbo nkan ti mo ti kale le roja yen e ba mi gbe mi sasun yin sori ina e sa na si e ba mi fi epo se mo sibi ta fi n bu obe ki se bi ta fi n jeun sibi obe gangan epo sibi yen bi merin o ti se kini o ti to e gbe segbe kan be mi ti ni ke sa na si e ma sa na si e ma da mi lohun se wa ri egusi eleyi o ni mo se ma n po ki se ta kan ma lo lero ta ma domi si ta ma ya mi lu bi egusi ijebu rara Sharon, a o lo alubosa opolopo alubosa gba ta pe a kin feral alubosa loju eyin alubosa ma ni se to nse lara e wo yin e ko egbe segbe kan se wa ri ta ti lo alubosa wa be yin ta ti lo lo lo mi ni won ba a tun le fi ero lowo yen na lo ba se wa ti wa lo be yin se wa ri egusi wa o le je gbere fun o le jo lomi na ni amo mi yen o ni poju se wa ri bo se ra wa yen alubosa yen funra re e ba mi dalu egusi yen e wa fe mi fi sibi po be ni bigba ti on ba fe din car so ti e wa be yen se akoko so mi pupo ninu e e wa mu bo se wa yen e ba mi tura gbe segbe kan se ri boya ja ni boya ran ni boya igbin ni tabi gbokoto ni un ko un te ba sa fe lo ni protein yin e ba mi daju pe ti se dada to je kini to ti ro egbe yen na segbe kan se wa ri ni bayi se mo pe egusi wa ti wa nile atawa nisin awon kan na won fi tomatoes inu efo titi won e ma fi tomatoes egusi didi ti mo mu wa fun wa laro rodo yen nikan tabi keti e jon tata se kekere kan mo tabi bawa ati alubosa tati ra yile kan yen o ti rora to beyin e ba mi lo ni ero ni taba yi gan na ko ni kuna patapata sewari ona meji lo wa ta fi le gbe igba seri kini ohun ni pe ka da epo wa sori ina beyin ka sa na si ko gbona die ni ko gba bi en fe a fe se father rice yo rara ko sarara gbona debi pe te ba da atawasi adun eyin ga ti mo pe epo yen se kini epo yen gbona lo to e le mu beyen ke do ba mi din atayen fun bi iseju marun pere teyin na ti ko ko so mi kokan ninu atayen mo o ti din niyan se wa ri egusi ati alubosa ta gba papo ta so papo ta fi sibi po papo lekan yen e le fi owo yin se mo ni kan kan pe mo ni ke fowo lekan e le fowo yin se e le tun fi sibi na se e wa ma da si inu atayen bi eni da akara bi eni pa fe din akara se le ba si wan da si bayi o ma duro lo kankan bi ball awon omode bayi ni bo se wa wa yin e wa ba mi de e ma ro e de fun iseju meta pere e wo ati dide soke pelu atata din yen bo se wa wa yin bayi e kan ra ba mi si leyin iseju marun yen e fi sibi gbe soke eyin kan ma ri pe o dide pelu ata ni o dide pelu epo to wa ni sale yen ni iyen kan se wa re leyin te ti ri pe o ti du ti din to pelu ata nkan kan yen se re mi ni iyo ah mo fe soro iyo nisinsin kia kia ki atolo si oju ipolowo oja wa se ri be ba fi ru si oje efo yi niwon ba e ni lo iyo awon kan ni gba pelu mi laaro yi tori na era won iyo kinkini si e mo ya iyo lu efo o e ma ya iyo lu egusi didi ta mu wa fun wa ni aro yi iyen kan se wa re leyin ta ti ra gbon iru wa yen na si be yen gbogbo awon emi ni sakio emi ni edo ta be ja gbigbe tabi panla tabi bokoto tabi ogufe ohunkohun to ba sa awun te fe dasi e ba mi se kini e ba mi dalu e wa ro be ni sawari egusi didi eyan kin de egusi gbe egusi didi le ko lo si lekeji lo ki ore o tori ke to de be o le ti jona be ni e wa ba mi ko gbogbo awon eroja yen sinu e ke wa se kini ke wa ro papo ah ma ti setan eyan ara le e ma gbo orun egusi didi ko ti ta sosan dodo yan mo mo ko ti ta sosan dodo ni sawari leyin elei bayi isin ki loku ta ma se seri bi efirin bi ewuro ni won ba e wa ba mi won le lori eh to ba de ohun yin e le ya lu ko biya eyin feran ko po ninu e daada e se kini e ba mi da si beyin leyin ta ba ti wa da si e kan ba mi je ko se tan loyin bo n pe ni sima fun iseju meta pere ah e wo egusi didi wa se kini o ti so kale o ti jina niyan o ya 0705530949 tabi 0809700949 0906200949 egusi didi la mu wa fun wa ni ori eto loworo yi e ko ojumo ta lo n pe wa ni bole tin pe wa
2: ah alawo asibi
0: e ka ro ma o ki lo ruko yi bole tin pe wa
2: Olajide Abatẹ̀jì ni látàpàtà mú kí n lọ́pọ̀lọpọ̀.
0: Ẹ ṣe máa ká rọ ma.
2: Ẹ tún ṣe ẹkú ṣe kéèyàn wá rí ẹ̀bà tútù.
0: Ẹ̀bà tútù ìyá mi, ha wọ́n tún káwọ́ ẹnìkan káwọ́ sókè mi báyìí. Ẹ̀bà tútù.
2: Ah, oga. Pẹ̀lú ewúro tó tó fu wà lórí
0: ẹ̀yìn. Ẹ̀bà tútù yẹn ìyá mi, bí ìta náà àbí.
2: Bájú
0: ẹ̀ mo ní ẹ̀bà yẹn kó jẹ́ bí ẹ̀bà tàtànà tó ti tutù.
2: Ní àní tí tó tutù ní o kí n jẹ pé ó lọ́pọ̀ wọ́rọ́wọ́ o.
0: Ó ti gan.
2: Ẹ ṣe sà ẹ kú iṣẹ́.
0: Ẹ ṣe gan ni
2: o.
0: Ẹ ṣe gan ni o. Àmì mà ẹ ṣe gan ni. Tẹ́ bá yìí ń gbọ́ mi, ẹ̀lẹ́ ọkọ̀pọ̀ lórí ètò ẹ̀ máa tún ní láti bá wa sọ̀rọ̀ ká tó parí ètò yìí. Ọbẹ̀là ọ̀lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ lórí kan ní 32FM 94.9. Ẹ kú ojúmọ̀ ta ló ń pè wá.
3: Ọbẹ̀là wọ̀.
0: Oúnjẹ lọ̀rẹ́ àwọ̀ ìyá mi. Yes, ma. Kí ló rúkọ yín? Látàyégún, ẹ bá mi dá sétò. Hello.
3: Hello.
0: Ṣé ń gbọ́ mi báyìí, ma?
3: Mo ń gbọ́ yín, solution dà látàyégún àlẹ́
0: yọ. Oga, ẹ̀yin lẹ jẹ́ tíkẹ́ẹ̀tì ńlá week. Oya, ẹ bá mi dá sétò. Yes, ma. Yes, ma. Kí lẹ ma fi ń jẹ títí? Mi si solution ga iyan. Ẹ wo, à ń sáré bọ̀, à ń lọ sí ojú ọjà. À ń bọ̀.

0: best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: Kwa la sori yote wa obela wa kwelu chef mamzi. Awa kwa timfi nyoko gusi didi nye jembe. Awa kwa timfi fufu koje. Awa kwa timfi eba tutu koje. Mi solution gani kwe. Ah, kache kini. Kafi eba tano. Tio ti egbo ne kakandarara. Kafi chekini. Kafi je egusi wa. Ekwa juma obela wa lengbo lo lo lori koni. 32 FM 94.9 kwelu chef mamzi. Ekwa juma otalompe wa lengbo le tingpe wa. Hello. Ejo te ba ti pe wa e ba wa sun kuro ni di radio wa ka le se kini ka le gbo ara wa daada e ko jumo o ta lo npe wa iyen na tun ti re na ni yen 0705500949 e ka ro hello onje lore awo ya mi ki loruko yin bole tin pe wa yeli e ka ro
2: yeli zese ni lato jo
1: mo ti gbo yin be e ka ro mo
2: ye bi ah o be di re o ye gusi di di se ba ri amala dudu to fele to gbona
1: ah yen di yeli ni suru eni suru eni suru amala to dudu to fele
2: ah to fele dudu to be gbona
1: bi e ta ma je ni amala first ninu osu yi
2: oh
1: yo da fun yin ya mi yo da fun yin e se gan ni
2: se awon bibi re yen amala e lo de
1: gbogbo amala ton gbe bo wa fun wa ni ojo yi oh e wo e sa ma miss e ma gbagbe lati gba ticket yin o e se gan ni ma ba be to bo e se gan ni e ko ojumo ta lo npe wa ni bulletin pe wa hello hello Ekaro.
3: Hello.
1: Yes, sir. Ekaro. Kilo ruko yin bole tin pe wa.
3: Opo ye me lo npo yin lati di kan.
1: Lati di kan, o ye ba mi da seto.
3: Sele gbogbo eto fe mu.
1: Benza. E se sa.
3: Gba imara wo le le ba wa fun awon ma bi ta nfe. Won a ma obe ni ifuju ye ju ati seju. Won a ko ti ni go ma gbe ti.
1: E ma wori.
3: Ebi yo wa nte se wa nte di eje wa idi da fe fe pa o gba awon ma da ni. Won a ni je ma je fa wu je. O le ba wa da won ma ran o.
1: A ma ma gbe.
3: Wa ti le won ni ti wa nwa ni boya won ya won ni o wa ko won ni o.
1: Eyin sa ni suru a ma ko won e ma se yon se gbo e ba wa ni suru pelu gbogbo won e se gan ni e ma ba be to bo ni bo la tu ja si bayo ba wa boda pe emi ni pe awon mo sin yo mu nje se se won wa paro ni abi won so oto a nbo e ko ojumo o hello yes akilo ruko yin e pe la won to je ticket lo se to koja e sa wa gba ticket yin o ehn o ya e ba mi da se to egusi didi la mu wa ki le ma fi nje ti yin ori rice eh yo da fun yin mo ti wen mo wa kedi kan so laten kan ni lori rice ah bo lo tun lo laaro ibai o ti ye mi be yen e ma ba wa be tobo iyen na tun lo se an porisirisi onje la won yan ti daruko ni owuro ibai won ti daruko fufu won ti daruko eba tutu an kan ti daruko amala to fele e ko jumo
4: e ku eto e ti gbe de fayi na o enu ka mo daruko eba o ah iyen ni mo daruko mi ti solution dani o
1: ah okay mi sabose de lo daruko iyen daruko eba iyen le daruko abi
4: iyen ni o eh ati kan to tutu
1: ah o ti ye mi e tu fi kan to tutu si ah o ti da mo ti gbo yin e se gan e ma ba be to bo be yin obela ole o gbo lowo lori kan ni 32 FM 94.9 egusi didi la mu wa fun wa ah ipe ta ma gba keyin na niyan bayi o hello ah iyen tun ti re lo niyan ah e wo hello hello e ka ro
5: hello e ka ro
1: yes ma ki loruko yin mo le tin pe wa
5: adi ma ni suko la to mi ya ile ni
1: e ku eto
5: e tin je wu wa ati e ti e tin je wu wa
1: e lo se ke pe number mi kin wa ba yin ah oju be yen lo anti fatima yusuf e wa jamala o yin na gba ticket be yen e wa jamala ni e be ni ni reki ami e se ku fe wa e se ah e wo ah ni le gba ipe kankan mo le ni tori pe ojo ti lo gbogbo awa ti adaseto awon kan wa lori oju opo wa ni facebook ari sunny part ari ti best no rashidat aderin tan iya mi e se e ku ife wa e ku gbogbo igba wa na ko si gba ti won kin wa ni ori oju opo wa ni facebook e se gan ni eyin na ati ju ticket kan fun yin beyen e ma gbagbe lati se kini lati kan si chef mamzi lori eto obelawo ko wa ni ju bayi lo lori eto wa eto yin obelawo pelu chef mamzi to ba tu di ose to nbo ni dede ago mewa bo wuro ni ose to nbo yen e pade wa pelu eto yi eto tuntun e ma ya se o

0: ta lọrọ jọ da yin po te fi agbo ka gbegbe se lori e laaro yi e po wa wole sori awon number ti mo npe won ilu e kaaro e gbo won o ke kaaro
1: e kaaro e ku to
0: e seun ta lo wa nbe a se olorun ba
1: e se no sa de to si lara awon nkan ti gbe wa lori eto yin awon ti e ti mo bi atenti e ti yen di baye ti e ba wa yen na me ti ti se ba gbedu ta a fe bere
0: ewo ni pato ewo n pato
1: ni ti yo bi n ti o je ti sa o ko ko n ti lo ko o ma na a ko ko ko ba re ni a ko ko ni ti yo ko ni ni o da da ni yawo o ko ko n ti se a da da wo fun da
0: Ami Olorun ba oda lori senti aye ti oko won to won ni pe ni joju bi pe odun to koja niyan leyin igba ti seranwo fun atan a si tun soro won si tun pe mi pe ise awon awon ti bere intan lo fe fowo nta yebe then ti obirin ti o lo se tisha ti oko won ni ko pada to ni o wa kweru bakan bakan bakan now leyin igba na a gbianju kokunrin yi kare ba soro sugbon a pada ri won ba soro leyin igba na so pe obirin na to so fun alojo ti an wi oni wi pe ebe to nwa o si fe wa nbe te ba ran ti dada ṣugbọn ngba ta ku wa ni kokunrin o ko pe wa leyin eto a pada rayi ati pe boya won pe abi kari won ba soro yin o je nbe lo je pe eto yi ko si andowo bu nbe in to ba se nlo dandan ni a je ki e ma gbo o na ni lori oro ti mama oni fanu sola ati jo yi wa pe okunrin on ti send 30,000 ninu 90 o si tun ku 60,000 lodo e yun ti okunrin Taufik oni sola ni muslim ti won ni o ba won ta fanu to no ti ta ti o si kowo le owo si ku lowo e o mama si ku ni owo e 90,000 to si je wipe don gboma na lan kin lo lati tete wa owo na satan e se won ku wa igbagbe e si ku fe o tumo si pe n fokan ba mi lo daada lori eto yi mo ku mo lori teja wijo kankan o si ni n to ba ti dori eto yi san la wa rin egun to ba si ti gori eto ti ku laiwo

0: Hello. Hello.
1: Hi. Yes, good morning.
0: Good morning.
1: How are you doing?
0: Who is on the line?
1: It's Peace.
0: From where? Peace from where? Hello? What's the court? Oh, you have to call. You have to number for now. All right. Zero 90062 Dometa 949. Hello, me we caro. Hello.
2: Hello.
0: E caro. Kilo koyin ta lo rojo da yin po.
2: Lati owo de ni.
0: Kilo ru koyin.
2: Ara la po.
0: All right.
2: Baba won won lo fe su.
0: Kini to da yin po.
2: Lori awon omo yin sir.
1: That's what I'm saying.
2: O de lori bed to gba jeep ta won doctor yen so fun pe o kemo lo fe gba ni lo ti lo gbo lo gbo ko ri won le ati sile mo ja do ja gbe lo ni mo so gbe ba to mo ri pe o ti so fun lo ye tin so ni pe keda bu se ba mi ji owo school fees ni ko so owo pe awon mo ye se raso o fe ra nkan o fe ra gbagbo o fe ra wo o mo ma kile wa da lo ni a ni ko si ko kokon mo ni ke ke jo ke ba mi fe o ko jo se do lo ori baba won mo ni
0: e ma gbo now melo la won mo
2: awon le kini sir
0: odo yin de la won mejeje wa
2: be ni daddy
0: ikan lo ngba itoju lowo abare ti niya
2: a le ti ya die bayi
0: okay ikeji ni law school
2: be ni
0: àbáwọn méjèèjì náà wọn lọ skul tí kò ṣètọjú lé lórí.
2: Àwọn méjèèjì ni ò ṣètọjú lé lórí o.
0: Ìgbà wo ló ti fún wọn ní nǹkan kan gbẹ̀yìn.
2: Lẹ́yìn oṣù mẹ́ta 10,000 oṣù mẹ́rin 5,000.
0: Ìgbà wo ló ti fún wọn lówó gbẹ̀yìn.
2: Ó fún wọn ní oṣù yìí tá a parí yìí July.
0: Ok, èló ló fún
2: wọn. Ó fún wọn ní June 10,000.
0: O fun 10,000 June.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O tun fun 10,000 July.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Okay. Now, ta lo wa sanwo ile ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ ọ̀hún láti 13 years tẹ sọ yìí.
2: Èmi ni o.
0: Láti 13 years.
2: Bẹ́ẹ̀ni, èmi mo ń dá gbé tí mo ń dá sọ.
0: Kò sọ kankan rí mbẹ̀.
2: Kò sọ wọn kan. Àwọn ọmọ fúnra wọn gan tún gba sẹ́ẹ̀sì, wọ́n á gba wọn á tẹ nọ́mbà wọn wá pé. A ní kó kọ́ra wọn sọ.
0: Ọ̀dà, ẹ yìí. F one number on by.
2: Yes, sir.
0: F one number in Elio. How about one number there?

0: Hello.
1: Carol.
0: Carol, sir.
1: Carol.
0: Eda ku mo boya Mr. Adeyemi mo ba soro.
1: Eh.
0: All right. Ah, Tobi Lobogun Sina loruko mi.
1: Ipo.
0: Yeah, ati ile ise radio 32 FM ni Badan ni mo ti.
1: Hello, sir.
0: Kile wi sir.
1: Kile kile sir.
0: All right. Ko si nkan kan ko si wahala kankan. Now,
1: Hello, bejo mi wa be. Won mo je gbese ni.
0: Any soro se yin reti enikan pe ko mejo yin wa ni sir
1: yin reti olobibi ami lagba mi je gbese mi je lowo yin re ko ja yin je mi ko ja yin mi
0: oda
1: won mi ya bi lagba to no lori le radio
0: now iya sheu lo mu oro yin wa bi
1: ye kilo mo je
0: o le tojo awon mo
1: mi o tojo awon mo e bi le won mi tojo awon mo igba to bere owo lo si o si je mi ti fun olowo lo si
0: Ah, se ngbo mi sir.
1: Mo ngbo sir, so ori mi toju awon mo. Owo ti mo send si won lo si ti lai lo bi se ti mo lo waya ti mo send si won lo si. So mo se ro send si won.
0: Now, o so o le send 10,000 ninu osu ta lu koja yi.
1: So wa mo send o si won. So mo bi mo emi ti bayi. Ise mi o lo bi se, emi ko ti je ko la re. So mo se lo wo ya ti mo send o si won.
0: Now, before ko to di pe send 10,000 yes sir. Ah bayin ja bayi se ngbo.
1: No, ibo go se ri sir. Ki ni o ma ti de dai ta ma gbe ro se ka gori radio. Ki jo ni, ki sa ko ke se keji.
0: Now, I o mi wi pe boya ko ri changes lo to fe gbe wa sodo ti wa yi.
1: Se o ti mo dai se so da mi lo mo gbe to funu.
0: Now. Se mo wi pe 10,000 owo ohun ko dun ri lasiko yi sugbon ati na werewere ni nile owo to wo pe na mo ko si ye teyan ni lowo to na mo now lo to e fun 10,000 se ngbo mi
1: ko se ro ka gele ele yo eyan ni e ma na si bi ko fun yan to wa ti rojo ti o to ka kiri ko si nkan so pe e ma ja so wa je to ko ni nkan pe mi ba fun nkan kan ara je je
0: e ma gbo
1: o ma se mi so ni ti mi le so
0: e ma wa gbo baba se o now lo to le fun 10,000 lati gba te yi na di fun omo 10,000 eyin gan fun ra yin se ti na ju 10,000 lo senu ara yin
1: sa mo ti wa se mi le mo wa
0: mo gbo yin
1: ti mo ba wo bi se e je bi ti la mo se ko le rejo mi la se ri nkin
0: Ṣé mo jà lé ní? 10,000 lo to tele fun ninu osu to ya osu ke ta lu koja yi o ti tun le fun na ni kan ni June ni 10,000 na ai gbogbo wa le
1: o ni ni sisi o ni semu o ni semu
0: e ma gbo
1: o ni semu
0: inu mi dun fun
1: Monday to lo yi Monday to lo ki je mo dele Monday
0: osu to lo na ni osu to lo
1: Monday ose yi
0: okay e wa ma gbo 10,000 ni sin ojo mi lo le fe kan fi na yen sir Hello.
1: Omaji.
0: Now, inti mo nbere, eh ti get me o. Se mo wi pe e so nkan kan tinu mi dun si ngba te so. Eyin na so nkan
1: kan. Ko jo ni ru fini bi o se nti o to.
0: E ma gbo. Bi ofin te so.
1: E ma gbo.
0: E ma gbo.
1: Ti nkan ba ri baye. Gwan na gwan ni. Ala koko o ti o pe e bi adun le jo du soro.
0: Se wa gbo temi. Eyin te wa so ni isin. In te so ni isin. O ni mo fe fun yin lalaye le lori. Mo n fun lalaye lori nte nso ni pe e se n to lodi so fun
1: mo n gba
0: e mo se bayi le bi mo e ma gbo temi se eyin ko le ba won mo ni hello
1: mo n gbo ro yin lo
0: sa
1: mo n gbo ro yin lo
0: ya iya ati baba to si bi gbogbo wa yin na won toju wa na la fi wa do ni awon tayi na wa bi ojuse tin ni lati toju won ofin go fa yi ele ke eyan bi mo ko wa ni ohun oni toju e iyun ni mo fe je ke ko ye yin na
1: ni now e ni so e je so tin ko fe la rin
0: bi o ba gbe yin se pe se ngbo o je nkan to buru ti o si da ti o da ni sugbon in te yin se lai toju awon omo yin o ti to o ti
1: o ti
0: 10,000 to won na losu ni ti mo bi yin te ti e down sir gbo ara omi Nigeria se ri
1: Shan
0: gbo yi
1: ba mi ye. Mo gbo yi. Ki se ku se to do wa na, ki se pe mi so ku to wa na. Sugba ngba ti awon ko de owo lowo e ma gbo gbo ro yo. Ki ba fun ni yo ngba ni ye ba ma gun won. Olorun a se ya nu. Shan gbo yi ba mi ye. Ile igbe ra
0: Now.
1: Shan gbo yi ba mi ye.
0: Ki wa lo na abayo.
1: Shan gbo.
0: Ki lo na abayo lori oro.
1: Sugba Tọ́wọ́ ma bẹ níìsì, àwọn náà ma ẹgbẹ́ ṣe ọbẹ̀ ṣe ẹ̀sáàmù. Àwọn ọmọ tó ẹgbẹ́ ní ṣe pé skúù olówó lọ́wọ́ skúù fún wọn ẹgbẹ́ lé wọ́n bẹ̀ lọ́wọ́. Ó wá tún kọ́ máa pàpẹ́ owó ẹ̀sáàmù ṣe 10,000 bàbá. Èwo ni kó bá wọ́ gba owó sòdodo bí nǹkan bá ṣe ní kò sọ́kò tó ti yé
0: báyìí.
1: Nǹkan 2005, wọ́n 10,000 ẹ̀ka ni.
0: Ok, now, ṣé ìyún ti ẹ̀sáàmù àbí tọwọ́ skúù nǹkan ta ní san?
1: our school kan lo kini lo lo college won lo
0: private
1: joba lo lo
0: school joba
1: school joba lo lo se mede lo lo
0: bi won awon owe nkan kan ti won ra nko ise yin na le ra
1: to ba ti be ra o to ba ku ma se di wo si won
0: eyin le ra we ngba ton fe se exam
1: to ba ti be ra to ba ti won ti olu je bayi won ti gbolu je bayi to ba ti be ra o ma se di wo mi won si won.
0: Okay. Now, but I've had exam. They look in 10,000. Boy, let's see.
1: I'm not going
0: to go. You 2 months. You pay. Go back with 1,000. No. Oh, she came off from my bed. She from one now.
1: No, no. I'm going to go. I'm going to go. I'm going
0: to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Boye mura ti jade now
1: mo ti lo ta ko si se mo fi wale
0: e ti lo ri so
1: mo ti lo ti ta ko si nkan mi de ni ta giri mi e ri giri mi e ta giri so ba ti lo mi kokon ma wa nle mi mi e ni giri mi mu kan be ke lo ma sala ti kinke run
0: now omo to wa ni ore bayi kini te fe se lori e
1: ko lo re mo ko so mi ko le pa
0: o nlo lare ti e tin ya se mo po re sehun
1: gba ayo pe mi baba ko pe n gori omo ti mi mama te don jo soro
0: e mo po mo nlo yisi
1: o lo nbura mo fi jima so fe kilo ni bura mo fi nbi ala ja ti ki jima lo ni bura ko n ko ke omo
0: so e mo po mo yin wa yisi e sin gba kankan
1: omo to wa yisi je fun ti lo beta so ni e mi ti lo fun lowo omo ta jo soro nje mo nle omo ta jo soro je mo nle
0: pe in ti mo nbi ni ma gbo mi baba in ti mo nbi ni pe lasiko to re omo ti o no gba chemotherapy ni UCA
1: pe lo fun le bo lo re mo lo fun le 70,000
0: leyin e ma gbo leyin igba na wa nko se tun ti e tun bere ipo lera omo yi sa
1: omo ti mo ka jo ma soro lori phone
0: ri phone eyin o be awogede nbi eyin o be awogede nbi se wa mo wi pe e ma gbo mi e ma gbo sa e ma gbo nitori akoko tin ati tiwa na okay lo to e fun 10,000 10,000 te fun won ojo wo ni won tun ri mi te tun fun won mi so tun de yin osu kan ni
1: to ba je pe e ma gbo ti nkan pa ti change se mo ri ba mi ye
0: je ko
1: mo sa de e bi a se la je se gini na jo soro
0: Change.
1: Oda.
0: Baba Seu. Yo fi gba royin lorun. Be ba se wa sami na, oni ke wa ro wi pe awon omo yin ya o gbodo je won. E mo boya won ti je la ro yo.
1: Mi ga tun mo joko ikan o si wa ti ma je. Le mi ga tun mo joko. Ta gba mi ti ka so badan. A ti lo office wa. Gba je ti sin gbagba mi o de ni kankan mi na re. O se kankan ma lo yawo lowo, mba yawo ti ma ri so, iko ni da ri ni.
0: Ẹ mọ tá ṣe torí àkókò ẹ jẹ́ kí ẹ kọ̀ tí báyìí ẹ jẹ́ nǹkan tí ẹ gbò bá yá èmi àti yín ó sọ̀rọ̀ ẹ máa pè yín gbò bá ṣe díẹ̀ kábíyèsí ọlọ́ọ̀bá ẹ nìkan ló mọ̀ ló fà ó bá lọ́kàn ni pé nígbà bí pé ṣé ó ti ẹ̀ mọ̀ bóyá àwọn ọmọ ń tì í jẹ láàárọ̀ èyí tó dákẹ́ lọ tó ní ṣóǹgán tì í jẹ fúnra tó ọlọ́run wá yí gbà padà. o ti e tun rorun die si fun gbogbo mekunu je o rorun die sugbon enti ko to di pe o wo nkan ri bayi na to ba je pokunrin je enti soju si e dede ni o se se koro e mo ti de mi en ta wo fi le so pe boya ori bigba si ori mi to ti e eyin o oda e ja se bayi alawon se ta fe je laaro yi alawon se ta fe ati lawon alejo ninu ile agbara ati wonu ile agbara pelu owo agbara e ka aro mo o
2: e ka aro sa o e ko jumo e ka aro yan rale
0: eh baba ti gbohun yen bayi a mo pe en to pate mo nje le mu wa e mamsi kini to tun de laaro yi
2: Amala Fest 2026 lati le ise wa na ni ati wa polongo fun wa ni aro yi Amala Fest to tin load ninu osu yi na ni ni a o se pade ni recreation center ni koju Damasigba sports center ni dede ago meji la osan la ma pade ticket ti wa n ta bayo 1000 pere ni ticket wa won de le ri ticket yen gan ra lodo awon alamola wa to nbo ni odo yen le bi bi re so mi ni okeado iya adija ni yanu ade oyo iya oyo ni gbaremu iyen 1000 fun ticket won de tun le wa si le ise wa na tabi ki won pe 08165006387 lati fi ra ticket won
0: eh mamsi mo ri pe e mu ni koya koya
2: kin le tete lo ni
0: e tun fe pada kisin ni
2: be ni o
0: mo mo pe eto ti nlo labele to nlagba gidigidi ai igba mo ri file bi won fi n arrangement ode ojo na ti mo foju kan l'office oga ero lo nba mi pe se lori ojo kan na gbogbo
2: ni
0: ai ka mo de na penu Amala Fest awon eyan ti n gbo opo pe lati gba opo eyan lo ti ra ticket lo ah se iru amala wo ni o wa elomi e ja amala won fe elomi dudun ti e iru amala wo la je
2: lojo amala meji ta ma je ni ojo yin amala dudu ati lafu meji yen na ni be ni
0: mejeji ni o wa nle
2: ah e wo koni kaloku mo titi e ni se ti wa fe gbo awon edije kekere kan wa ta fe se ni ojo yen won ma gba ticket na lati fi se na ni kiakia kin tun sare mu yen na okunrin to le ro amala to fele bi eti loju gbogbo eyan na ni o iyen kan elomi na to tun le je amala to gbona feli feli lai danu duro Iketa wa ni pe kon ko amala sinu abo kon ko le ran bayi bi oke ile ise wa bo se gba to yi keni e je ni seju aya eni to le sare je
0: en to ba le tete pari e
2: ah ewo
0: o je pe amala ba ko ba kunu ba si aba
2: ba si aba o yo ko je ni gugbona ni o ti o ni danu duro
0: e ba awon ti ma ni kini kula lo
2: kula lo fun
0: ah eyi aranti eran mi leti eyan mi oke ohun ah emi o ati ri category ti mo le fe se nu
2: ninu meteta e ti e le se tori para ara wa na nti wa
0: awo le se
2: ara o ara ti le se wa o le se rara
0: e ti fe gbe mi gogo
2: e to le mo npe ni terms and condition apply awa o si lara won to le dije
0: ti mo fe lo mo gba training le
2: rara yes nibe e se o
0: ojo ni ti wa number ti won fi gba ticket ye e ba npe number direct
2: ko si number ti won ti le pe 08062185194
0: 3000 ticket
2: beni kabi kon wa si le ise wa
0: abi ki won wa si le ise wa lati gba ticket e a le gba to melo
2: e wo ko se te yan o le gba mewa ogun o lo beyen eyan le ra fun yan gan lofe e le ra fe nikan tin jamala ju beyen lo
0: o da e se gan ojo ni ti wa august 29
2: lagbara olorun
0: august 29 ago melo
2: ago meji la osan
0: ni recreation club
2: beni
0: ago meji la lo mark e le 12 o'clock august 29 o da o

kasan eyi ni akojopo royin agbaye lede yoruba nikan 32 fm 94.9 ta kale si laughter house rioke tente premier mokola ibadan peter olashupo lo ni royin yin saju egbe awon koko to wa ninu royin ohun ajo icpc ni ati shawari awon ayederu ajo meji miran lasiko ti wadi nlo lowo lori ajo ti pfipc eyan merin lo ti fara sese yana yana ninu ijamba ina oko ilepo to waye ni le epo kan nilu abuja labala royin le okere ogoro awon eyan lo fara sese lasiko tan tun ti dagbere faye porigba o se lasiko ti omo kekere kan ni tai to yibon lu awon obi re agba ati awon oluko re nile eko labala royin re daraya ajo caf se atileyin fun ajo fifa leyin tan ti so wipe awon toro idarijin fun igbese ta won koko fe gbe lagba muludun niyi akin molayan lo ti be peter ati pisque lati je ki ere tutun ti on fe gbe sita ko le lo kale kako lori aye lujara loyan re lekun rere

ẹwẹ ninu iroyin miran fatima mohammed okan lara awon eyan 15 eleyi ti won sese dole mi won gba won pada lagbegbe kan nipinle kwara lo ti bere si ni so iriri won ohun ati awon yoku lasiko ta won wa nibuba awon ajinigbe je ko di mimo ipe ijoba apapo lo ti fa won le ijoba ipinle niger lowo Fatima Shalaye ipo didi osu mefa ati ose meji ona ni awon lo nigbe kan awon agbesumo mi leyi to je pe nse ni awon koju awon kan to le nibe ti won ko si je ki awon lanfani so won amaye derun kankan tabi itoju to peye o shalaye pe nse ni anfagirimu awon lati mo so nita gbangba laisi ninu le kan

0: pa won o ma lero gan tori gba yen tenikan ba ti le poster elomi le le poster a bile pe ah won ma ta ju awon lo emi o fear anybody mo beru won pe won jo ga wa o bo pe lapaja kan ti le poster si lu kan mi le sire nbe mi ni tamata tori emi mu theater eh mu ki ola jugbo cutting lo poloko ma lo ngba yen ata cutting ma game bu bayi emi ti concert lati bere theater mi ni mo ti concert won ti fi pa ko kole a ma tu a ma to ni a ti to so ta ba ti wo look ba ti set oko wa ma ba le pe a fi te ba yoju hall gbogbo awon olu yen de ni ta ba ti ko theater ti de ma koko wa yoju wo pe ko wo bi be se ri so te ba wo nkan ta to e fe wa wo nkan to ma se le mi so mo ma nta ma wa di te ngba yen pe Remi Tofi ko join egbe ma ba ran ojojo lu baby love pe kan wa ko eru mi ni le oluji won ran ti ilu yen mo ti le posta kakiri but ibi ta ti wa ka wa mo ile oluji ni igba yen mi de ma suit ni mo ma suit mo ma gbe portfolio mo ma lo tie
1: as theater leader
0: so ati set ton ojojo lu de de se mo pa won ton ma lo keru won ta ba ti bo sori se ba ti jacotin won won ti gbe lu meji a meta won ti lo pa wa ni full set so gba ojojo lu de ile oluji to wo inu hall on do ni because awon no gbe moto wa to ba de gbe moto wa o le ko nkan ta wa tu le wa ni eyan mo ye lo ba mi po ga yin wa mi de sun sey stage baba won epele sa ile sa kujo meta
1: sa mo tele na
0: ati mo ra tele epele sa kujo meta sa kankan ni ogaji ma lu lo ni ka lo keru wa mo ni kila se sa won le jo yen egbe gba yen mo ngbe meeting egbe kakiri ile ni won mo ngbe kakiri ilu ti baba wa lo ndo won le bua so ndo won le pelu akure won le gbe lo ijero won mo ngbe kakiri ado won le ki wa meeting yen ki se kini ko aye o to ke wa keru wa sa no a ma ko eko sa but at the best start ticket on wa pe mi seyin mo like go you are very good boy mo de ma gburin yen dada ki o to jo egbe ah ile mi o mo tegbe fe se fun mi ni am a theater practitioner mo de n sise mi kakiri mo ni no to ba jo egbe won sa kajo mi
1: ni wa bo se kori ni ko ye kan lo force
0: force na ma lo ngba yen
1: I'm going to go to the house.
0: I shall entertain one law, just on the Mualo Mulo join a bay. Gawali was sort of singing, go boom me. Oh, my God, your mini. Oh, mommy, yeah, can you come? Okay, I'm going to pay for your registration. We have around 59, I don't know, me, Rati. But my people were 200. Gawali back, call back. What's our registration?
1: Yeah, we'll answer it.
0: Ah, we are 1980. 80 imi o rati o should be around 82 83 abi 80 because 1980 ni mo da group yen le
1: okay
0: so o should be around 82 83 tori 83 ni mo sa ku Londo nigba ogun omo bori owo
1: okay
0: tori nigba yen mo tele awon lo se lu nigba yen ikoko number mo ma ngbe ta ba tin se campaign ma gbe lori moto mo ni gbe lataro sule
1: ikoko ina
0: be ni ikoko ti ma dana sinu e gbogbo ara e ati dina
1: bo ni se join
0: eh olorun
1: awogun
0: olorun
1: go e si pe nkan si
0: olorun
1: oto len to ma ma gbona to ma ma to we ma
0: gbona e mo ma je na ngba yen na ma je na
1: ara magic ara magic
0: so ma gbe na yen ngba yen so mo tele awon upn gan igba to gun omo bori owo sele Taye Arogunma ti di only secretary MPN. So wala ti sele lakure won ti ni won le awon NTM won ma le wa
1: ona jole ti won meji
0: awin kan o jole oni moto ngba yen oni moto ngba yen o da ko jo moto e abebe de oga wole lo sa pa mo si o sa ku le ti e o po ga pe oga baba fe wa lati sele o o wa le oga wole for over 7 days
1: la bebe e
0: ti o le bota so ga ma je kan wa jo le awon ni sugbon ta na ti gbo ogun yen bayi o ko ka mo group ni be lo bi ba se afa le wa ko eru wa
1: okay
0: awa lo ra cotton pa na se face to egbado ni yen awa n to bo atabe ku ta titi ta video diroko awa lo te pase
1: diroko
0: awa se re gbogbo awon ofo yin owo de ilaro gbogbo suburb awa be for over a year
1: so eyin oni theater gba yen eh really le so pe ibi gan le tedo si ibi te ba ti se rede na le ma wo pe ibi de tutu de o den do bi
0: no awa kan tedo awon kan o tedo awa kan tedo on do le mi ngbe emi o de nto mi nto osu meji meta awon kan lo osu mefa awon kan lo to je pe won ni gbomo lo won gbomo bo 30 ma rin
1: okay
0: ta ma dele da re ya omo wo lele omo ta bi ni woroko ni ati ma rin emi o se yen emi ki ola jubo theater temi ngba yen
1: so e lo e pada
0: ma lo ma pada tori pe obirin je oni theater rin ya ngba yen olo mu opolopo ni theater fe obirin to po kon le ma ba won sise won sugbon olon ke mi mo mo one brother kon ba mi forun ke won Tunde Ogunmola you look alike egbon Yomi Ogunmola ni egbon peju Ogunmola omo Kola Ogunmola o ni social ke lo ma npe won gba yen teacher to man ka won money drama ni awon secondary schools social master mo mo ngba ti ma bere theater awon na ba mi lunch se gbogbo awon gba hall fun wa Citadel cinema Londo awon na gba hall gba gbogbo e fun wa so gba ti mo bere theater oni ah to ba lobirin o le rise theater se te won podo fe yawo to le ba be sise igba emu ni yawo kan ajo bere ni ma o kini ma se ma worry ma ko ninu awon student wa ti won fe ma se theater ton like theater ma ko won fun e so jo ti ma launch group mi mo ni obirin mejo
1: yeah
0: pretty ladies ton mo jo dada ta ti train so awon yen ni ma ko lo to so mi gbodo loji na tori awon obi won
1: okay
0: ta ba ti lo se kan se meji awon mi apada apa lo se kan se keji awon mi apada apada won wa school ni gbogbo gba yen so mo lobirin mo ni rin ise to peye so je ka won yan tete mo mi gege bi oni theater
1: okay
0: won de fun mi ni regard yen
1: se so let's bring ade boy
0: o so mo die
1: die se jo rin ajo kankan ah bi jabi singa ko wa to worry ba cable tele ran ti ti o ba si
0: mo mo pe Gbenga akanda eyan ni a soro se ni
1: ti no so ti o se
0: nigba naa ti mi je governor da pe won yan Gbenga bi olori fibal mi ro kon yan as olori
1: awon ni won
0: bo lo n pase
1: awon na fi awon yan sibe pe worship president pe awon
0: tori mo ranti nigba ta gba 2 million lowo tinubu emi le mi pe awon Gbenga emi ni mo pe Gbenga pe bye fe se le lodo tinubu eyin na e wa egbe ni yo tori se opolo se lu won like ero kero po so won de so bi pe kawun ero wa Gbenga lo wa se MC to pa president tinubu lerin to ti awe ni ko ni ru eni be ri laye to lerin to dide as the governor to lerin gan so ngba ton fun wa ni 2 million gbogbo wa na fun ki se entity kan
1: okay
0: gbogbo egbe na fun ibe ni mo ti kawa to move ni mo ti awa wa nbe ANTP awon gond awon nijo then fiban ati ANTP
1: okay
0: ibe lati fun Gbenga Adeboye ni 500,000 awon ti imi ti ni ege ibi ti won 2 million ni o ye pin si merin e fun awon to se npa lopo awon lo wa lai won lo mu ti ni won lo mu ti leyin ile tinubu nbe ni e fun anti ajabisa ma tele yin kiri ni be oya e ka fun o de ka fun o de pe akim loju mi mi mo eto fun
1: enu dunjo
0: enu dunjo
1: okay
0: o de pe o de ka fun
1: inu 500,000 ton
0: tawon fibanu
1: okay
0: so le to ku yi aware mutinu mi mo eto fun o de lo awa na de ba ti wa lo awa jo wa ni LTV 8 won le ran seniko a se faji ibi kan wa le TV ti ngba yen ki wa ma pe be yen no o ti gba gbe bi a kini ni ile faji ni ni waju TV gogo ni
1: a jo wa ko se femina yen sa
0: femina
1: mi na okay
0: a jo wa nbe o ma to share ba do woro le wa to share ti gugu ta a jo joko okay a jo joko bayi na ni ere kedni shop na joko wa pe ni kala ra won fi ban wa ri na si ni di oti yen o ni tele yawo enikan pe ko pada o to ba pada ma pe egan kini kan o soro yen bi efe oro ti o ye kan so seyan
1: laarin ero
0: laarin ero ni o soro yen bi efe o shock pata wa ko mem wa bi Shakim ni mo bi abi ereke bi ti ma riran re ni e pa kim bi ti ma riran re ni o to ni sin so ni no problem e gba te mo fe du ti mo fe du governor yen ti pile keji emi a tere kejo lo sodo e a jo lo o da gba bara wa nbe ere kana fe dupo governor awa joko ni sheri yen bi baga yen ajoko ene ko gbe se na po a gba lori kre ze ni ba mu de daji e ko ba mi
1: go se na po kan
0: be ni
1: de daji street
0: le ko na ere ke wa ere ke ti wa
1: azuku
0: awon mi a le gbe akim na wa me akim enu ju yo wa me go le mi le pe ehe oro ta wa n ba lo le kan ok iru idawo lele akanda eyan lele ta de fi ku nbe
1: oyo
0: ko fi kan pe meji o tun mu oju mi lo se bonu moto ta lawon tun lo bi kan ile faji lo ni so gba ti ma ri boya following week wa wa sori program e Benga debo yen di mix. Wa invite me ni nkan to se le ngba yen. Wa invite me aso le program yen. Ijo yen ni awon your program yen awon road safety gba moto mi. Benz yen. Chita be one. Won ni awa meta ni awon iso. Won ni emi Charlie boy ati Osi Omole.
1: Ki le se?
0: And lo number ta register.
1: Okay.
0: Emi lo shita be one. Charlie boy no do. We are kinikan one. Same thing. Osho mole. Wala won wa wa ni. Junction TV ti yen. Moto yen de egun imu egun gan. Ni mo se po jade bayi won kan bo wa ju mi ni. Ki lo de gbe ka de boye ni mo de fe lo ba se program. Mo ko so kale nu moto ni. Ba pake. Tori mo ti pe fun program 10 to 10 to 12 being on the program ba so kan ni ewo te ba fe fi se emi o te ti gbo gbo yen ba lo program gbe gade boye ba ti pe nga bere program to soro de bi kan to fe se itu baba ta o fe se bi ya ni we o da bi gba to pin kankan mi to God made me ti ba poro kolon fi aje ni ajo n soro bayi ijo eleru e ti ba mi so ti n ba ri eru ma n ba mi ni igba to je pe ohun mi wa ninu e to fi n soro ajo n soro normally o kan yipada ni kan yipada so ohun yanu iwe yen ni kinikan omode yi okare se kinikan mo n wo bi a n janu ajo joko naa ni onu studio Radio Lagos mo wo bi anjanu o de ti mu kini yen loju mi wa da bi gba ti kankan mo ti yen lare ba de ti ko nu radio na
1: e tun pada
0: femina pero ti be se hawo eh just am ni problem e just am se kini kan owo to ba pa ibe na lo ti ha so awon ko te mi mo pa eniyan
1: won to yin wa nko
0: pa ta wa se ton mo a lo wa lo be emi na mo mo mi dada won te pe mi a sita be won ti pe mo to mi dohun won ti jo taya won ti tu plate number me jeji won so e lori nta won so number mi won so number shalibo lori nta
1: won mo awon eji
0: eh won ma won ti won ti mo na
1: okay
0: awa debe won ni ejo won gbe moto mi ni nkan ti mo se kini kan kini kan kini kan won ni plate number ti mo nlo yen oga ti won wa ti pe won ni wa do wa ti lo number yen ton register pe won ti cancel won ti show fi to cancel emi de eni kan lo de fe mi ni kina fun yan gba na bi permit 6 months ni emi ti lo koja
1: 6 months
0: mo ti lo koja e awon ni awon wa wa igba na ni boya owo ya bi ya le abi owo ya le ni won head road safety ni bagambe so mo je debe won ni ke la baga ko se kan ti mo le se won ti jo taya e se ma jo taya mi mo ba won ti wa nta fa wa la won ni for ganesa ti ma fe ni owo le ma fun e lo baga bago bi se wole ba oga kan o kan bo se rin ni boya owo ya le boya mi ya le mi ran ti oruko won mo kan si sabe won ti mo to e abi ni pe ni sa ni mo kan ti mo se on a very iwo mo to mi mi fe ko le ko wa mo mo pe o register number e ma be se be no kan to ma se ni pe lo si be yen gba new plate number mo ti si se le mi ni da pada fun e gba new plate number wọ́n abẹ demo then you are free wọ́n fọ́n paper bóyá èmi mo yí plate number gbà náà bóyá 17,000 bóyá kìíní kan mo dẹ̀ lọ́bẹ̀ mo dẹ̀ sanwó wọ́n dẹ̀ fún mi ní.
1: your carry is tabi.
0: the ordinary number kìíní kan 472 mo dẹ̀ demo wọ́n ní ó ṣe mi dáṣọ. mo kí wọn mo tún padà wá sí bàgà mo tún wá dúpẹ́ because ẹni tó bá impound mọ́tò yẹn ó yẹ kó níye tí máa kọ́kọ́ fi gbà á. wọ́n kàn ní tí ń lọ gba new plate number bóyá omi ya lé bóyá owó ya lé táwọn road safety bá ń gbọ́ wọn mọ̀ wọ́n ní tó bá ti gbà tọ́lẹ̀ jìde mọ́ lójú mi bí you are free to go.
1: ó ń ṣe ń bi kí n máa bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ń dùn mọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi nǹkan wà but ẹ̀yìn àti ọ̀gá bello kí ni relationship yẹn.
0: ọ̀gá bello ọ̀gá tí mo like gan ni wọn mo nífẹ̀ẹ́ wọn gan mo nífẹ̀ẹ́ wọn gan tó pọ̀ gan ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́
1: ẹ sọ díẹ̀
0: mo nífẹ̀ẹ́ wọn gan o. mo nífẹ̀ẹ́ ọ̀gá gan pọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ojú làgbà máa ń yá àgbà ìyá ẹnu mi ò fẹ́ sọ kankan nípa ọ̀rọ̀ ọ̀gá ọ̀gá mọ̀ pé mo nífẹ̀ẹ́ àwọn ọ̀gá ò like me torí pé ọ̀gá ò darí jìyàn. ọ̀gá ń daríjì
1: wọn. wọn daríjì yìí kí lè ṣe fún wọn.
0: ní ìṣẹ́ wọn. ní ìṣẹ́ wọn.
1: kí wọ́n ló ṣẹlẹ̀.
0: ní ìṣẹ́ wọn. ṣùgbọ́n àwọn rò pé mo ṣe àwọn. àwọn rò pé mo ṣe àwọn. bẹ́ẹ̀ni kò sí tọ́ga ṣe tí mi nílé bẹ́ẹ̀ kò sí tọ́ga pè mí sí tí mi ríje bẹ́ẹ̀ni nígbà tí ọ̀gá wà lẹ́bùtí mẹ́ta làwọn ti rí wọn bí bàbá wa ìmí àtàlàdé ẹsẹ̀ la máa fìrìn láti ọ̀tọ̀ wá sílé wọn ya se bo se ti wa niyan tori ka su to oga lawo lati le eni dele oga ke ma jeun eni dele oga ke ma gbowo lo so da ba broken gba mi a ma komo mo se re wa so oga abi ta ba n lo national theater ti gbogbo aye ta lo mo wa ma fe se rin won mo wa na die die ma pariwo a ki won a ma fe se rin gbodo won lo national theater e se la ma fe na toto ta ba gba to pa je pe fa mo a fe ri oga ta gba oto eyin bridge jade odo oga la ma gba e ma je ka so oga belo e ma je ka so ni mo bo se wa yen gan e ma je ka so oga si gbagbo pe mo se awon ki sese be yen o mi pa won lomo mi gba won yawo oga gba pe mo se awon be ni oga pa pe mo se awon ti o de sese mo so pe won dari jiyan mo ti be won ti be won bo nkan baje mo mi lowo to po gan
1: lori oro yen
0: se mo pe awon kan ni deciding factor ni biko and whatever they decide o ma mule olorun lo da won kan be olorun lo se won be sugbon mi fe ka lo nbe mo ni fe oga gan till now ko se nkan to ka se mi ni debe ko se bo se dito tin lo na merin ma debe tori mi ma jade gan igba ti mo sick ni mo step down ma jade gan omo eko ni mi ko se igba ti mi o kin rin mo rin loru mo ti ku lo rin lago mewa ri ti mo wa seko ko se nkan to ma se mi tori mi robi siyan mo kuro londo lago meje ago mejo ma wa se ko wa je ko ni mo nbo ko si lu ti mi ti le kuro ni gbogbo Nigeria yi to mo pe ilu temi o ni sun Eko o ni sun to bi n debi lago meta ma ba yan da mi ba si fe jere si gboro mo awon bi ti angu ti ma wo omo suru le re mi ma doju elegba ma jeun loru o de ti mo mi lara be lati keke awon mo ga wa ma so eyi ma rin loru ago mefa ba lu e ma ku lu kan gbogbo ta ma lo se mi ti ka kiri yen to ba ye ki mo ni nkan se leko ma dide ma gbera o won ni mo ni o ma ti gbera ba ma pe mo ti wa leko sa bo gba ta gba ti de then gba ti mo ti to asik 2003 2004 mo ti lunle gan mo ti forgo a lot of things o kon mi ke so do gabelo yen ni but o communicate file
1: ba so
0: o communicate file tori pe kini o nlo o ma rin jina o ma rin jina se mo pe one thing pelegbe wa to ba ti ni soro nu egbe you are nowhere to be found mi mo boya iwa yoruba ni boya iwa yoruba na ni ma pe to ba ti sick abi kokko se ko se ni to mo e mo mo ti sick lati 2002 le should do ipo egbe
1: 2002
0: ni mo ti sick
1: mo go time e den wa pelu Tinubu
0: 2022 yeah. Be 2 years or be 3 years ago yes 2022 ni mo ti sick to ya ken ti ku ọmọ tó ti mọ̀ ń lo jeep tí mo gbé níjọ náà pé wọ́n fi left turn it in auto ni so mo kọ́ yẹn òṣìṣẹ́ mo kàn drive ni Money accident le meta within Oregun and Ikorodu. Ikorodu yelo wa bad mo wa wa be trailer o je gbogbo egbe driver dile bayi. Mo so kale mi wo bata mi wo bata yo kon wa le. Eni kon so e wo bata sa.
1: E mo.
0: Eni kon wa so ti wa man gbo to man polowo. Elomi bata bo se lese ko ni mo. Elomi kini ka bo lese ko ni mo. Kini kon ni ah omo to wa gbe mi lalejo na mo so fun mo ni there is problem. Oni mi wo bata oni e ma gbe mi lo hospital. Ma ye gbe mi lo hospital. E korodu. Mo koko ni ko face general agba. A pa lo general. Lo se private. Lati be. A lo private. Doctor any sign of stroke ni. Any sign of stroke ni o kini ko igba wo bo ba sa sun. Mo sa bere gbogbo eto pharmacy mi lara orisirisi. Mo ro po titan ni. Nigba ti mo dele owo yo se gbe. Lati se jo keta. Owo yo se gbe. Mo de lore kan to na ma se wa yi wo pada Sayem Nation Science Center. Mm-hmm. Wa leko.
1: Yeah.
0: Ba gbe ore mi ni. Agbeja ba ba sele. Yeah. So o sha n soro dada mun soro dada. Je ko ma gbe bo lara. O wa nbe fo. We have about 1 week or two. But wait on this, Wale. After that, Wale. You know, got to share the shaman, but Mushi, I don't know. I don't know, go hospital. Molo Shukon. Ibeni at one, Yala Yahoo. Ibeni at you call, go for me, Tani. 1,800,000 but to call for me.
1: Ogun Eyokan.
0: Eyokan. No, you use it for 30 days. Park in it.
1: Park, right.
0: Bear in it.
1: 800,000.
0: What is the 1.2 million?
1: Ah.
0: Only afford if you watch interview for me. Okoloko awon lo promising by pe ah won ma send the ah won Ogun ye wa lodo awon bi awon ma send
1: there. Eri.
0: Me ready to send there. But I thank God. I thank my people. Olorun do ti mi. Mo lawon eyan mo leyan la America to do ti mi pe anything ready se ara ogun yen e mo tin ni ise de ni to ba ti sick won pe se mo. I can tell you pe lati gba yen tin ba pe awaju camera boya mo wa se interview afa won se eyan mi kokan ara mi ti ya now.
1: Before then, before sickness and then he
0: roll back to back in before
1: 2022
0: back to back in awon ati so fun mi se pe ari inu fi mo kilo se yin
1: o de pe yin mo ni won ti gbagbe
0: if I'm to last for se wa afford to so fun ah baba ti ya o baba ti wa okay o won ti se kini kan won ti se gba o oro se wa ni yen they forget e mi ni kokolo ma ko se le si. And they cannot seek for 2-3 years now. Okay, pe ma je daruko ah pe mo. I don't know why oro ta ma so ni na oro enu ni acting abi
1: yeah.
0: Oro se wa se ri ni that is eni ton ba ri ni won mo won ba ti ri e mo o ti pake ni le je ma ri pe wa ni e de kan si kile lati bi 3 years ko se ni kankan to lo wo aki wara wa ise lo papo ke ni kan ya se ni Ibadan ko pe ara Abuja ko wa ko pe ara Ibadan ko wa ko pe ke jo pade ke de tun ka me mo lo se ti ata se ni lo polopo o se le le ni to fe pasoro gba ti kokan ba se to the Nijusha Hilo. In the last 45 years, she said that anymore. You put in Bala, Tawala, Nubagua, Lulu, Ibo. I should be Lulu, Ibo. in the shop ti mo tin taja
1: cheteta ina
0: cheteta
1: e from our school
0: oni mo from our jade school oni graduate meta oni cheteta ini si vous savoir donner à obio tu taya lasia. So a ba ti ri pe kokan se yin bayi o pa kini e awon o ro pe se ru e o le sele semi na lola won ro okay eti nkan sele si o ti overcome e ati je ati mu e e wa di o ni lati se won won ni pe e mo ni afford daruko director meta ngba to wa sodo mi lagbaja let me shita beti wa okay o lagbaja e be si pe si se o and the colloquium is in Beleco. And my papa Catanli, Yaoma, Yaoma, my dear, a jade de Mariposimo, too. She said, Engineer. So, whatever we share theater or pombe, but any man's sonny, Macan, Macan, Louis.

Ohun la soro lori e lose to lo. Ta si ni alejo pataki kan. Ti an pe wole. Mr. Kunle Afolayan. Lose yi nbo la nlo na. Ori ageshin ko le la lo. Ageshin ko le kan omo re pupo. Wo nbe hun na. O ti e si koko ku nbe hun na. Ageshin ko le part 2 o jade. Awon eyan ti wo won ti bere si ni sori sirisi nipa ageshin ko le part 2. La fe ri so nipa ageshin ko le part 2 na ki lawon eyan so nipa re na nitori loni oni la ye gbogbo ewo fini fini Waheed Shola oro labi presenter lo ko mi ko ye e so mi tunde loni o ma gbonyun aporogun jomode apo to nleru hun oni ban rogun lai lai ofa o to nleru hun oni ma yena omo ogun losan omo le loru ole aso ko tewu ko nbe karo omo to da bayi ka ma musaya ni eja lo bayi en le nbe won e ku ikale

Agẹṣinkole kan omo re popo. Agẹṣinkole de. Agẹṣinkole kan omo re popo se be o de. Agẹṣinkole film Femi Adebayo ni. Be ba ranti be ba gbagbe. Be ba ranti ni nkan bi odun die seyin. Agẹṣinkole jade si cinema. Agẹṣinkole jade si cinema ese dagiri o di cinema won lo wo akoko gbaru e tere yoruba tata so wa de cinema ti o mu number to po to baun awon eyan wa nbere pe kilo de to iri be mo de be mo foju mi wo emi na ri wi pe ere yi ki be o ala le se ka soro story ni abi nkan ti eri ohun to gbe lowo se ka soro storytelling se sound production ne ka soro re abi acting awon actor tin benbe nigba na lohun e soro Ibrahim Chata e soro itele fun alara re ye kini e soro Odunlade Omo Adekola Bibili ati bebe lo won wa seri ohun o dun daada peju ogunmola ogbon tin be ninu mi egba gbeje ni ete tin be ninu mi okan soso mo ti logbon ninu mi tan o akoko wa ton won yi tin lo ete ninu mi kan soso ere ohun o diun tawon eyan soro npa re kaakakiri Agẹṣinkole de wahala sele Agẹṣinkole de ariwo ta ninu ilu Ajeromi igba ta Agẹṣinkole se be to de tan ija sele orisirisi Agẹṣinkole pa yi ti o pa o mele ti o mu sowo gbogbo awon oniwa abaje patapata ni o towo boso ti won jewo ti gbogbo won nke se ranti lati ifade di meji eda itan re to lohun o lo re koju Agẹṣinkole o pada diun ti won so enu ni kalo amọ leyin ore yin Agẹṣinkole ba fi oro kan le o ninu ere tan wi eni kila Agẹṣinkole wu Agẹṣinkole ni ohun ti mo wa se yi lati folumo ni o amọ sa Agẹṣinkole nlo o ojo kijo igba ku igba ti gbogbo yin te ba tun pada sinu wa abaje lorilede yi nilu Ajeromi yi be ba pada silu Ajeromi ta diri wi pe owo abaje nbe nbe teku oke bi ekute ye oke bi aye te mo eyan nfohun bi agontan tawon ti won ni agbara lati selu ti won wa njelu en padade o bi o se so kini ohun tan lopo ra be ba ran ti Agẹṣinkole part 1 igba ti mo were ohun dapa be mo ti mo wi pe ojo kan nbo wa ti won so pe part 2 nbo nitori Agẹṣinkole to lohun lo yi won se fere isile ni open end yi o se ka Agẹṣinkole part 2 ode emi ntin yin to to Agẹṣinkole

Femi Adebayo o gbe ageshin ko le part 2 o gbe de eja so nipa itan ageshin ko le part 2 eyan kan la nfani ati je gberun mefa 6000 loni in play video kan lori laipe lai jina tin ba ti play re e wa so fun mi inu ere ti e ti mo be se ma dawun abi eni ba ti wa gba yo gba 6000 naira a se ni duo dola lori eto yi na ni o ti gba ori e pe pada e pe pada e pe pada yin o ni sinbe

ninu awon kan to work ni leri o ni itan e tin koko so saju pe itan ageshin kole part 2 is a very familiar one ele ti gbogbo wa mo ni reality wa ni reality be ba ni reality wa ni ko digba ta ba n fi gbogbo enu so loni be ba check te ba ye inu awon iwe iroyin wa te ye wo e ri awon itan tin benbe nipa awon lagbaja kowo je tamedo kowo je lagbaja ye ko se project ko se tamedo ye ko se project ko se mo gbogbo awon kini won yi nbenbe ara awon nkan ti je ka gesin kole o pada wa na nu boya gesin kole ti wa npada bo a ti mo amo on tere idale lori nu you idini yen ti mo so pe it is a familiar story amo kini kan ti emi o fi gbe yi daada ti won fi gbe yi fun en to sere oni wi pe the story may be familiar o se se ka mo itan o daada sugbon storytelling must be unfamiliar kini storytelling awon ona wo ni won gbe itan ohun gba fun wa lati ri itan ohun wo awon ona wo ni won gbe itan ohun gba fun wa lati ri itan ohun wo iyen ni storytelling e ti ka lo ka to lo soju oja mo fe play kini kan iyun le nti o gba 5000 ti o gba 6000 loni o fi ri igba bi n ba ti play e so bi ti o ti jade e fi han mi en le nbe won e ku ikale

tabari a kan mo se rara cinematography obudo tell story obudo so itan pe un ta fe se leleyi o bawo ni camera to je surrogate fun awa ta n woran o te camera ba ri lawa o ri ohun ni o gbe oyun ta fe ri ti o gbe han wa ohun ni surrogate wa bo wa ni won se fi camera tell story yen e ri wi pe ohun ni cinematography to tell story dada ninu ere yi yato siyun e je ka so nipa set seri awon ti o wa very very complex to je pe o man soro nigba mi lati rise ohun ni ti won pe ni period film awon period film to je pe won ya ni bi odun bayi seyin 1982 abi nkan ni period ti won ya geshinkole part 2 yi si awon ona ti won gbagbe period film yi the feel the color bawo ni won se achieve si e ri wi pe e fe le ro wi pe odun yen gba na lohun ni won ya ire yen ni nipa awon set design yara ti won lo awon props set props awon properties do wa lara ogiri to wa lori tabili tabili fun re awon movable props immovable props e ri gbogbo e e ri pe o ba akoko ti won gbiyanju ati so yen o ba mo o ma fun yin ni awon nostalgic feelings awon environment ti won create yen e ri pe o jo Nigeria of 1980s 20th century Nigeria e ri ti gbogbo o da ti o dun wo dada iyen ni storytelling ti o ni tumo nipa set design ti ageshinkole part 2 ti o fi wu yin wo te ba wo amo kini kan lo baja o re je lapa bi kan o Odu baba sakotun a sakosi oni bi kan ti won tin pe kabiyesi pe ko ma bo wa se pade pelu awon loruganjo kabiyesi wo wi pe ah oruganjo nla wa yi in se wa se pade oruganjo tori ko ti ye be ba wo e mo igba ti kabiyesi o fi wa ba won bi tan ti fe se pade oruganjo attention to details o wa important o seun to se koko ninu ere be ba wa woju window gbogbo e funfun lo salalu ni nita gbangba ti e je pe boya osan gangan ni won ya night scene yen e o scene alehun o le jo san ni an ya sugbon awon effort kan ye ko wa ninu detail yen lati ri daju wi pe se ni elomi le so wi pe boya won tanan sinu compound ni se ri losan gan ba tanan on ta ri most of the time o ma je white e o ma je white be ni white ni color temperature yen white ni o fe jo bi funfun balawu o pe kini kan ni kelvin feyan ba ah e ma je wonu e lo eyun tin lo bi apa cinematography ba on kelvin yen ni won ma fi measure white balance awon ti ba ni kin wonu e lo daada o se kopolopo eyan o ma ko ma ye won e je wa so nkan ti o ye seri lowo ita gbangba to ba je pe owo aleni bile ba su loni e wo window yin lati ta ina ti o wa lati ta yo farajo blue alawo aro ina ti o wa lati ta ko le je ko le white lo titi yo farajo blue yo cold bakan fi create world night pe ile ti su akoko ti won ya ere isi akoko ti won wa yi ninu ere yi ale ni yi se pe kin wa ma woju window kin ma wo ina ko tan yanan yanan ki gbogbo e white fluorescent they wa expect wi pe verisimilitude believability ere yen pe yo wo mi lara koda bi acting won ba wo mi lara ti mo ba pay attention si ru awon detail yen yo mo kan mi ku won be wi pe e wa se boru le so pe pade yin sele ki lo de te le create a world that belongs to the night to wa je pe oru osan gangan le n ya ere oru te si pe loru fun wa e n pe dudu ni funfun eyun ni nkan ti mo ri nipa lighting ati bi won se create a world ageshinkole part 2 lapa beun ah ni rin kori o mo there is no perfect art de mi se mo so amoto ka fowo kan pe bi ba yo ku die ka to lopolopo gba si ni eni to wa nta the third party won a mo wo je ni ti wa ni

0: gbe ti won to so pe acting re o dabi wi pe a ti mo bi arakunrin se da to
1: o ba ti ti mo ri wa ni re
0: Adeyemi oko yawo oko toyin Abraham Kola Adeyemi Kola Adeyemi je eyan kan to je pe be da itan ba de ara re e si ma gbadun e nje wo iru ere wo ni na jagun jagun na ni se Kola Adeyemi gbogbo to se nu ere ohun o lo ko po titi lo titi na wa ni bi kan to ti ni confrontation pelu awon be awon ojuye na ko ni e ri bi Kola Adeyemi se gbe eda itan yen to gbe doju ogun na awon ibo mi wa to je pe e ri range Kola Adeyemi o tun ni ere wo nu to ti se baba agbalagba tin jera saye bayi ki loruko ere ohun na o lere kan ti eda itan re njera sinu aye ere te susu nbe nu e yi na ni seven doors eri range Kola Adeyemi lati nu awon ere isere isere isi mi ninu ere ageshin kole e tun ri range yen na nipa okan ninu awon ti won je wo ilu ti won pa wo ilu kuma kuma eri range yen in si tun ko in kan sara sawon ti won ja dari ere e je fese kan debi directing baun awon ti won direct ere yi tope Adebayo Adebayo ti jani se ra won mejeji match made from heaven ni won ba ti on ta ba ti towo le bayi e ma ri feel yen be e ma ri texture yen e ma ri color culture e ma ra sha e ma ri nuance e ma ri idea ko idea o direct imo ni direct won ba so pe awon ti won ni imo nipa directing papa julo ere to ni ise pelu asha ati ise ogbodo lowo Adebayo ti ja ninu ogbodo lowo tope Adebayo ninu ta ba so pe eyan understand the language of culture ta ba leyan understand the nuance of culture ta ba leyan understand the spirit of culture ta ba leyan mo asha o mo se o wa mo bi o mo nkan ti won pe ni interpretation bawo lo se le interpret for the surrogate ti won pe ni camera fun audience lati wa wo kan so wi pe ere leleyi ninu costume ni ninu alignment ka koyi jo on ti won pe ni ensemble be ba ni ru discussion be te ba ti daruko Adebayo ti ja ni te daruko tope Adebayo o dabi igba te sin sere ninu awujo yen ni o ni se wa o ase lori di eyi directing yen o je le to nitumo ni apa odo temi ise wo ni director n se na gbogbo n te ri yen director lo ni won yin ni portfolio director ensemble koyijo bo lo se papo o ti ye yin eyin o ni nipa geshin kole part 2 enikan ti mo fe le so wi pe mi o fi gbogbo ara gba titi e ninu ere ki se titi e ti acting re nothing is personal nibi acting won ninu ere yi mi o fi gbogbo ara gba ki si ni diti mi o fi gba oni baba Yemi Sholade ninu ere yi mi o fi gba gbogbo ara gba idi ti won o fi gbogbo ara gba oni interpretation character yi ati history character yi baba wo history character oba Ajeromi yi ilu Ajeromi yi o ni tan ibi ti acting Yemi Sholade ti n wa ninu ewoye temi ko wa lati eda itan to mo itan awon oba ti n bo yen boya scripting ni o wa help won o ni mi mo amo nkan kan wa ti o align nipa character yen nipa acting yen be ni ti ma ni character yen ani ka pe mejeji po character ati acting bi igba ti nkan kan oran kan lowo lawon mejeji ni je ki awon emotional investment ti actor sinu awon situation kokan o wa uncalled for awon bi kan wa to je pe ko gbariwo to ba je pe itan wa tan yi relationship wa laarin awon oba tin tin bo leyin ati knowledge and understanding alignment awon oba tin tin bo ba lo adiromi lati part 1 yo mo bi yo se align gbogbo e papo lati wa fi ni eda itan to solid abi acting to solid fun oba yen ni o ni load kan wa ni ara oba yen to je wi pe o ni bo se ye ko gbera re won ma n pe kini yen ni courage mi o ri courage yen mi o ri mannerism yen of a king joba ninu ilu to nitan nipa o le jija yen nkan kan o right nipa nti o je ke mi o feran acting yen ninu ere yen niyan baba denu ere mi fun apere ninu ere ti mo ti yin Yemi Sholade wi pe one of the best I have seen only ajosepo part 1 eri pe ko si to wa personal project upon project actor le se dada nibi ko ma se dada ni mi o le nidi o le je scripting ni o le je director ni o le je nkan kan wa ton pe ni chemistry ni ni o work ni o je ki actor yen se dada ninu ere yen ko tumo se pe actor yen fun alara re o da rara bi o ba da ko ni debi to wa loni iyun olori baba Yemi Sholade iba o and darapo mo wa kan ni 32 fm 94.9 949 le ngbo wa idi sola horo labi presenter lo ko mi ko ye so mere omo agbon yin cinema lele yi lo so se ni e ma darapo mo wa laarin ago kan sa ago meji popo mo yo osinbe afigba kan bo kan nu osinbe bo ba ti ri nla wi eja wa gbe awon ipe bi melo kan ni isin Evan play kini yen pada laarin bi iseju melo ka fi re ni ti o down ibere wa enle nbe won o eku e kale
2: uno de o ri ni obere
3: mo ebi won lo mo wa
2: bo ba ti ri mi e bo ma la buru e si mi
3: nda nu o ma binu owo mi lo didi e
2: ni bo lo ti wa raso o
3: aburo ya mi kon lo fun mi
2: dakun fun mi lomi tutu dm
3: a mo lomi le ati pa won bi mi reti awon alejo kan laipe won o si ni fe kan bo niyun
2: emi kin lo de
3: se bo si pada lojo mi abi
2: oda mo mo pe kini kan bi onu to ti so on to wa gbe mi wa gan ni tara re to so pe ko ya lose to koja tinu to so pe on
3: fun kokun mu mi mo inu ohun mi
2: ta lejo re to so ko
3: alejo mi ti de ti pe ti pe nkan kun se mi tete mo wa lo
2: kin lo de o da won wa wo lola
3: mo wule wa lola won mo ra gburo mi se o to ba ya
2: n to ba won gan ni ko se

0: Ọlọ́run
1: ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje obo obirin ri afefe ikoni 32 FM 949 Laughter House now our premier ale Mokola Ibadan mo ki gbogbo eyin ololufe mi mo ni happy weekend and I really thank God today is Friday so mo wa ki awon omo ya wa elesin keji pe parika ijimo opopolopo ijimo na la ku se loke pe eh mo ki gbogbo yin patapata e ri pe ojo yen dabi o ro lawon bi kan ko tun ro lawon bi kan o se wini e ma won ojo to ma se wini wini ani weli weli bi ojo yen o pa mi de bi ni bo mo like en to ojo pa to run pa e gbo kini o pa iya oku ni pa wa ade ni kukuya lagbara lowo olorun olorun a gba wa lowo eni to nso wa tawo oso a ni ko sowo a de ni sirin o la se idumare a ni sirin agbara to to ririn ajo agbara te yan fi n sase yori ati aseyege a je ti wa eh to ma ni wa me ni ola no ma mu o ba tun dola to ma tun no fe mola won tun me won tun mola ko ye yin bo se mari ni se ri gbugba won ton gba ko ma so wa tawo o mo ton de nso wa Olorun agbagbara lowo won ara won niye won ni ri ti wa se won ni ri wa gbe pamo won ni ri wa ji gbe tomo tomo Olorun abole go se ni a je ti to wa a wa mu wa pamo sinu palapala apata iraye o le sojo ko si bi kankan o gago ni o ma gbe abe ojije le dumare ni mi so fun lo pe won ni asa ti odi mi Olorun ni o ni eni ti emi gbe kele eh ma je kin ka tan kini o mo ni eh mo Psalm 91 yen lori ma like Psalm 91 46, 24 ki ma fun especially 24 ni egbe ori soke yin na na ori ka gbe soke yin la kan aye ra yo ni ki obogo ko wonu le wa wa biro oni sani obogo olorun su lagbara olorun su lagbara ni ogun na ni o na ni oba ogo oluwa seun eni kan to pe mi lale ana in fact o do mi titu si mi lokan bi gba ti en to pe mi lale ana ati taaro bi gba to ba ti jo rira won discuss ni o se o ni mommy kin jo kin gba won mommy I'm not happy nu mi o tun gbogbo bi to ti ye kin ba idunu ohun o ba idunu pade nbe won salaye nkan kan fun won mo ni se ri te ba expect pe keyan kan dun yin ninu pe e expect idunu latodo eyan bi gba te ba nse mistake ni o eyin gogun funra yin as a person le ma dunra yin ninu ko sen to le dun e ninu eh ko sen to le dun e ninu sugbon iwo gogun lo ma make up mind e pe ibanuje kere o to bi mi o fe banuje lori nkan kan I just want to make myself happy bo ti wu ki nkan yen le to olorun dun mi ninu ko sen ti oni to nro o ko de sen ti o ki ronu o ko sen ni ko seyan na to je pe lekokan se mo inu yin o wa kon dabi pe nu yin o fe dun mo ran ti ojo kan ah o ti pe ni igba ti mo nla awon imoru ojo koja tin ba data ma sere tori mi ki fe ka awon eyan si e mi ki fe ke eyan ko wa su fun mi sugbon tin ba ti dele inu mi o ni dun mo wa fowo lerun igba mi mo le ma sun olorun ni gba wo o wa dodun yen ki emi ma tun pada wa ki mi mo mama mi si kun sen ko se skele se won wa kiri by now mi ro boye ko ma rin ka mo toro siku ku de le baya ko le ba la yirojo on wa ki wa ngba yen o wa sari pe bi mo se de lati bi se ti mo boso to yan ba ma pa mi tin ba jade school ma koko de le na tin ba wa fe jade pada awon ara ale ari mi pe mo ti de mo se tun jade ni so bi mo se wa wole njo yen mo kan joko mo kan fowo lerun omi ye kan jabo loju mi pepepepe wa wa sumo mi oni kilo npe lekun ye mi si ni ma mi ninu mi o dun wa so gbolo nkan won to ba continue bayi pe inu e odun o kari so inu e odun o kari so funra e ni dunu ko joko ko wo nkan to ye pe to ba ku wo nikan abi to ba wa laarin awon ore to ba se nkan yen o ma ni ayo okan mo arun si pe to ba kemi nikan ti mo ba wa nle me like my film but I love music ah my like orin go mo like orin go mami o like orin awon orin to like to ye pe wa ma ba won ko back to back yen physical ma gbo now to lo fe se gbogbo eleyi da wa o pe o to ma ni ati gba yen imi te je ki nkan kan ko ba yo mi je bu salaye fobirin yen elinu yin o dun ki lo sele won ni eni ta won gboju okun le o je ni agba mo ni e je nso fun yin mo ni te ba ni e wa idunu te ba wa idunu de church ko si dunu nbe emi so fat fun yin bi mo se lo church leni mi mo lo dunra mi mo dun gbe ro ni sa e je ka se 100% churches la ni throughout the world 95.5 eye service only than thou pretenders mi ni gbogbo won o mi ni gbogbo won o mi ni gbogbo won o to ba fi pe bo se nlo yen sugbo iwo ni kan soso iwo as a person lo le mu inu ara edun o ma ta wa nkekere in Sunday school akori kan I want everybody to be happy. I want everybody to rejoice. I want everybody to be happy in the Lord. I don't want anybody to be sad. Iwo lo ma mu ara edun ninu Olorun. Be omo mi amunu edun, ara nkan fun e, wa ra chocolate, wa ra sweet, wa ra aso, wa ra bata. But still, gbogbo nkan yo ti le mu inu edun. Mo sha ba won soro. Won ni mo se mo abi pe kile kon like happiness is free kile kon like e ma se kile kini kon te like won ni awon na ma like awon ma pe ta won ba duro the wan le abi ta won ba nfoso ta won ba nki korin especially orin Christian ta won ki Olorun ni meje mesan mewa ipara won ma segiri ipinu awon ma dun ori awon ma dide mo ni e continue ke ma se gbugbo akola ma di mama bora re be singing to ba ye pe orin yen lo ma le ma tin rejoice be doing it how na wa we pe sawun yin ma ni e kilo nse to nko ri mo ni kilo nse yin eyin gbo awon eyan won dupe lowo mi mo ni o da roma e maro ba won na tun ji pe mi laaro yi bi nkan bi 8:30 another person iyen si e deru ba mi kim hello mo ni e jo se ya kila se ni mo ni mama e bo un soro lowo o n fe gbo oro lowo to n wa yi ko ma ba se nkan te ni like kini be ba lo jale mo so sinu ni o ese nkan ti mo le jale mo ba mu iko kan to mu lo yin lo le ja awon osun ti le fi mo inu awon odun iwo olon o se wa je inu mi odun ni gbogbo awon ton pe mi kilo de kilo sele si yin won lo ko awon ti e ri ta won ro pe to ko awon ba jade laaro bayi won lo odo ko fe bi pa won o pe bo to ba pe ki nkan ti e ma se yawo pe daddy wa mi mo nkan to se mi ni bi eti bayi tin ba te ndo mi won se be n te ba ri le loju ojo ni won ni so inu awon odun pe ki wa ni larida pe mo ni oko ti o gbo ti o ko bi ara si e de ko bi ara si ra yin mo sha ba won na soro mo ni tin ba dori eto leni o se se kara won to ye pe inu won odun se ri eyin ara ile se fe gbo toro lenu mi ko se ni kokan ta dun yin inu o eyin le ma dun ra yin inu o sheri bi te expect te pe le ma badunu ko si dunu nbe be mo so fun yin oju keyan ma se oju isaju kilo pe oju aye le ma ba nbe eye service ko ye yin oju aye le ma ba nbe sugbon iwo gege bi enikan lo ma munu edun mo so ro kan boya during the week se ti ma ti ko ni lojo sunday ti mo n lo church olorun mo dupe leni mo tun lo je kin ri e lori ite mo fe ko ba mi soro lona to ma ye mi ba mi soro nipa orin tawon akorin fe ko ba mi soro ton ba give testimony ton ba wa ti alufa ba wa gori aga to fe waasu mo fe ko ona meta yen ni ma so follow mo de fe ri e ba de church ko la ri mo le mi o to ba ri ko mu pero mi o ri e o gba bi mo se so fun e mi o ti e ri e rara ṣùgbọ́n jọ tó bá wù mí kí n jó mo ti sọ fún yín orin tó ń kọ́ lè má jọ orin ìjọ máa dìde èmi mo lára mi èmi mo dùnú mi ẹ̀yin ara alẹ́ ẹ má fura yín lápá tẹ́ńṣọ̀n inú mi ò dùn inú mi ò dùn tínú èyàn ò bá dùn èyàn á máa ronú o nǹkan tí mo ní kí n wá sọ fún yín ní abala ìmọ̀ràn nìyẹn o ẹ jọ ń torí ọlọ́run make yourself happy ṣé ní gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń wò tí ò tó yìí ó ń bọ̀ wá ṣẹ́kù ẹ gbà mo ṣe sọ fún yín o mo ko se pe boye eyan oni ro nkan kan o e ma si mi gbo o olorin yen go se pe bo si wu ko run ko mu to somo dududie yo wa bo ti ru ka ye wa layo yo la koko edun re ko si ni eni nkankan ta je ke me pe yeah I'm still living tekan we tekan sare ro briefly ko wa se pe ke wa gbe aposi ke joko ke wa fowo leran ke ninu yin odun ke le nronu ko se to ba dun enu afi to ni aye ati orun o a ma nkorin kan ani wa monu mi dun olorun monte lo fire wa pa mi le ri ko wa polongo ara re ninu odun yi o baba se mi lore pataki eyi ni mo fe baba gbo ebe mi olorun lo le munu wa dun ko se to le munu enu se mi no wa ni nkan ti mo ro le kokun ni mi no ni nkan kan ti mo ro le kokun now se mi no ma nbe lowo olorun pe ileri ni eni mo di mu o mo gbodo soju rara o de si promise bo wa se mo de gba pe ko se eyan debi si opuro be ni ko se eyan debi ta fi seke bo e kokon ti kini e ba tun so mi wo olorun mo di ileri yen mu o ran si majemo ati ileri to ba mi da o ran ti ileri ayo to se fun mi o mo de si di oro e mu ma de gbe ko lokan nkan to munu mi dun mi o le so fun yin o ni mo ma nse o ko bi nkan kan mi mo wa fe be gbogbo wa e jo nitori olorun e je ka rethink e je ka tun ni ironu ero mi make yourself happy oko e le munu edun omo e le munu edun enikan soso to le munu wa dun o le ni to ni kokoro isika dafidi lowo o si oni ko se nto le ti between now and 12 o'clock en ti olorun ba tun ko di ola o lo yo e ma ronu e munu yin dun to ba je ten tele ma se to munu edun dun awa ta ta ne be e bi e ma je kin ti e soju we ti ma soju we fun yan me pe olorun yan ni temi so mi leru o temi so mi leru o temi so mi leru e da kun e da bo e ma fi temi so mi leru bo e ma ronu e munu ara yin dun happiness is free n to n se to munu edun yen continue it ma de woju u se ko le sagboju do your thing yourself be a friend to God let God be your friend ko sore je ki jesu jore ki wo na wa jore jesu live an holy life ke de mu inu yin dun ke je ki inu yin dun brakola wole nsin won gegele won ge fila ben to brakola mbule simbo mo ti mo bi ton ti nbo mo se wole nsin won smile si mi after program ba temi aso won ba bere bayi eru bi toko ti yawo ni wa ni nkan to munu won dun wa se wa won le re ni kekeke ko ni a mama killer ti a kini bra cola ki nkan ba won se ye ku ni kaluku ba ti e lo e munu ara yi dun bo ba wa nbi to je pe sadist ni won iwo ma munu ara si enu ma woju se mo be yin eyan ara le ati se friday le a ma so polopo friday laye ati laye wa ninu alafia please e je ka make ara wa happy happiness is free e jo e ma ronu e jo nitori olorun ejo eyin mama tede pe mi lanu ati ni te ninu yin o du mi si gbadura fun yin olorun wa dun yin ninu gbogbo nkan se de ri to olorun se fun yin to je bi ayo isu ni towo bo ko ni je ibanuje fun yin gbogbo nkan se de ro ti o je kinu yin dun olorun nikan o lo le so de ro olorun a de so de ro eyin ara le e ma ti didi kuro emi pada bo e je kin sai doju de lon e ku kale

0: kan se yin ara ile mo tun ki yin kabo pada si ikanni 32 FM 949 Lifestyles Lawa Premier Hill Mokolo Ibadan nkan ti mo ti e so yen keyan meje abi meta ke ti e ba mi so le ko ma da bi pe ah mama nkan te so yen o to ni e ma je ka ronu e je ka me karawa happy honestly speaking ko si bi ti idunu Olorun o ko idunu fun awon kan lati ma ha bi owo sugba wa funra wa amunu wa dun a je ka yo wa kun awon nkan to ma nje kinu wa dun ta ba se a ma se a ma ra se inu wa de ma dun ta lo le ba mi gbe kelu oya hello
1: hello
0: ah daddy mi e ka san sir happy weekend e se
1: oyin ba je fun yin olorun o ma le
0: pelu ami atin na sir
1: amen ya sangba we to olorun o ma ran to
0: amen
1: yo sala ra se pe awon jo meta seyin o ni kan kan to ko si to se le
0: hmm
1: so da za ya mo mo kan kun be mo gbe ji kun be so na time yin a o ba mi lo kan je kan bo alhamdulillah
0: oluwa si o
1: adupe ba e di
0: o ti lo
1: so ironu a o je kan to lagbara gan ma dan kan buru ko sa gbara
0: beni beni ifunpa wa ga aya wa ma se hule hule hule hule bi en to bo o daran
1: kon je daru ni ko da da o no da olorun ma se o se olorun ni kan le
0: be ni olorun ni kan ni
1: olorun
0: ni jo an
1: won ko ma
0: e si sa e se mo mo lore e je kin tun gbe eni na so ke ka won no soro si iya e ma binu re bi to 09062949 09062949 ta lo tun wa lojude lo hello
2: hello ma e ka so ma
0: e ka so sister mi
2: e ko se ma
0: e se ma
2: igba be je ni ti owo ta lati san yi
0: adupe
2: ronu oja ha o tun ma da nkan sago ara ni
0: e ti ronu ri
2: ah ma ni ronu o ka ma dupe ni aye ka ba wa ka ma dupe ah wo da o ah ma be to go ma
0: e se ma obirin ni pe ipo kipo ta le wa e je ka se jeje o tori ohun gbogbo laye o o nbe lowo oluwa o ka wa beluwa ko ba wa se ta wa ola eledumare aye wa kale ani kemi kalayin happy e ma ba inu je ta lo wa nbi oya e je ngbele hello
2: e ka sun ma
0: wa pelu yin ma
2: yes ma ironu oda o ma ba nkan je lagu ara mi
0: e se inu mi dun tawo yan eye rale se ti gbo obirin ti okay o ti gbe hello
3: hello my pastor
0: e ka sun ma
3: mo mi se oluwa ni lati ogun
0: lati ola ogun bus stop
3: ben ni ase oluwa
0: e se ba
3: ironu oda o ironu ma fun yan da lapo ara ni ronu oda ronu oda ba de radio le yin o ma gbo ti mo ti nu yan fi ma do ti o fi ma si
0: beni
3: koda eyan ma do imi ti monitor o fi le ronu ba iru bo ta mi ti nsare la to gun ojo ni ba si radio mi ba fun mi ni mo fi ma gbo radio ki nu mi sa ma do to le mi mi si program yen
0: ri isima isima isima isima ironu oda looto oya e je ki last person gbenu si mic fun mi iya o rebete ni o te ba ri okay enu mi ti pe won wole hello
4: hello
0: ah daddy wa e ka sun sir yes sir e ba mi soro soke sir bi gba to ba je pe yin ni mo ba wi lowo lowo daddy ki le nro
4: ko mo ri yatu de ko da mo ka se te du na ta ko ka te du da i ti ko da sa
0: e ja
4: e le pe le ka ni pa to ani
0: ki le ru sa e mu ru ara yin dun eh to ba mu kokunrin ma ronu nkan ti yan o sugbo se me pe te ba ronu sa ironu yen ko le solve problem she believe ko le solve problem ejo ejo mo fi christi beyin gbogbo nkin to wo ke ma ro e ko sese jesus hello
5: hello
0: mo wa pelu yin
2: Ekasan.
0: Ekasan.
2: Bolanjo Olúbọ̀dé ni.
0: Lásìbo.
2: Láti Muslim.
0: Mo gbọ́ yín.
2: Ronú ò da o. Kódà ìtí ronú da sára ní ìsìn olóhùn fa sókè jù fáwọn èèyàn ní ìsìn. Ẹjọ́ tó sẹ́gbẹ́ tí ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí kódà èmi kò lè má gbọ́ rédíò yín o.
0: Ẹ ṣe máa
2: 24 hours àti ìlè má gbọ́.
0: Ẹ ṣe máa
2: ẹ dákun ẹ bí mo bá wa báwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Kódà wọ́n pé mo ronú níbi nǹkan bí ìjẹta báyìí mo mọ ibi tí kọ́ọ̀dì sára mi kú sí. Ọlọ́run mi bá tẹnì
0: kankan wá jẹ́. Kílódé tí ẹ ronú mà kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín mà.
2: Ọkàn ọ̀rá rò ẹ mọ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ní mọ́ ronú.
0: Kò sí kò sí náà kòkàn gbúdọ̀ pọ̀jù ni.
2: Kò sí ẹ kò gbọdọ̀ pọ̀jù kéèyàn ọ̀rá gbé kúrò lọ́kàn. Ọlọ́run ní dá ìtàn burúkú sí wa rárá o.
0: Àmì ẹ ṣe.
2: Ẹ ṣe mà.
0: Yes ma. Àwọn náà rẹ́rìn èmi náà rẹ́rìn músẹ́ pẹ̀lú yín ẹ̀yin ara ilé ju gbogbo ẹ̀ lọ. Akọrin kan church orin yẹn dẹ̀ bọ́ sí mi lọ́kàn sí ó ní ojoojúmọ́ ni Káyọ̀mí kún yé. Ojoojúmọ́ ni Káyọ̀mí pọ̀ kó pọ̀ jọjọ́ ó ní abaniláyọ̀ jẹ́ má ba Yọ̀mí jẹ́ o Jésù Kristì bá mi fàṣẹ sí. Tó bá wà ní environment tó jẹ́ wípé inú wọn ò kì í dùn wọ́n ṣàfẹ́ wà nǹkan tí wàá máa fi ronú tó bá jẹ́ pé mi ni wọ́ o ẹ̀kíní sí mo wò ó dájú ìkejì báyìí àbùkù ni ẹ̀yin ara ilé ẹ̀jẹ̀ ń ṣe programme tèmi ẹ̀ dákun o ẹ jọ aha lẹ́yìn eléèmí ni gbépè kankan mọ́ ẹjẹ́ ń ṣe tèmi ẹ lè dá sí dáadáa. Hello. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ sókè. Mi sisi wo su ẹpẹ̀lẹ́ ma. Yes ma. Ẹ ṣe. Orebete ẹyára ilé mo mọ̀ lóore ẹ ṣe n tí mo ń gbìyànjú àti sọ fún wa ni wípé ẹ jọ nítorí ọlọ́run ẹ jẹ́ ká kálà kú ò lẹ́kọ ẹ kó kálà ẹ̀kọ́ kò kọ ìlà rárá ewé ló kọ ìlà sẹ́kọ̀ọ́ lára tá a bá ronú ogun àṣẹ tá a bá ronú ogun àṣẹ lóòótọ́ mò ń bọ̀ wọ ọlọ́run kò yá lógún ọdún o ṣùgbọ́n nǹkan kan sí mo mọ̀ ni pé tí ọlọ́run bá ti bá ẹ dá májẹ̀ ẹ mú tọ́lọ́run dẹ̀ ti ṣe ìlérí fún ẹ gbọ́ mi dáadáa kò sí bó te lè wù kó ṣe ọlọ́run ò kí purọ́ kò dẹ̀ kí ṣe ènìyàn débi tó máa fi ronú pìwàdà bẹ́ẹ̀ni ẹ̀dẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ni ẹni a ṣe n tó lóun fẹ́ ṣe ní ìgbà tó tó àkókò tiẹ̀ sórí gbogbo nǹkan tó ń wò yẹn ẹ tó bá lẹ́rìn gbẹ́yìn ló ń lẹ́rìn gbogbo ẹ̀ ń bọ̀ wá dayọ̀ ìgbà tẹ́mi náà láì moru ọjọ́ kọjá ní ìsìn èmi náà sì di mo ti dà láyọ̀ gbogbo wa la máa jọ dà láyọ̀ lágbára ọlọ́run ẹ̀yin ara ilé ìbéèrè tí mo kọ́kọ́ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ètò mi ni wípé kí ló dé tó jẹ́ wípé tí ẹ̀yin ọkùnrin tẹ̀ bá ní ọmọ lọ́wọ́ èèyàn kan níta tẹ̀ kì í tọ́jú ẹ̀ kí ló dé arábìnrin yìí wọ́n láwọn pàdé arákùnrin yìí wọ́n ní fún bí ọdún mẹ́ta àkọ́kọ́ táwọn kọjọ pàdé táwọn ò tíì lóyún fún wọ́n ní sí paris and dine out of uk wọ́n ní kò sí nǹkan tí ò kí rà fáwọn ṣàǹbẹ́ mi ni òdẹjọ́ lóyún fún mi náà má jẹ́ kí tèmi gbé e kó dé òkè kí ló tún fẹ́ kí n ṣe fún ẹ àti ẹ mọ̀ pé àti lóyún fún yín kọ́ ni ìṣòro ti níyàwó sílé tí n bá lóyún fún yín bí ìgbà tí mo lọ dalé yín rù ni nú ò lè dalé mi rú èmi lọkùnrin náà èmi dẹ̀ lọkọ ó wù mí mo ní sàn ẹ́ ó wù mí mo fẹ́ fi ẹ ṣe aya ni mo ṣiṣẹ́ pé kò lóyún fún tí mi bá ní ẹ fẹ́ wọ́n náà 3 years ago kí ló ṣẹlẹ̀ náà wọ́n ní kò sí tí ò bá wọn sọ wọ́n láwọn dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ wọ́n lọ́rọ̀ yẹn ni pé ó dà olóòlè fẹ́ arákùnrin takú sí ẹ lọ́rùn kò fi ẹ lọ́rùn sílẹ̀ wọ́n ní kó jẹ́ olóògùn ni ó da ẹ̀ wá sọ́nù ó lẹ́ran tún ṣì wà ń bẹ̀ kò fi ẹ lọ́rùn sílẹ̀ ìwọ náà ò dẹ̀ rẹ lòmíì pè ẹ́ ó dẹ̀ lè kú wọn lé sí ẹ lọ́rùn 24/7 ọ̀dọ̀ ẹni akọ àti ẹ̀wà rílárídà tó bá jẹ́ pé olóhùn ò ní lọ tó dẹ̀ ń bẹ̀ ẹ́ I don't know tú èrò ara ẹ pa wọ́n nígbà tó pé ọdún mẹ́ta táwọn ti ń tẹ̀lé ara wọn wọ́n ní gbogbo nǹkan táwọn fi ń dẹ́rù bá wọ́n ní there was a time táwọn lọ bá ẹ̀gbọ́n àwọn ọkùnrin ọ̀rẹ́ awon ni pe ti yen ba ti ni party ko so fa won I pe awon fe fi le okunrin to wa lowo awon yi awon fe fi ohun le lo won fe fi spite e understand won ni won ba ni party egbon ore egbon awon okunrin wa ni party won de mo ankara nbe awon ba ra ankara party ti won pa won si awon ni ki eniyan wa gbe awon le funny enough okunrin ta won le ti o lo yi na won lo wa nle awon won ni bo se de bayi won ni bula mu kilode o le se pe ki ma rin ese mi o mo ni ko ma lo mo oro lo wo jojojojo another person ti mo fe lo fe wa gbe mi won ni yen sa wole o gbe awon lo won la won pepepepe awon de lale won ni le awon la won bo kunrin yi o na won pe olohun o wa gba mi awon se remind awon pe wo mi pese pese la foju kuno kuno la de te jare oju afofo ton yo ku dija le na ni awon wa gba awon wa se o awon fe eyin ara ile won ni ni keti ta won loyun bayi won lo sin se dada o won ni bi awon se bi mo tan bayi won ni bo se yowo niyan bi omo nu sholu o ba di ko ba se sege sege sege sege ah won ni ota won fe ya were tori awon oriru drama yen ri eni so nbe mi pe kin fe ohun to ye pe ko si nkan ti mo ni mo fe ti o se fun mi pe igba ti awon ready pe awon fe fe awon change ile ta won gbe pe o de san iwe owo ile odun meta sile sibe ah awon wa bi mo tan lo wa bere won la won jo fa ma pe mi mo ti mani time ma yoju si e to ba to sign ma gbo mo mi lowo e won lo ma won wa sick won ni ironu wi pe ah emi la won eyan gbe ni gogo bayi iloyin pe ah emi ni won gba bayi emi gbajumo ni won gba bayi won ni ironu yin o je ka won tete ko bi ara si omo yen won ni so ngba ti awon wa ni time se mo omo okoko e gbudo ti won ba te ba gbe omo okoko wale eyin bimo bimo eyin omo nu sholu tayin na se te n bimo to je pe mommy to fe wa ba yin toju omo gan awon gan akara Ephraim ni won ko ye yin omo koko ni mo gbe dani yi o won ti gbe fun yin ni hospital e ti gbe dele bayi e gbo omo koko dani bayi eyin ma mu ori omo e fi gbogbo owo yin owo osi yin te fi gbe omo yen e fi gbe ni ibi bombo omo e ibi owo yin to gun gboro yen awa ori asun e gbe si dada e ye oju ewo e sale awon bayi ake e wo abe ahun e abi ahun omo yen se ko lepo ti abi ahun e ba lepo e gbe lo hospital won ba yin court e kinkini e woju e e wo mu e e wo ti e te ba wo te fowo kan bi kan ti kun ki pe yen ba po e wo ri e wo pako e gbugbu e le ma yewo for the next 6 months ti omo yen si je baby e ma wo fin ni nigbati en to fa won lo ba won kan se bi ton lo so fun to wa papapa bi e meta njo ni mi o kan ko ruko fi ride by ruko won lohun ri by ro sa ko fun won lowo pe kan lo se to ti bere won awon ti e wa ye omo yen o at the end of the day omo yen wa oni disability te ban soro lati aro odola ko se pe ko gbo o won lo mo yen mama wi bo ni on to ba ni ko lanu ko soro bayi enu e ma ri ba kan but to ba joko to joko to joko ko mo joko e se pe ko si nkan kan to se won ni ba won se ngbe omo yen kiri niyan igba to omo yen ti e ti podun kan o ma fi owo ranse sa won ni ko si e yoju sa won mo awon wa ni wo ko buru gbe agbele bu e bo wo bi owu o sa ma to Jesu leyin awon sa take heart igba to omo yen fe bere school se be pe awon omo be yen ma lo si special school won la won na baba nla owo ki deformity yen ma ko ma to po dada won la won na won ni gbogbo investment awon la won ta awon sha so fo long awon o le gbe le lo bi kankan leyin day care school to nlo ka won lo gbe awon wa jade mo but ise awon atawon kinkan kinkinkin ta won eyan ta won ta pe gba mi to ba para ngida ka won jade awon akoko lo kunle be olorun pa to ti pomo odun mefa meje mejo tan ba fe sai lo se delivery nkan ta won se awon akoko kunle awon abi olorun ori pe ko se pe mo fe ranu lo olorun jo o ti ma fi de ma je ki nkan kan se o ma je ko re bo lori bed o ma je ko sunkun o awon sai lo papapapa pe olorun de gbo pe tan ba ma fi de nkan kun ni so mo yin won ni gba ti omo iwa pe odun mewa gbako won ni ba won se riwe lati court ni ton somo na won si ba oni ko awon wa fi sile awon gba pe well is my cross let me carry it but omo ibi ta won wo ibi ta won tin sise won ba gba te omo pe odun mewa gerege won ni ba won se riwe ni iwe ki lo sele awon ba lo fi iwe hun ore ta won ore awon amu ore awon wa mu awon lo ba lawyer excuse te yon ba ri ni iru iwe bayi kini tumo e ki lo wa nbe o ko o so fun lawyer un fe gba omo un ko mo pe omo yen disability o oto ni tomo yen ma lu laaro oto ni tosan oto ni tale won l'olorun wa fun awon omo yen fun awon ni omo yen soju de bi pe e le mo afi te ba ni boya ko dide abi ke ba soro abi ko soro le to ma mo pe ah ore nkan bayi lo nde mora olawon o de gbe soju awon ti ro o ti awon ti gbagbe eseyin won ni en ta wa lo fiwe won ni pe ki lo de ipe oko e ma fe gba omo ah obirin yen won lawon ba fo soke loju lawyer yen inu awon do ni ah iru abi amo se ni mo riri o won fe gba omo lowo enu en lu ni daddy e je ko gba daddy e je ko gba won ni but ti o ba ri gba ngba tomo yen pe 10 agba ni 12 ah oni daddy e jo sa e je ko gba o lo bi mo e oni baba omo e e je ko gba omo e bo sa se bere ni eyan ara ile e je fast forward won sa yanju e won gbe sule ejo won se won mo won be lowo ya omo oni kan je ko pe 12 pe to ba ti pe 12 o wa yondo an ko e fun nitori pe o ti marry inu ile todo e o ti bi obirin meta ko ni okunrin won ro bo won ati yawo to wa nule ti jo agree wi pe well mi ku ni oku fe niyan mo de ri pe looto o fe mo de ri pe looto o distance ara si nkan to le wa ma be fi fa wahala o ni omo lo gbo omo wale kemi da po omo mo to gba ti omo po omo odun mejila won ni gba to ku 7 month omo ma pe omo odun mejila awon tin foju wale awon fe jina awon fe rin jina si gba to de ya to ba won lo sibi ton ti ma gbomo lowo e gbomo lowo awon fun awon ti package omo pelu adua oko documents wa awon sign momo se nu yin dun ni oni babo omo elenu nunun lo lamu ya e is the vagabond of the boy that didn't take any boy away. Why do I need to be struggling with the husband of the man, the daddy of the man, that the man must not take any son to where he wanted to take the boy go safe. Ever mind the English go correct. Ever ba mi yole ti correct ko ke fi kun. Oni so on your joy, I want hand over my phone. I want pay come on. Gbo mo si mu moto, we should turn. That to gbo mo daily. Mi ti ba mo jo to bo si je ka gbe pe bo sojo Thursday awon asalaye fun bag e re o awon medications e re o so ba ni malaria nkan ta won lo fun re o tara yen ba gbono laguna ju ko doctor to attend si un tin lo re o ara awon best food to like o ma je in re o se me po mo kan wa ko ki jokele ah e wo mi omo to tara yin jade isoni je ko da yin laamu e te ma bi te ti bi isoni fi da yin laamu to lorun o ki se bi rere lo lorun ma nse ni gbogbo omode le to mo so kale to tobi wakati meji to mo wa so won gan so ko lo re lori alaga baba yawo so ko lo re lori alaga la la la li da ri ra e ga le gba wala re ogba meanwhile gba to ku ose kan ta won lo sibi ton ti ma fo mole I want to change ile awon awon tin gbebo mi everything ti wa orderly lo ba wa won kiri eyin ara ile n to gbe to de killer ti se ri o gbogbo to ba fe laye ati lorun gbogbo nkan to wu e to ba fe mention it, name your price, name whatever you want that kun sanu mi ma fun e wa gbo mo won la oni ai gbagbo bi la ni temi loluwa ngbo bang bang bani bang bang kiriji bani kin wa gbo mo no ba won mi se pe but you didn't tell me that pe mo you need disability bi mo se ko pa niyan fun di odun meji la so me pe ma to la court yes I must take my son he's my son jan be jiyan ah excuse me is your son o ti di ti e oluwa nso ho ka kiri won ni ko seni ti o ti ran sa won labe orun egbo kan wa gba omo awon na awon na fe wa kunrin ese awon awon na fe settle down awon na fe ki awon ka awon na ti e loko ka awon kan na ti e bi eyo kan si ngba to ko mi sile airoju eraye ngba ti mo kokko bi omo o de ba ota ohun mi mo what to do mi o ni ya mi o re ni so fun mi pe mo se nso mo bo se nso mo kokore olodun lo ba mi wo out of my carelessness nto so mo fi se ngba ti mi re ni kokkan ngba mo nwa ekun mu mi nto se pe wo ma sunkun mo je ka lo pe mama mo laburo mama mo legbon mama mo lore mama kon boya kon se wa ba wa wo mo for second for sure meji o lo fe gbo mo ti gbo mo kin wa gba pada eyin ara le anti yen wa ni o nbe awon awon ni nkan ta won le se ni wipe to ba gba awon laye ati yawo e awon le wa ma yoju wo mo ida ile won abi school ton ba form ngba ton ton se mo ngba ton pe won ka o so fun ma je kin rese ma di e po fe wa wo mo yen o don't try it eh en yo kunrin mi gan e fo crocodile o ti ku oni oni e fo oni kankan crocodile le fo e fo ni kankan e fo crocodile ma je kin re e so mo ba dagba to ba to stage to ma wa won mo ti e he will look for you he will come and lick you he ola won ya won wo re pe emeni oko padi we emeni oko o ti se oju opo sile egbo to ba je yin ni ta lo koko fe se mi eya oya 09062009 eyin okunrin oro yin kan ma npa mi lerin ni e je ki koko fa ile soke na mo n ba o e se suru fun mi oya hello e soro soke
5: good afternoon
0: smart key di koni mo nse e ma gbe phone fomo kekere lati ba mi soro ejo ohun hello
5: mo
0: wa pelu yin
5: pa se pe
0: e se
5: ala di fun yin lara so ori wa le ko to ala
0: ah ah se mo bo eyin okun eh bo se ma ri ni yen
5: mo bo la fun sala la la ngo e di ngo
0: se mo bu yin ah oh
5: Seri, nda wa mbe ni pe oro ti so rare.
0: Mhm.
5: Obi ni won ma wu le yo rare denu. Okunrin ni mi na okunrin ni o like re. Ni se le fun mi de le be se so yi o pelu ba se bere ati di tan pari re.
0: Eh, iwo lo se po fe gbo mo.
5: Eh, nigba to si se o ni ko si ti o se fun wa bi.
0: Mhm.
5: Nigba to wa bi mo o wa ko ti.
0: Ah, no.
5: Eh le ni yo mo re lo bo bi ma o si wa tin fire gbangba o lenu o gbo mo ti ti gbo mo fun to o bi ni won ko to ba ko nikan ko ti ro ara re pa o
0: e se
5: ko ma gbo mo pada ti le ma olohun ni olohun ni o te wa ye
0: e se sa hmm hello
6: era mo e pe to ma
0: yes ma
6: yes contribution mi ni pe ki woman yen ko jo ko gba omo
0: okay
6: ko listen si pili ya bi I appeal your coin because se mo ki awon na tin take omo yen lati le so ibi to re omo relocate lo ni si to ba lo ti koko ba so omo yen o ma dun mommy yen se mo so ko reconsider ko ma wo tokunrin yen
0: okay
6: gbogbo effort won for 12 years so ko jo so ko yera won
0: gbogbo ni awon na o kon joko kon ma boda lati mari mo kon sa ma take omo yen kon fi live won fo omo yen kon ma lo
6: ni kon fi live won fo omo yen mommy e ma si mi gbo ma
0: no nkan to ma ja si niyan na
6: ah
0: olo na fe jade o fe ri mari o fe bimo mi
6: bimo mi oh Special John to retolo and call what to money for the sake of that 12 years. We will sacrifice to one Lori Omoye.
0: Kilo Ejoma Eche Suru. Kilo mo kunye tolo unfe egbamo. O file
6: for solitary.
0: Ah, okay, bu yon Lori program mi. Mi like eh. Bu gba otongo program mi Lori wan kwe kpata kpata. Ah, okpe gon. Mi like eh. Mama bu yon Lori program for me Ejo. I don't like it. Hello.
7: Hello, Eka Soma.
0: Eka Soma.
7: Eka Eto.
0: Yes, ma'am. Sharing ba ti anti yen ba mi soro n to ra bi amo le mi na mo be won mo ni ah mo ni anti ejo won ni mommy ka lo mo ti posu me fa nsin to n sakiri ba ba npe won e kin lo ba o lo mo yi o ti pe ose meta lowo e o ni e wa imagine ma nkan ti mo ti la koja fodun mejila mo ni mo feel fun e me I'm not joking bo se the feelings yen ti e gan gan gan gan emi gan feel fun e emi gan fi fun e ama abeyin na ni anti won tin gbo mi bayi but not immediately kokunrin yen na lo gba kiara fomo yen na kon ti e kokon se fodun kan mo pe bi mo se ba anti yen soro lati gba ton ti foro yen ti mo sa n ba won so emi olodun so fun mi pe won a gbo but kini ki lokunrin yen gbe won lo si court fun pe ko ba mi gbo mo mi I want to give my mama ni mi gbo ma omo aba e jo ma o e je ka take easy o hello Hello.
8: Ba.
0: E ka sun.
8: Ogbe ni tayo ni lati gbo.
0: Ah, bawo ni gbo ra lo san isa sojo ro.
8: Ala sa ni gbo gbo ra ko ti ojo ti ero bayi.
0: Ah, o si wele wele lodo wa.
8: Gbogbo lomo.
0: Be ni.
8: Olorun lo dimare ko ma je ka se ke kun be.
0: Amen.
8: E ko ti mo ko fe ni pe ki baba ni madam ni ko ko je ko ju odun die.
0: Mhm.
8: To get you do command the core affect on my key. Could you put your Oduko? Command the year, no doubt, shall I cook you on me? Command your juicy rama. After the cacolo bomb. Only fair, only allowing the condition of cocoa. Up with any problem that come. Go right, President Moyen.
0: Ya will you, Bocuni?
8: That's what you could not pay in the conscience of someone.
0: Omo ti oyoju si omo ti o bere
8: for the good 10 years so ko wo bi yan na daje die but later on the day ko mi yan ko gba omo yan lo mo lo mo ko
0: die a ma be gbogbo Nigeria na lo mo lo ma ba mi be le di gbogbo na la ma ba anti yen wo na la jo ma ba anti e se mo mo lori o ah bawo ni kin se se bayi so eyan ara ile e se gan ni ko ndun kupo ko pe ko dun ko to mo gbadura fun boruwa tin be temi en be laye emi pelu yin a ni ipade ayo lojo monday e se gan ni mo mo lore se ri eyin ti era ten send owo ti mo n koruko yin ticket amalayin mo so fun yin e wa gba lowo mi te ba le ni gba to ba wa lowo mi ma mu pade yin joyen lo na lohun sugbon je kin gbe mi eyin te de ti ra e wa ra eyin merin ton se pe kin fun e wa gba o tana mo ti ha mo te ti fe atan awon kan tun wa gba leni won wole e kin jo ngba ti de se bi ni mo do ton ni pe kin fa awon eyan ni awon kan olori ofe ati pe bo won gbo wa be ni mo ti fun won e wa ra ticket amala o e se o tun dojo Monday lagbara lowo Olorun mi o ni ku eni ku eni sonu mi o ni sonu Olorun to da oni to da ana to dojo gbogbo aje ti to wa e wo mi omo yin ore yin ololufe yin Oluwa ye mi si oba obirin afefe emi seri pada lo sile keni lovely weekend bye.

0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan Iranoro Alafia
1: Tayo Mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dede asiko e oruko mi ni Iyafin Olawo yin omolara ti gbogbo yen mo si salaye alagbo tolu le se wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan mo fe da wa ni moran lori kokoro ninu ara to n dayan lamu kokoro nu eje o ma n fara yunyun o ma n fara tita o ma n fara jijaje teniyan ba ni kokoro nu eje o ma ma da omi ati eje re lamu debu wi pe yo affect inu oju toju ma ma yunyun toju ma ma jayan je teyan ma ma wu bye bye opolopo awon eyan mo kokoro isinorun to ma n le siyan lara to ma n bara je ti ki je ki ara o jolo te ba tin ri gbogbo ru apere bayi e kan si Iyafin Salaye Alagbo ti a wa ni ajesumo bi ni agbowo nilu Ibadan ero bani soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 29 58 nkan mi ti a tun fe ba wa soro le lori o ni arun ibalopo o nse okunrin o nse obirin gbogbo eniyan ma npe ni ifeson arun ibalopo o ma je ki oju ara ma ja obirin je arun ibalopo yi o ma je ki awon korisirisi ma ko ma jade boya lara okunrin ni abi lara obirin to je awon apere ti ko da lara wa isalenu ma nkanyan teyan ba ti ni arun ibalopo o ma n kokunrin o mo kobirin a le ba pade nibi ti o si imototo abi nibi ile igbonse ti o ni imototo arun ibalopo yi eyan ma n ko laro okunrin kan si aro obirin tarun ibalopo ba n dayan lamu o ma n fa to ma n di idiwo fun okunrin abobirin lati ri ere igbeyawo o da keyan toju arun ibalopo lọpọlọpọ tori o ma n ba ẹyin ọkunrin jẹ o si ma n ba ẹyin to ma n di ọmọ lara obinrin naa o ma n ba jẹ arin ibalopọ yi ko sẹni ti ki da laamu o n da ọkunrin laamu o n da obinrin laamu ẹ yọju si wa ni oluleṣẹ wa ti gbogbo eniyan mọ si Iyafin Salaye Alagbo ni agbowo ajesumo bi nilu Ibadan ẹrọ banisọrọ ti ẹ le pe wa si ni 070 30 90 29 58 ohun miran ti mo tun fe ba wa soro le lori ni arun jedijedi ti eyan ba ti je nkan to dun ju eyin ma ma duyan okunrin tabi obirin o n domo kekere na lamu ti suga ba ti poju ninu ara wa o ma n fe idudun o ma n fa ki eniyan ma lonu mole olorun ni gbogbo ti mo da dara dara ni olorun lo dewe ategbo lati ma fi se wosan fun gbogbo wa teyin na ba ti dele ise wa ta de ti da yin ni moran ta da yin leko lori gbogbo awon kan ti o n doju ko yin olorun o fase si gbogbo ti a ba fun yin mo nigbagbo pe yo be yin na lara mu leekan si oruko mi ni Salaye Alagbo tolu le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan lati kibi ti e ba ti n bo te ba ti de UI e so fun olokada pe n lo si ajetumo bi ni waju mosque tower kalitu e ma ri wa nbe ero bani soro te le ma pe mi si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 28 aisan ti ogbogun olorun oni fi se wa
2: kini se o something se o Salaye ni o wa lo o fe gbadun
3: akidakẹku akiwosun daran bi nkan se oto dakẹ bi eni mama fe fi aimo kan gbe mi ara eni Salaye tin se o aya wogun to lo si Salaye Alagbo lajetun mo bi agbowo nbadan ti oyan ese kankan ni posin opo ni nkan se lagu ara

0: radio me. 32 FM to OK.
1: Show me your 32.
2: What you mean?
0: Like Shirimbo. Eh, obe Shiribi assignment in fine art. Eh, che painting yin ni, se ka kuku gbe yin ko giri museum. Te ku gbogba ara se color. Ola won sanu yin ko ma sasaku sare. Kini ta se ti oda? Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fifi full stop sanu ori. Bo se nje ti gum gan bi e to nje ya. So walk out ori ni bo se nje ti gum bayi. Ni pari re se press up. Se ba ti se pe yen je pon mo ketekete.
3: Ah, o pari o. Mo ba leyin oni sogo mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
0: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
3: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin loni ni.
4: This piece was performed by Usain.
5: 32 FM 94.9.

0: Eka bo pada lato Georgia. Ege na le ngbo lowo ni kan ni adan ikoso no 32 FM 94.9. Anti Islamia. Eja pada sinu nkan to ni se pelu AGM. Ele ti won se leni lorilede Nigeria ni Lubadan bibi. Baba elegbele ye soro nipa wi pe idije league orilede Nigeria league 1B pe enikan ti wa ti o sagbatego e. Ti o de ma je oruko yen mo oruko league orilede Nigeria sugbon ngba ta ba fi ri beya bi ose to nbo ko sa to di pe league o bere won kede oruko ile ise to di alakoso abi to wa gba ise ninu league orilede Nigeria yen won tu wa so nkan kan ibe yen gankan mo fe ka lo iwe adehun ti oyi atowo bo ngba kan pelu ile ise kan to fe ma se afihan league orilede Nigeria won kede e bayi wi pe awon ti ge ikini yen ko si nkan kan to ni se pelu adehun kankan mo laarin ile ise to fe ma fi se afihan league orilede Nigeria bo won so nkan kan fun wa lori wi pe elomi wa to nbo wa gbase ibe yen na boya ma re elomi to ma fi league orilede Nigeria han ni abi nkan kan se asiko wule ti to ka wule pandandan fun awon iko ninu league orilede Nigeria ki won ma se afihan league fun ra won kan ma wule ma show e fun boya konikaluku si YouTube channel ti o ti ma show league fun ra won at least for now ka le ma riwo because everybody every time they sign contract le nya
1: pelu bi kini se wa ariro yen gbo poke ile ise to won to ma safihan league yen ade won ko jowo mo bakan na de ngba ta nwo na lele a fe le so pe be na lo han
0: to cheri wo be ni
1: a fe le be ni mo be ni mo si wa won kokan igba mi tan ba wa loke ta tan ba lo si ewe a si le ra won kokan wo sugbon ejo ke la fe so npa won camera angu so ejo won camera lasan won ke nkan ti mo no ki je pe boya ri kini wo sugbon won camera ki nkan kan sele abi nkan e bi ejo kan bayi o na lati bi nkan iyen tumo si pe ngba lo to bo se safihan re ngba yen na o tu je ki awon mi to wa loke okun kan tu mo bi league wa se nlo bo de pa mi to wa loke okun na tan ba wo na ni pa network tutu lo ele ti o tu ti pawoda o tu ti di green gbogbo ro awon kan bayin to ma sele be sugbon die o si tu fun league agbojo orilede wa Nigeria o tu fun ni visibility ka ki agbo pe ko oke e le ri te ba si Niger o te ba si bibi o te ba si nile o e le wo lori mo ma ran awon mi le connect e mo YouTube won le connect e mo TV ti won de ma ma wo sugbon bo se wa wa bayi pe se asiko to looto e onikaluku iko na lo ma fe se sugbon se ajo league agbojo orilede wa Nigeria se ti fashe si ipe ki ikoko kan ko ma so youth ngba to ya nbe bi sa to lo ona na ni pe oke o iko kiko to pe tan ba pari match ti se press conference ibe iko yen re o yo je bi esun yo san we ida lo ye pupo won re won lo create YouTube te pe ogun re tan ba ti pari ba en to ye pe coach mi to ye pe ba lule mi to ba wa o se press conference ko si kan to fe se won de ma post e bo se wa wa pe nkan to wa ku ba pe se awon to si sakose se won tun tin ba won mi soro lati bi to pe ko to di sa to lo oni gbogbo awon yen ti ba n gbero fun pe e je ka le ma ri league wo awa ta ba si le je ka lo sugbon bayi se a trend o fe dagba pe sa fe wa ba quad again abi won tin gbe igbese mi si awo mo sugbon to ba pa awon yo ni ruru ko pe okay won tun awon show na show e lo YouTube be ni o fi better fun team ni te gbo ba yin ye kankan to ba pa awon to tun monetize oni owo to ma ti won wa bo sina so won awon te gbo won post awon visibility dada oni ta won no ma ri be lo even won rowo gan o tun fun iko yen gan pe media ka ki agbo keke eyin na wa nbi awon kan re bo tun se lo bibi ni yen sugbon le gbagbo je le wa Nigeria pe okay o gba awon fe sponsorship to fe wa yin lele emi wait for it sponsor wo gan lo fe wa to ti kiti ewo e lo gan lo what to ngba tan so ka won ka ma san 2 million ka ma san 1 million e ti 500,000 san ke to ma ni ka ma san 2 million ta lo fe wa yen gan ko ba ye pe to tun ma wa pe ya sa kan na lo no tun se ko ti di pe kini e tun lo ro wo mo
0: Sporting Crystal
2: atokun
0: inti ati man se lati bi odun bi mewa simokan la seyin ni pe league orilede Nigeria to bo we adehun pelu ile ise kan ti o ma se afihan league wa laarin osu meji meta yo lo pa fi a tun di sa keji a tun gbo sugbon mo wo ni wo bi wi pe ta ba towo wi pe ki gbogbo iko fun awon ka mandate fun won kan ma show gbogbo matches ko ma wa en to n bo le wi o need lati ma ko camera bo tori bi ero bi o oro ito aboseri ke everybody to wa nle to ba ti je pe oni match ninu league orilede Nigeria ile match ile e wo le show e fun re ke gbe fun ra yin e wo ni wo bi pe yen o ma tun se fun wa die ko to di pa ma pada le da duro de bi pa ma ri ile ise to wule ma se afihan wa daada
2: Ferrari
0: atokun
2: mole mole assure wi pe ti won ba dada club side to ba dada club side wallahi you will cry for Nigeria
0: kilo de
2: mole assure wi pe awon kan fi iPhone ya match won so pe o ni high resolution Allah you know our people now won fi iPhone gbe live won ni high resolution Don't matter, don't matter. Panasonic, you need come. Don't be what you want to pay for clear. Oh, you just let me go and share. So all of that, I want call interest. Can you turn fish? Turn fish? Ball? Turn fish? Can I get a share? Don't go and pay. I just participate in it. It be natural sports festival. Don't imagine you really dey in the sport. Ah, God, my hand bad because you want interest. What are you talking about? Egg belly, what can ya? Hold it, camera off. Salute, boss. I'm a bowler. Oh.
3: YouTube ti ba de fe bi show e asan so ba be Twitter show bo o ka be lo YouTube se mo bo to ba ko won ti monetize won le gi si ida meje gboda o to ba je 1000 naira lowo ti e pada generate lo YouTube yo la pejuwe pe match te be fi han yi te 1000 yi o ajo tun ri si league o mo yo 200 naira nbe
0: kilore
3: e ma gbo te ba ti won ba di le se bank ni work yo be lo ball yin na imani o e fun won lowo ti won yen na pe charges e ma fun won lowo ti won to ra won ni won ni so e ma awon na moju to league tan ba le se be yen o se se o yi lagbeju ni si koni buruburu ki shoot e ma show game ni ewi ni o ka ni camera gidi camera yen boya bi 50 100
0: okay tan live match shooting e ma ri at least okay tan e ma ri 1000
3: ti won mama wo
0: okay return live
3: so to ba go YouTube ti ti monetize e wo ru fe ru ye wo yen na to mama jade boya doki tan ba so match meji be yen lo su tan ba ba calculate owo yen o si o se bo je $500 gan yo sa jade fun won ke se be kan so pa won lowo data mo so mi ru pe tan ba gbe gbona be yen na kan kokko mo fi yen guide ti tolorun odo na tan ba se be yen na ara won kan na to jo parisi toro mo mi ran ti aye DVD 15-1 yo po lo kere ke bayi ni ara mo kan na jo yo fun won na ta tu ma tap yen a le feru yen ku se ge ta ba se be yen o se ka imo manage ka manage die sugbon ru app ti won so yen tele yen ke yo mo bu match ke wa mo azun ba o da be gbo balese ni loto oba lowo oba lowo
0: ti bo wa wa
3: je mo e mo ke mo wo on wo bo wo go le su ope se bo ikan lagbaja lo won lo mo azun gba o da bi ko ba lo ni mo ti be mo corner na be mu ngba to ori na ri wa gbo ori na ri nle mo to wo ball go ori na ri so gbo e ti baba le gbe leye so yi I with due respect to come about asun kankan come so kankan ni kan fe da igbolowo ja gbeluwa come so anything nta wa fe ri ni pe ka rowo ija so su lara labi amo eni kan ni boya oni
2: o to ni kini e lati last week ni
3: emi o so pe be
2: o ti so
3: seri sometimes you are wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló fi dà kò sí tó kàn mí pẹ̀lú iye tá ń gbà bọ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn bá wá lóòótọ́ àmọ́yẹmọ́yẹ àti rí iléeṣẹ́ mọ́ oní ẹlẹ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ nílẹ̀ tó ti sọ́ọ́ṣọ́ wa a rí iye tó jẹ́ tiwa náà tó jẹ́ lépo ńlẹ̀ wa náà tó ti sọ́ọ́ṣọ́ wa ṣé bí lẹ́yìn gbà kan wà ní làlíkà sàtàdà ṣé bá rójú tu wọn ṣé bó ìjà sọ́wọ́ wọn gan ó kàn lè sí Nàìjíríà ń bí tẹmọ spread kini yẹn káàkiri tọ́tọ́ tó kó àwọn gbèríko kọ̀ọ̀kan èmi ò sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ̀ súnmọ́ tí mò ń wò ni pé tán bá ti kówó yẹn wá tẹ̀tù bóyá díẹ̀ ni àbí púpọ̀ o kán spread yẹn káàkiri kán dẹ̀ mójútó kése wípé wọ́n padà tún wá sọ fún wa pé kìnìkan so gbogbo yẹn sọ pé ẹnìkan fẹ́ kówó kan kán jẹ́ kókówó yẹn dé tán bá ti kó dé tán ti proceed káwọn báyìí fẹ́ ṣe.
0: Ẹjẹ́ ká kúrò ní àtibẹ̀ yẹn wọ́n ṣe pínpín àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lọ́lọ́kanòjọ̀kan tí oníkálukú ó gba mo ti mẹ́nu bá ń gbà ta ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ètò ikọ̀ shooting stars ó gba ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn àkọ́kọ́ kojú ikọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ikọ̀ inter lagos wọ́n pín àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lọ́lọ́kanòjọ̀kan oníkálukú ó ṣe kojú àwọn fáwọn tí ó bá jẹ́ pé wọ́n ò tí ì rí tẹ́lẹ̀ ifese won se o se akoko iko ikorodu atawon eti iko ranches beast to sese de ni okoju ara won abia warriors atawon ati iko kun califat barawa atawon ati iko nasarawa iko bendel insurance atawon ati iko warriors rangers international ati katsina united rivers atawon ati iko play 2 Kwara ati iko Kano Pillars, Niger Tornadoes ati iko Enyimba, Shooting Stars ati Inter Lagos, Mutimenuba Elekan, Doma United ati iko Sporting Lagos. Ewo nu awon fese won se ileyin wo ni wo bi pe ifese won se akoko to wo ju. Nuna awon fese won se to wa nle.
4: Ko si ti wo n gbogbo o te ba wo ti Inter Lagos yin. Inter Lagos won ese din ni aje le foju ke won. En to ba wo sowo ton fi promote wa si abala la oko league e ma mo pe Inter Lagos kin se team kan te pe akọ lo fejo re na. Do ile wa number ni Ibadan bi lati wa ko wa gba wa. So as ni experience ju won lo at least ati promote wa ti abala la oko so tin lo bi odun bi mefa. Si se odun meje to tin lo be so at the experience that should experience ni kon le tell jun pe ki la fe jo gba loye papa lo so sese de ni won a le so pe a sese de won ko won ko so wa kan ko se nti Inter Lagos o le so pe won fe jeju e an to ba je wo won friendly match shoot tin gba ko ti wa convince to kama pa o ton wa do won si se testing ni be mi ko ni gbagbo ninu oluko ni yin pe o mo nkan to won se pelu nkan to won fi han wa ni sa to ko yo ko wa le buboju fun wa o le de shooting start pa pa ti po keta ko wa je ko te po sese de lo sese wa lo wa boju aje mo badan so mi pe yen le fe ko fe so won be sugbon ti eyin ba ta ni se le keji yen o ke ta la nlo ti eyin ba ni kon le mi fi fe pe o si kokko je bi ife se won se kan to pe o le ati ele keta Kano Pillars awon bo wa si badan ati ma yo won kan to pe to ba tin wa lati na tin to pe o te kere ton n pe won te se awon ma si fe mo mi won ma yo mi mu la wa nbi ni to ba je won team to ba wa lati na tin so mo se pe leyin eyin ba Kano Pillars ati Plateau United yen to jo ti ka se na to je pe elekan yen mo pe ko fe se ko be sugbon ninu awon fe se won se yi meta nbe le ati ma gba nile so ti meta in kiri shooting star kon make sure
0: pe yen le lo ba yen o around the time yen na la ma gba continental
4: ko le lo ba yen ara mi so nkan temi kan so won meta ta pa to je pa ma ko gba nile yen won budo make sure pe awon ko 9 points tori pe awon fe so won to ba ti je ti toketa ko sa ridaju pa ma ri toketa mu die ni toketa ta ba yo mi mu be sugbon ti meta ta oko ni le yen to ba ipele lati fe oko gba kon make sure pe 9 points awon ri ko to ba ipa tun nikan se ni saturday nbo yi
2: update okay update
0: ejo
2: update awon to support Infantino at awon to against here a wa mo boya World Cup o wa bi odisi awon to support Qatar UAE Morocco Egypt Sri Lanka, Congo, Djibouti, Lebanon, Indonesia, Philippines, Kuwait, Gambia, Mexico, Argentina, Paraguay, Bhutan, ati Bangladesh, gbo awon ti Qatar kasibe won ti won han nu aye leyin Qatar.
0: Argentina
2: yin wo, it's a so lowo ni Argentina,
0: pe ka won ni
2: ato. Okay. Awon to against Germany, Norway, Wales, Serbia, Sweden, Greece, Albania, England, Jordan, Netherlands, Finland, Denmark, Croatia, Romania, Elomogba, Efi Nigeria kun.
0: Europe gbogbo awon ti wa la wa jojo mi.
5: Gangan do family yen bo. Awon we get your support.
0: Everybody in Africa to support Dani
5: Maduro. So je ko su la wa.
2: Bangladesh to ba so fun pe o travel la o to ba je Bangladesh lo nlo so fun ku e ko kule.
5: Bangladesh ya le lo bi agre.
2: Olo.
5: Bangladesh wa.

0: Oh ya un ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa ni bi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi ni be 32 fm oya wa feyin e 94.9 ni o omo obayan ja o ko
1: ibi ta ye currency lo so ba
2: oya gbose o ondun yun baleti 32 FM, no, baby. 94.9. And yeah, I'm feeling double what, baby? Our fears.

0: Kaka, ekwa mojuba wa ku jo meji jo meta tu ki yin carbon ni bi gibi ti ori ofe to ba ti yo 13 gbe gbo wa ni kan aja ni ko suno 32 fm lori oke makola ni ilu ibadan ibe na la vidika le se atu ti dinu wo yi jo mejo la jogban kini ohun bi 30000 so pe lagbara lo apade ade bi gbo fọlọ gbo tun fun wa ni ori ofe ati anfani atu ti le pade pada lori teyin eto wa ta pe ni paro nure e ti mo Ridwan Adekunle clever do ko mi je we kini awon ise joko enikan ngba ba ti yo lati nkan bi ajo Monday ni o ajo Tuesday ni o Wednesday Thursday ni o ta di dogbon bi gbogbo ori oke ni o se pon bi nkan mi o ba de ni juma bayi ni sa ti wa logbon ose ka fi edo ara wa ka fi bale loku olodun mu wa gbogbo nkan to ku ta ba ti gbianju ka bi oku le lowo olodun yo de gbianju ko wa lade akin ka bo le kan si ridu ona ti kun clever lo ko mi e mi ni kan ko mo yin na nbe mbi pelu mi loni e yo kara le ebo
1: omo yan eso wa lo je pelegba
0: ah
2: gbogbo awon to nbo wa na
1: o ya ijo kan mo ko fe ki agbalagba kan ke pe lori eto pe baba o agbalagba ni mi o
2: toju todun melo
1: o ti to bi 100 agbalagba o ba si ni ojo ori awa o ba de se le standi Pebo se wa kan pe bon fun mi ma yinbon fun wakati mefa. Abere soja ni o ti wa ninu eje mi. Bi mo se wa kan fun mi le pe le ran mi. Tori abere soja o mi sise fun ninu aye mi o po yeye.
2: Tamidanu ni
1: asegbede wa lara mi. Molu wa lara mi o ni lugbi mo mi sise oko. Eyan omo loko o respect mi.
2: Ni mama yi bi ma kalu ni o
1: laye ogbe se iya yin o mi command bo laye ogbe se bon lo mi command ni laye ogbe bi mo se wa bi wa na ba sele ni bi kan ma de show up se bi ye ni ti apofo olorun ni ba ti mi je
2: e kan na wo bayi
1: mo kan owo soke be ni ba ti se ika meji be ibon meji la ba le mi lowo mo ba se ika meta ibon meta la ba le mi lowo o tun ni ye aise o je ko ba je pe ada ni mo need ni sport yi ni mo ba ti so be
2: ada meji ta kota bo
1: ada meji ta kota bo loju o ba je loju meji ba se o loju meji la yo si mi lowo double face la ye gba mi so boya nitori pe mo ti gbo lorun gbo sugba je sara po boni o ba wa legbe mi o ba salada e wole laye ogbe
2: owo pe ategun yin kan fe si
1: laye ogba kan eyan ologun oran wa sulesa oyinbon lati enu odi ijebuje sadulesa oyinbon fun 5 hours mo de dro si bi round about ati wonu lesa mo de nowo mejeji soke be
2: ko si koja
1: ibon le den da wara sile ohun na fi gbere mi oni ba wolesa loni lojumo mo loni wa di ere baba round about o se be ma lo soju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e o ere ogede ngbe agbogun gboro na pe
2: e seyin le wa wa nbe ni bi ogede ngbe ni
1: mi na ya sibe
2: kilo te ma ma pe lo ko yin se ba je pe o ko elomi ni en pe
1: ah me gbodo a se pe boya mo ba ti je kan pe loruko mi iye ni ni pe mo tu sore mo loso ti na pe iye ni sugba yan baba omo tan on fi so mi di amo tan fi jesha land la oyin bo mo se be on de mi yin bo pa laye oju laye ogun biafra laye ogun ojuku me da se pe mo lo si soldier training emi ni mo wa ni waju yan ba sanjo lo wa leyin
2: eyin le fara ro
1: oni lugo ya emi ni ojuku ba soro pe ka setu ogun
2: yagilade je je nje o won so won
1: se meri abi
2: eyin won ni ropo
1: akilade lo so be
2: iro yagilade je gan so pe iropo
1: o ma pe ni yagilade se loju mi omo ojo melo ni wa ma pe ni yagilade je iru yan papa ke lo le ma wo enu si anyhow iru mi ti ju oni wa ma wo enu si oju mi lo se de badan oju mi lo se play volleyball o selu la lo fun e se pe o mo volleyball play abi tori pe o ketan ni wo fi ma so fun mi pe boya o je kini kan
0: ta sirinta e ma ta sirinta meja beyan mo
1: mera iso ma na
2: ma binu tori so ba tech gan tin so won ni se inu film aboju aye mi ati yin ba lotun yin ba lo si pe ko
1: se so ba tech lo so be
2: mo an be lowo yin pe se loju aye
1: abi mo we ka o ba je ko mo we ka se ba ni na eclopodia e la mo we ka lo te oruko mi sin gogo gerengbe agbogun gboro la te si la le de ojesa me so lori buruku ko gbo mi daada iru yan ya mi sin ki la ti se adu ekiti lo ti de irole lo wa badan oke adolo desi ola olorun ola mi ninu aye re lugbe a lo ge school ni badan mo wa lara yan ni ran lowo tori nu 98 modern 1 lo lo
2: awon oni form 1 gangan
1: form 1 ni o tun bo seyin sorry modern 1 ke iyan ye mi si kere
2: nigba
1: yan ni le ma pe ni ya ki la ti se meri ni me pe Mary Bosibe modern modern office ni Mary Ladu Ekiti yeye re wo omo kan to ri omo akanda omo ni
2: e mo tu gbogbo itan te tu isi o ba poju
1: oruko yeye yeye ki la ti se adunile je
2: ye
1: baba re le je Joseph
2: ye
1: ah so o ba fe se gberaga si mi ki la ti se mele pe o ni momo anti ki la ti se ni mama pe o la se go da gasi papa ke lomo kekere e mejeji ni jami du nigeria papo wa la ruti kemi la bere ule baba mi lule sa
2: ma ti gbera ge ma fo gba ya
1: pele pele wa ma se konda konda konda si mi mo mo yo ojo ri mi ya mi si te gbo mo mo yo ojo ri mi
2: oda
1: akila de lo je
2: e ma binu e se pele pele
1: emi lo mi saro si
2: ye ko ndiva gan so pe yenu po
1: Kediva la bere mi lule sa ule o gaju se koko asu se leni alaba
2: se le kan tu wa to gaju koko asu lo ni ile sa ni
1: opa nu o fi ko ile o gaju ni koko asu lugbe o koto lugbe o ri bi da opa nu si ona wa fi ko de kin ti koko asu ibadan
2: won jo koko ito gaju
1: ile o gaju ile sa lo pa ajoji gbodo de be won ni bayi me paro a fi bo mo ile sa ba mu de be ajojo ba de be o ba ti wo se loju re a fo dani
2: ah mo se be e ma se be e dakun
1: se so mo ti wa ni ba mo joye ni badan ko to le afini yan joye akoko roba lajede badan ya akoko e je sori je ori
2: ajiroba nu
1: ajiroba ya to ye kekere re ni akoko roba
2: akoko roba ni akoko roba ke ajiroba to ri
1: be ni me so lori buruku ya mi si ko gba mi ko so lori eto re o ba je pe ojo mo se kini ni o ye ko agbe mi wa sori eto ki la ti se lati monday to friday kimi a so ito ise jale ba mo ton olodo ni ba mo ton
2: ko ba mo ton tu mo ton to yin
1: e ta wo la mo ba mo ton mo ni koko ku din lile yoruba ni
2: ah mo mo mo mo
1: o mo bi lamurudu se je ni emi ati lamurudu ba se rire
2: ah ah 5 and 6
1: 5 and 6 ni me ba je lamurudu ni jeun
2: e ma binu nje o sele ri e je de oju oja na ka lo re he ipolo bi mi lo kan baba ti a pada de amu yoku mi o ti la pa re ma gbagbe pe ebon ti alagba supertech je fun ticket ogoro ticket nbe nle
1: lo Kwediva le fun wa ni Kwediva loruko re lori eto loni je ki mi daran si olorun ki mi fun yan 20 lowo kan fi gbadun
2: den na ka si mo mo pe eyan la ni won nje ba nkan mu lodo won
1: ilu oyibo lo wa omo ojesa ni
2: e ba nkan mu lodo won se eyan e be ti bu obu
1: omo lugba akoko lo lu oyibo yeye re ro wo fi sa

0: akamo pada lati oju oja to pa nure na lo de si eti gbo yin lati kan ni adeni posunu 32 FM 94.9 ni ori oke tinte makola ni lubadan iyun ni laughter house be na la fidi kale si pa nure na le to ti e ngbo ti nwo de bayi woni ko to de pe amon lo woni ka roju lori farayi akoko nso ti ka na adupe lowo gbogbo eyan ladu ti wa lati bi o ta ti bere to ti te pe e de fi gba kan so yi pe osu yin be latori alagba Tunde Idowu awon na ti rowo won ti ra ticket fun awon eyan o ye yin awon si wa ojo owo ojo awon nkan mi to se meri meri tan fun adan to fun awon ara le ese gidi gan o eni deni ana ati ja ti mu yin ko ni ni rara debi pe yo fe ni ra o asiri yin o ni tu bakan na alagba subatech ni just to koja na ko ni ni an so wipe ka fun eyan bi mewa toto ni ticket
1: kan fi gbadun
0: amala first le to ye pe yo kan re 3000
2: eyan so ba take o afomo kekere ni o
0: e ba ba le de ni omo ekere wo ni omo won ra koro lowo ni e ba so pe won ra koro lowo ni won ni ka fun eyan mewa toto ni ticket pelu ogo olohun loni bi ba se je na ni le ma ko
1: ori kan bere lowo pe kini ticket n wa fun ni le
0: ticket amala first ina pe ni amala first ni pe ayajo ojo amala ti a ma se ni kan ni adeni posu ni yun radio wa ni on the 29 august ni recreation club ni sabo ni lubadan bi ba lati ma se bawo ni kini awon se lo ni pe te ba ti gba ticket 3000 naira fun eyo kan fun eni ori kan ba yo gba 3000 naira ticket te ba ti a wa wole e je oka as in ke se amala ni koko te ma je ma fi jabe yo koko ilubo so to gangan to ba je fofun lo o ba beyin lara mu bo je dudu na ni bo je oyo bo je gbegiri bo je abula bo je fo bo je gusi obe to ba ti wo yin e bere fun won de gbe fun yin telu eja abi eran ati pomo to yiran ma wo kekekeke pelu nkan tutu e yo mi tutu de ra mo le nibe ya to sin yun e to agbadu oloni je tu gbadu ara yin se wa ri awon kankan wa nbe nbe ile to je pe o tu je ko tu se ara oto a se lodun to lo todun ina la tun so bayi yen 2.0 amala first o nbe fun wa okunrin to ba je pe o le ru amala
1: idijere ni o
0: idije niyan okunrin to le ru amala ti o fele bi okunrin ni o a le gbe obirin si adan e mo pe ise obirin ni kan awon iya wa kan wule se yen tele okunrin to ba le ru amala ju yo ru awon yen de nbe kale ti mo le so eleyi da eleyo da eleyo ku die ga to iyen yo kan elekeji ni pe en to ba le tete je amala gbona tanju awon eyan kan ma je pe enu won ojuju oju koru mu lo ti an ba dan kan gbona yeye si won lenu bayi won ti pari e won to ba le tete je amala gbona tanju o tu gba fo mi lo na ba fe gba bakara wa te po lohun fun lebun bi ajenjura wa lo baba parun to ba nisin won le je oka bi apenrin kan tan o awon egbe re na nbe nbe ta jo mu yin se gbe bayi ejo dije ejo en to ba le jamala ju
1: ebun lade wa
0: ebun to la to
2: jo pelu egberun meta re ni o
0: pelu egberun meta na ni o kesi pe boya e tete gba wo form lo to to ba ti gba ticket o ti qualify lati le gba form yen e get e kesi ebun
2: ibe ododun de ni so ba tech omo mi ehe ayo ba le re ni so ba tech e sagbalagba
0: iye wuru pa
2: won so de ni ododun ticket ra du le ise fun yan niyan yeye re lo fi jo
0: ko fe mo si ori eto kan
2: e si
0: le se wa yi ti mo ti
2: so ba tech lo ka gbogbo ori omi dun ninu lagbara olorun eledumore o ni lojo ibanu je
0: mi o
2: ikara ugbe e ni gbe lara so ba tech bi o wa ni ede ni ni o lara
0: ami o
2: an tori mo je ninu lara sugba ye ni emi na mo se fun olugbo wa
0: ni se e ki tun de do wu na
2: tun de do wu emi ni mo pase mi ke mo wa sori eto mo
0: won gbo wa ni radio garden won mo ba mi so leyin
2: o ya tude do pa phone ni
0: ah
2: pa
0: seyin le ra phone fun
2: ma ba soro ti ni a tude do mi ko pa phone ofi mi pa ni
0: kilode kin ti yin be yin le nsaje eni
2: emi le nsaje mo se lori oro aje re tude do wu
0: e mo kan mo tara yin je
2: ijo wo lo ti pe mi gbeyin
0: e ki na fe pe yin si nbe te ba pe nte bu an gbo so ba te ki ke je nikan te pe won ni okan yonda
2: olore
0: te pe ke je to lo
2: pe olore to ba wa take ba je pe gbogbo o ti fun mi o fe gba pada ma fun o
0: se mo pe
2: ara ye gbogbo kini
0: ni december to lo yi so ba te ki fe wa nigeria won ba so pe tori ti ni kan ni o ja won wa
2: emi ga se te lati ri ni
0: o ja won wa o so wa o fe wa mo ni a
2: eyan oyibo o fe rale baba mi on today
0: Latitude,
2: you know, ma de ti sadua fun queen diva lupo ba ku ago meje ku iseju mewa
0: medoku
2: a fun yan niyan ni ticket sobatech alalubarika olorun a sadua fun moto atoto banana kan
0: so eja kun jo ndoro lo
2: ko pe wole ko daruko bi o
0: ti to ba ti mo pe o nilo ticket
2: mo wa gba ka mo fe lu gba kale
0: abi nkan kan ta fa su pe awon ta so bo wa ticket na ki so fe o won ti san owo fun wa la vera ticket yo imagine 33000 naira fe yan bi mewa kede sori eto wa nkan so ba te ki ti fun yan ticket mo mo yun.

0: ada. So I better get it done. Come on, bidimu ngbe abele meja yo
1: ojo do lo gba lojo yen
0: ejo
1: osi gbogbo yen
0: ejo be ba ti gba won sojo te wa gba
1: o ba de ti wa o ti disqualify
0: e ba lo wa won baba eso alabo wa ni tambi kilo koyin bele koyin
1: mo beru ri o ibon buruku wa lowo ri on mo beru
0: e mo je
1: so
0: ama mo tuko ba won eni ele yen
1: bi mo se se mo se se fun o iya security ri ani 32 fm ni laughter house ni mo ko laili mo se se fun o ni atare meje kan je ni iwo ba fe don wo lara mi o ba ti ri security ri ani tabi o ba ti ri papa ke yen bolu o ba wole ko wa gbe mi you know mo fe don kankan wo ijo ti so ba tech ba ti wa nigeria ke wa ma wa mu lo sodo yan awusa mi ni mokola mai kan don be wu lara re
0: ah
1: o ba ti wole so ba tech kan wa mu mi
0: so ba tech e mo wa mo tun de do wu e mo wule wa mo se ti bo
1: kan mo wa o ya mo mi se le lori nko e ja gbe kini ran oje si o je sori ara re je ki clever ma ton o so gbo
0: ah eh o da be gbe oju oja mi o ti di eja lo
1: oju oja sha tun fe lo oju oja mi
0: baba te wa pada de lele bayi ajo wa na tan evangelist michael ni o je afa jadaada eh abaun to pe awon mo engineer je magide tan je gomina ipinle oyori won tun pe awon tun mo alaji to mi owo le wa won si se nkan
1: oya
0: won si garage lo ni ari yin
1: be ah emi wa ma so coach emi ni wa se se ma so pe o si garage lo ni
0: won si tamina ari yin lo tun ari yin lapa lafe ari yin
1: ba e ma o ya gbo oro nipa tamina o si lo ni ipinle oyo ati gomina iyan gbo voice gbogbo won ase
0: e ku kale

0: ajo wa ma sin gan fun ra wa iyan loju agbo a mu party woju agbo
1: ton ba so wi pe ma ra eda dabara mo
0: bakan na
1: shaolin temple eda o jaje ko ri e pe
0: eyin temi ni e wa ma ba nda si ni oya loruko gbogbo ogbimo ameti e je nkoko bo na toro lo ba ti ma si o lo ba ti ma yin o lo ba bo o le bo mi ajigi o logun mi ajiza o la siwaju ogun lalo o la keyin ogun labo olorun mi o ogo mi to wa ntan yi ma se je ko tan o oya ninu ile na tin gbo mi inu moto ni
1: gbe
0: to wa ni ilu igorodu sobu taja ni gbogbo lepo gbogbo ibi kibi kakiri gbogbo orilede agba nla aye ile ita fefe kan ni ife de ikan ni 32
1: fm
0: ibanu je okuku kere o tobi okuku ni je teni kankan wa o oye yin gbo radio e raye sami abe busy oya gbogbo temi gbogbo eyin eyan mi ni junction to junction gbogbo eyin eyan temi labete sabete gbogbo eyin eyan mi temi lo li lo si le lolo dede so dede be gasi ikani 32 fm ikani dunu ta n fe ni gba gbogbo dunu ta n fi ba gbogbo agbaye lo papo ibanu jo kere o tobi ko ni je teni kankan wa o oya loruko gbogbo ogbimo ohun alakoso ele idolongo ba mi oke
1: to ba ti ku mi ku sori mi
0: to kokokoro re le lowo ba mi babo ba peter omo
1: ojugbo fi riri mi fe
0: ka ni mo fin ki ka le o
1: mi ni ro ka jo wa
0: loruko gbogbo agbara atase gbogbo eto to njade ni ikani 32 fm olorun to ba yusu ekun oko anti aduke
1: pe mi sadi ni tori
0: o fi nse yin ni pele
1: ojupo fi riri mi fe ka ji jo je pe o family
0: loruko le o tu fe to te n gbo yi ba mi abi bola lami di sporting crisda mo fi so wi pe e jajo ma se farafulo
1: komo to je yi wa wa
0: e jajo ma fa ka jo ma yo gbogbo eyin omo iya mi elewe nje we

Aye ma lo soju opo fesu. Kamura gba ti gba biridi. E ma lo wo mi. E lo mo gboju ayowo. E ba ti se wan wo loju opo Facebook ye. E ma lo comment. E lo mo share. Aye share loju opo Facebook ye. Se ka fun ni ticket amola first kan. Oya, oya ja koko se yen ba mi. La sale yi. Ma tu play game pelu awon eyan ti mi. Ajo gba game sira wa. Bo ba ti le mo osupa ni ma fi sise loni. Ori osupa to ba ti mo ye to jade, odun to jade. Didi didi didi ngbi, di bidi. Ma lo gbojo ayo wo mi.

0: hamu loko lo gbogbo eyin temi ni gbogbo junction to junction gbogbo eyin ti wa ni gbogbo agbete ni lesile se ti wa nbe oni kokoro kan ti mo mu wa lasale yi ti mo fe ke ja sare jo dasi
1: Pasabella
0: Tonjo. E ma lo party abi?
1: Yasabella.
0: Che mo tele tele kocho to wa ni party.
1: Yasabella.
0: Onje meji na lo ba pade.
1: Yasabella.
0: Bo baba ma la white, o ba ma la black. Obe to si ba pade. Ni le Yoruba ti wa

0: feel it, abi. Awa nikan lo ile. Awa ti wa ni le sile. O se wa ni gbe si 32 FM. Ni gbe gbogbo nkan to o fe lo wa. Ba se n fa won agbaje la n fo omode je. Lagbo, lagbo.
1: 32 FM.
0: Fe yin e, kile o gan yin lati bo le tin pe. Akin oma ki gbogbo ni yanrin alpha bo lo ni yanrin lasale
1: o ye re wa pa
0: eyin ti witness ti tes lo party ri ti won sa fun yin ni agbado abi boli
1: ara o ko ri be o
0: okay bo lo se wa je
1: ka ba lo so de party wa je pe to e to ko ni e ti wa se mo ndo ni akara ni akara
0: e kan ra bready ti awon kin to bere ye nkan ise kan wa ti mo fe je tin ba ti bere e wa awon ronu si inu ke lo inu party aye igba ye tan ti mo sa fun yin na ro awon kan ba tan ti sa fun yin la ma la iresi ati party aye esin to ti je yike o ti ye awon kan te ba o yato ewo le like ju
1: taye aye jo se mo pa so ni mojumo ni
0: baba eduna eduna e mo ti soro Emo so eduna onise gan ti mo fe je e ni je gbese.
2: You hear that sound? Na the sound of millions put the wait for you inside the Guinness open for more promo be that. Buy Guinness open now.

0: go for more today. Terms and conditions, they will drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
1: Baba, 32 FM, gbọ ko ni baje fo e ja lo. Se wa nbe, lagbo lagbo. O ya, o ya. Be yin o ye ja wole pada.
2: Ogbo, imi re ni
1: e. Eh, eh, you prefer eh like party aye John abi?
2: O like
1: o. O ya ko baje fun e se.
2: Atone.
1: E se gbe.
2: Ya
1: sikira mo wo le won rora. E ma worry a wonu aju. Awa ta ko MC do je wi ke. En ti jo kan ni si. Omo baba baba baba iya. Bobo to fi moto pa grandma. O duro ti won o si se dada. Awon elewu alusi kan tan mo. Awon na won wa won won kiya. Lo ti so wa. Awon wedding, awon wedding awon anti wa gba kan na. Awon cake kan wa tan mo si. Lagbo lagbo.
2: Lati 2 FM.
1: Feyi e, ki lo gan yin lati bile tin pe.
2: Oloye Ismail Omele ile na ni.
1: Baba mi yan ti bu oya.
2: Ni party John.
1: Mm.
2: Awon ko awon koko o ma so o ma so oja o wa nkara o je kini kan.
1: Ko ni baje fun yin.
2: Ko si ni John.
1: Be ni.
2: Ko si ni John.
1: Mm, o to.
2: Amo nisin.
1: Mm.
2: Ti o ba ti wo ankara won bayi amo fuju won mama amo wo amo ani ko ya ni tete go nje fo
1: ani go nje o onje oni kan o o abi ko ti e mo wo abi to ba je pe feed ni ti se
2: to ba wo lo le wo lo ni je yin ba ti do
1: o si je o yo ba kan
2: o si je o yo ba
1: o yo freaky
2: awon se
1: baba mi ko ba je si
2: an foju wo ni ti o wo to wo so awon
1: ni wala e paro e paro e se gan ni sa oluwa oluwa owo owo edun e je kun tu gbe nde be fun gaga bo ya leyin mo wi gbe tan ba tun wa se party tan dandan ni ko je pe jo keji won a tun sa fa awon eyin oye yin grandma mi ma se dada ta ba se party tan to ba ti jo keji awon ara adugbo a tun wa sa fu won lagbo lagbo lagbo lagbo
3: exactly 2 FM
1: fẹyin
3: e
1: grandma gbagede
3: to pada
1: grandma gaje abo le se se
3: in fact ati lepo 32 FM ati grandma ti lepo
1: ajo wa po ni
3: my dear brother
1: yes,
3: ta ba fe sokun jo drum drum mi le tan tan bere yin
1: bulu
3: la fi ma se su agba gidi a ma ko didi su sale awa gi la babo ababo sori e oni kaduku odu awa lo ki lo nje be oni bara gaje everybody ajaje temu to ba tun dale oluwa o eran oho
1: jesus
3: sugar in fact angira won gira se to bi oni ni ko jora won
1: lo wa do lo ni ball ide
3: jora won
1: ko
3: jora won
1: to da lagba do sisun ki sa ki agbado olohun
3: ati kan mo lo ni birthday kan ni 2 weeks ago mo ri wi pe won agbado sise ni mo tun gbe sinu abo
1: eh ku ba je fun o wa lara nkan ti mo ri party ti mo
3: party kan wa
1: ti won se recently ti won fi 700 raso e wu da ko yen eh onje te yen je pelu se onje yen go 100k iko 100k o fi dira o sadu alaye igba yen de lele won ba fun e ton ba mu aso 5000 onje ti wa je ni party won awo 20000 gbaye awon ti to ba je ntan o tun mu awon ti lori sirisi adayole awon to ba je leru fu lagbo lagbo
2: ati 2 FM
1: feyin e kilo gan yin lati bile tin gbe
2: oloye Ismail Omele ile na ni
1: hey oya o
2: allo igba ta wa nkekere lele ye o
1: eh
2: a ti mo tin je party ngba yen wallahi tallahi gbaye 20 the highest money Nigeria 20 naira
1: 20 naira
2: o ti 50 naira o ti jade ngba yen o wa sibi ta ti se party lagbole ti wa ni adugbo e omo sare le mi Kwara State
1: ọmọ adugo ọmọ ìlú gangan láti ẹjọ ni wa
2: pe awa lo oju jade se party yen pe awa ni ri ani sa owo lele
1: ko possible awa ta awa ta to kekere ko possible
2: owo totun
1: 5 naira century ta century
2: ta rowo sa
1: ni ah dandan ni e paro e paro
2: eh awa rowo na aro kutukutu
1: e paro wala e paro e paro lago lago ah ilo de network e paro awa 5 naira to le be yen 20 naira ti won so ki so ni lion ti sin awon muri green Kolo salu wani awon muri green moranti lago ati woju agbobo
4: ati ti ese
1: eyin e kilo kan lati bule tin pe
4: lati deni eya ti ri ade osun
1: mami ade osun lati ido eyin ti witness e ri te lo party tan sa fun yin ni ball
4: mo ti witness e ri o
1: jesu
4: ta ba lo si party bayi ta joko ibi ta ba joko si ori siri se nje
1: o
4: ko wa fun wa ni be
1: e paro o tun gbebun o gba ke
4: o se nje ejo fun le ta di panu le to e tun je to ji lo le
1: be ni
4: Ebe
1: ma kosa in party de fe lo lo la.
4: Ya ne le da money ti de bi so so won se na won lo.
5: I got to say mu awa de ni o.
1: Ah! E ti jo wa kan bayi.
5: Awon ton gbero ti ma ri.
1: Olorun mi ti de faji ti fe bere.
5: Awon
1: gbo e ti wa te ba da si lataro. Ibanu je kero to bi ko ni je teni kankan wa o. Elere mi ti mo gbe wa lale yi KS1 Malaika gudugudu gan omo tan jetan jetan lowo lowo ta wa yi
5: oni gbadura ko mo lomo madaka
1: o la je lale lagbo lagbo ah la o ya kilo kan lati bole tin pe
2: ah am ba ya si se romba se mo wi pe oro to yi so yi
1: mi
2: o je ki o le ati wo da ro po njo
1: really
2: eyi o jo po ni e o de pe ko se ni ti o mo wi pe to ba si jo jima o do lu guru ba o le ye ala yi
1: eh paro
2: le ke ka ko be ko da awon ti o di ni o ko ni o ko po lu je na
1: eh paro
2: ma ku ni je
1: Pari
2: se pasan awon banza ebe ba se wa lo so mo fe lo o lo do ko elu ba
1: e paro wa lai e paro e se gan ni sa e se gan a je oro ni nkan ti won so mo ran ti laye ndd si wa le ru wa awa ti di awa 20 kini kan ina si ni iwa yo ti e pe o but ani mo le awon padi mi kan tun raye ibi ta ba gbe en ta gbe lodo re ah ba mi abi de mi makide coca cola le ruwa ni baje toju wa daada won mo bi wari won mo ya wari won mo eye to suwa mo won gbianju si ile aye wa je ka wa ma won oru awon adugbo yi e go bi ru awon eru awon feed kokan wa to je wi pe san goal ni bi ta wa gbe awon ta wa gbe ni side oke olaun won lawon ti won ti ma network lati jo thursday ori gbe igba eru wa every

0: lo se wa leru wa to ni mo ro po won pe oro po won pe SMC o won pe SMC o fa yin le MC ara re ore mi da da imule mi da da mo le fi pa lori edi
1: apura
0: ajo wa o ti ditan ni si oro ko a lo a tun wa tun je ki party yudu to ba ti je yin o tan pelu la lorun black ti o pe dadi e le gba lowo re adi mi yo to oni ojoju ni party pela agun
1: lo si medina
0: awon ajobi iwa lo ti okan re ti bale ke onje to wa nbi yo di wese oro po ay padi mi kan ay
1: apuru
0: ko ay gadget ni woro
1: jesu kristi
0: olohun se o ti

call on sir, no. Gbogbo awon kan yen la ni awon aye igba ye why ti o si wa si mo bayi baba baba don soro kan ni si don so wi pe se bi boya awon kan na wa lara nkan to fa to je ge ko le po so ni sa baba awon eyan awon ni ite lorun won wa contempt pelu

0: minutes doku eja gbe party le o ve celebrate osupa king doctor sayid osupa o la won orin kan ti mo wa fe fa yo e n ba ti mo rin ohun
1: ijoba le ki se wa ohun ti kalu popular
0: don wa ka funra wa le bun

Wala mi ni ele gbe gbe kan kan. Mo bi kini ti nse ju. Mo la ti di. A ti fu ja won nse ko kan te tun nilo lati gbo. Mo me gbe dani. Ani bo lo down. E won kan e won da gbowo pe e won da bori phone mi e fe je ticket. Amala first. O le korin abi. Ise ye ye e daada. Yeah, I'm gonna put me. 0814642804 0814642806 ni gboro obi si mi emi na ni gboro obi si inu ayo idunu ti mo fi si na ni ma ba yi ire kabiti lord everybody o o da ro o ti mo ba dide lagbo lago ale bobu pelu ba mi dele akibode ejile e pade to ba dago mewa

iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lo ngugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je ko ba pe kan ri kisi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti gutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko ti nbo wa si gate ogi e so loje ide ayun re erin saarin oja oji ebere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju

ọgbọ riru ebo oru ogberu o teru e wa ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la abani lese o barisa odu abatari bi awon eyan ba ji tan je ewe eko won danu e bi an ba ko le ko doti won danu odu abata bi an siga inu odu abata ni won da si bi an fon sari inu odu abata ni gbogbo odoti pata inu odu abata ni won ru da si wala iwa su odu abata ngba odijo kan lo ba mu o kan o ba fi kun eji ogba le babalawo lo egbin ati doti gbogbo ti won ko da si inu yi o le di sele ru bayi ni da fa si waja ti babalawo da fa fun odu abata to pon sun to ye la o gbe lowo otun irete lowo si lodu to wu loju opon won ba ni ki odu abata orubo odu abata ni kini si ebo kini si itutu odu abata gbo riru ebo oru ase won ase nbo ko tojo ko to su ase wa latodo olodumare bi ojo nla kan si belule hire o eri bayi ati doti ati ga gbogbo egbin titimo ti mu odu abata koda anu pata gbogbo e ni agbara gbon lo patapata ase olodumare odu abata wa di sele ru o eri bayi odu abata banjo odu abata banyo odu abata bayin babalawo awurere yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti seda re so di sele ru tan ki wa si odu abata nikan o ninu odu fa ogbe ateta lei eleyin ni o je gege bi apere fun iwo to wa lori ipenija ara lori aisan kan tabi mi ti nsi o ninu ara to si si nawo nawo taisan iko ti olo to ti logun logun to ko ti olo be lo sele sodu abata ngba wa se to je pe gbogbo egbe ni timotimo re ko danu gbogbo nkan ni se ninu ara o mo kan keji ogbale alawo lo ni olodumare wa pase irorun sinu aye re ngba to da odu fo gbe ate to si ru ebo re tan pase irorun ti denu aye odu abata to fi di sele ru je wo na ni gbagbo pa isan tin se ohun gbogbo ogun to tin lo toko ti olohun mu o kan keji gbogbo osoro tin sele se da la aye pata lo wa loju odu fa ko kan 256 ni page tin be nu fa ibi to ti bere ibi to bade ati kuku ona abayo ta le ni to kokko da odu fa to jade fun oyin nigba wa se en to da odu fa ikini nkan to si toro re fi tuba toro re fi tuse ogun tin koju re ngba wa se ti re ni be fi bori ogun yi agbo po ti biyanju biyanju lo to lo ni today lo ni won tu ole no de awon ton so pe won tu ole no de njo gba waju won koja ni bi karubo ka se tutu eni ta je ba de aje ni otu gbogbo eda to ba ti gba yi pe adua nbe ko gba pe lo to le bo wa lo to le tutu wa adua ki takura won an baba wa mani mani won ani mo to se lo loyo ti an ba rinrin ajo won de ikorita kan to na ba pin meji meta ti won me ti won ya si wo mu o kan ku eji won to ifa lo ni ase nbe ninu oro o oro lo olodumare fi dale aye gbogbo ase to ba fi nse adua to fi nwure lori ajo ti won ba se fun o leyin to ti rubo to ti se tutu o di dana ke tutu re o gba egbogi to nlo ti o sise lara re o di dana ko sise tori pe ifa gangan ti kalare ta ndai ifa ni akose ti e loto oto ni ka da ifa ka ru ebo fa oto ni ka mu ewi ategbo ka papo sugbon ipori awo okan ni tori pe eni ta nse ajo fun kiru eni bi o sa ti lalaafia ni sugbon iwadi ijele o nla koko leyin etutu ni gbigba adua kari aye ase ti olodumare fi sinu fa ati odu fa to ba wu loju opon ta ba fi se wure ta sadua fun o egbogi to tin lo to ko ti oje lara re ti o sise iwo na wa mo pin orun re leyin odu to ba wu loju opon ta ba rubo re ta si tutu fun o tan to ba wa ni ton lo ni won ma tun o si o di nana ka yo tun o si to ba ni fa lo ni ka yo mo fo mara o di nana ka yo mo fo mara bo ba si pe nu de lo ba wa to ba ni tude lo ni ki won o tu ole o ti gba waju awon to ni won o tu ole koja o ile ti o ba toju eni su nikan le da kan o le ririn ebe lookun to ba ti rin gege bo si ye ko rin gbogbo isan tin si opata gbogbo eni olodumare o mo ku lara re gbogbo awon orisa tin be nle yoruba pata ni olodumare si fun ni agbara ti e loko kan eyi ti ifa ba ti toka si wi pe nirin ajo re jemo bo yo sa ti won se ndile re ni o elo bo toro ri o fi tuba ti o fi tuse adua ki takura won bi an ba dede o sai na adua ni won o bo si inu asa ti se le wa oni odu fawa titi to fi delu ebo o la si se esin fado ni gbogbo eni to ti wa loke eni jabo o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye
ọ̀tún olúwawo general fún gbogbo tìbútòrò ilẹ̀ ìbàdàn lápapọ̀ mọ́gàjì ilé olúòjé ọ̀fọ̀jẹ́ ìbàdàn land gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá bá wọ̀lú ìbàdàn láti ibikíbi ẹ wọkọ̀ sí ń bọ̀ wá sí géètì òjé ẹ sọ lọ́jà òjé ìdí ayùn rẹ ẹ rìn sáàrin ọjà òjé níbi tí wọn ti ń tẹ ní gangan ẹ gbé ọ̀kadà òkè ọ̀fà bàbá àṣálẹ̀ ẹ sọ lójú ṣọ́ọ̀ṣì tó wà lókè ọ̀fà bàbá àṣálẹ̀ tẹ bá ti gbójú sọ̀kan yín lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ rí àkọmọ̀nà wá ń di ẹ̀rọ bọ́hun òlu ẹnílé bàbá ewé ń jẹ́ àdùbílẹ̀ ń lọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ lè pè mí sí 08033260141 tàbí 08053459223 08053459223 ogbe atẹ lodufa ti mo mu wa si eti igbo wa lasa lei elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun baba pere apo ni akoko wole

to ba de ti wole be yen lale ejimo o ma nfa awon efisi to nitumo lowo ni ta lomo ton so o mo jile o mo yan o ba ti mo jile oro re ti gbo niyan se dada ni mo be yen ololufe mi e lolufe mi nile yi ati loke okun leyin odi ni abai awon neighboring state neighboring towns neighboring city e ka la ale bobu la kan lu yi o iku yin ni mo nku lo atemi ateyin ateyin atemi ah ni warawa ti la se edumare dele akinbode loruko mi dele ejile ambassador tolorun ba mi saanu fun to ba je pe npa ti se ni mi ni ti debi ti mo de yi alajo olorun gbebe mi ekun omo tomi ojulowo omo tomi alaji wa si omo lewa Banki Destiny, oju oga. Awon ti branch 2 re. Igbagi wema, awa na nje nbe ko ni baje. Awon le se bebe fun mi nigba ti mo se 25 years. Olorun. O mese gbola on. O si ngboro lataye kere fini niyan. Lataye ruku, ese kere ruku ese kan oda. Ogbo Falkland lo sale asaka. Lo soke ado je wa sona bon photo di arere o mo ese said dayan mo ojo wo lo anu lori gba lo fi dalaji gbo nkan pata lo fi be lohun pa lohun tin ba ku mi in ba dalaji woni mo si o baba gbo lahun eje mi eyan mi lataye ko si nkan kan anu ti de irorun ti de ajo nje nbe na ni oni baje la se edumare ma gbo mi oja ti le won ba nko livid oja ma ja mi nti wa gbe envelope party mi o emi ni won oja ja o ma nki king of boys ma nke legbede emi ni won oja ja subo gbogbo won jo wa ni ni branch 2 love easy wa Aka lo ye ki nti ni bi oma boss bi merin lori oda. Mo ni e ma kanju. Eh en ba koju tulu oro igbare o do se be egusi. Ore wore loro dele ejile tori okiki gradually le mi nlo. Dele ejile o ti wa ti pe. O ti dawo. Lo be lo awon baba yin le ti wo ba mo awon daddy e ma da mo. Ja ma se wore wore be yen. Ala bubble lawa a ma bubble gidi gan wa go meje ma fun yin tan ni o nta le se fun mi nta le fi ran career mi lowo na ni e ba mi se awon eto ye jo lo fa o ye wa le opo mi ba wa si gunners awon le yi o ye ki ma fun won ni ese gbola o e ja fun bobo yi ni data o n try gan o ma n ble mi kiri gbogbo gba ni lataye radio radio elekun jekun ti mo wa tele ki n to wa si international level edu etile nigba ta nla nle led fe to be dele ejile agbara radio re king of mic emi ko ni mo funra mi awon aye lo fun mi be pe to ba ti de o ma ntura ka gidi gan lo de ma nkari wa long mo ki 32 FM won ku orire dala vani ati gberu wa ni owo to nitumo yato si se nji were ani baba fun mi lowo ise ma ko ayi lolu fe mi nilu London e ma mura mi nle mo de tan ayin temi America mo so fun yin pe mo ni bo wa won lo njo kan a jo je ka nbe njo kan ni awa e pariwo Odo ba ti sele a fi dupe lodo Olorun ni ele nbe njari Mabo lori at honorable Ujile 86 lori TikTok mi oya mo power tap mo share mo share
Oya mo gift mi. Oya fun mi lion gun. Won fun mi ni awon money gun, won fun mi lawon lion, won fun mi lawon nkan to ni tumo. Ale oni aja ma fa jagidi gan ni igboro mi ti. Ama mi tun de flavor. Oun wa lori oda. Oun se 25 years iti e. Omo mi na ni o. Rike kan yan mi kere. Tomi Silva. Oun be loju oda. Lagba lowo lo eto yi laipe laijina. A fe ma lo gbe ka yin mo le gangan. Ta ma se live and direct inu studio. E fi le mo bi pe

0: lati gbọ ti baba wa oloye agba nle ibadan
1: se iwo
0: abese olubadan baba wa oloye lekan alabi
2: akayemi onijoba musika ti kuti russia simultaneous equation
0: oniroyin to gbangban ni won
2: oh wa assignment for
0: olorun si fi opolo jinki ah opolo ro awon yen ti lo
3: se rawo ni meji ogoju wi won efficacy
0: Olorun da awon kan ninu awon kan odun won ni mo pade baba yi fun gba koko o wa lenu ise akose mo se yi ni baba wa kabiyesi je ni oran yan lodun na si baba arapa so uko ni abi ma ran tin si oran yan ni afi won wa won si wa lara awon loye mo wa lara awon to lo fi oro wa won lenu wo lojo yin o ti pe die o lo tutu bi oba bi merin si marun sakoko yi
1: eyo mas
0: to ko baba wa
1: oli bi
0: oba adewolu

0: emi ati won tun wa lava ni ati pade pada omo igbala ma npade lawon ode forget si baba ba handle gege bi chairman eh ni fe kan fi microphone nle do ti lo tori won ni fi kan pe meji oloye le ka labi lo nle yi ilu ibadan mi titi pe aso enikan nu won ti igba ton ma nse eh ton ma analyze awon oroyin lori ikanni 32 fm yi won lo re ofe ati wa nbe won ti pe ti baba ba fe gun staircase ba nbole mo ma npade won lona ba do bale won dele ko yi ijile oju oni ti o won mo sadura fun mi lako lako ni baba may not know you by face sugbon won da opolopo ohun mo pelu oruko won ama immortalize baba asi ma shiroti won duru won o ye kan gberu won lere sinu museum ni kama ti atm bo o si ma fun ani awon imo ko mo yo owo wa sugbon olohun a tu ose iwo ni iwo na ni ibi oku enikan la wa njo saturday ta tin jamo lati e baba ye point won bi 90 lagbo to loye le ka labi agba ninu oniroyin nile yi won se press secretary for popolopo gomina bi meta merin
1: come on
0: won sise ni odua
1: let's go
0: won sise ni sketch orijirisi itan lati gbo nipa won ni oniroyin ofe lati ba won duro listen lati ba won so oro papo gbon ninu ogbon imo won
1: money and the fame now coming quicker
0: gba mo fa se odun 15 lase mo lanfani ati ko iwe sugbon mo mo pe iwe mi o dodo won ni won ba wa pon mi le gbon na po olohun o saanu
1: oya ka de se da up do we are ka de se da up do
0: se ja se dada nile yi ka le ri tan dede ko nipa ti wa
1: ka de se da up do we are ga
0: e te mu le aye le kankan e ku nbe njo kan wallahi ke ko le ogun ke ra motu ogbon
1: jey mask
0: ke ma fo loke
1: come pee down with the eye
0: kai suri tri kankan le aye ese me fa pe na ni omo
1: si
0: aso yin ti won fi bo yin ko ni wo 5000 tori aso fufun ni ti o ni tumo
1: big boys party outside
0: bo si yin awon ebi le lo ra expensive bo si ikan na ni o pada mu last
1: I like that what
0: enu yin te wa fi n ba te yan je yen ikan wa mu odu yin te fi ma riri irikuri yen e ti weju ikan ni o mu
1: why the hot
0: ogoro moto yin te mo fi sinu apodrus te ba fe sun and then mario wa pada mo gbe moto yen jade yo lo mo fi jaye kin ti e
1: always me
0: won le lo tanta kuta abi ki won lo sha ni gate lori sa e mu le aye yen le ni won ba emi nikan emi ni mo wa nbe emi ni mo wa nbe
1: ladies and gentlemen
0: o ba lo lowo lowo ti o lo mo yan ta won oloye le kan alabi ni agba oye nle ibadan ti o lo travel toru won ni gomina melo lo ti ba jeun ri iku na lo pada gbeyin won ijo kan bo to je pe a si kalekun re a si re nikan kan si a pada jani
1: je mascot
0: ta wa ba to ti feyin oke bayi to ti gan je to ba je pe o ku oyan mora o ti gan elomi o ti ma se
1: oh sere ki mo sere
0: on bela la mi lale
1: sere ki mo sere
0: ki da gbogbo ele
1: mo sere
0: ki mo sere o ba lo problem proof ju be lo ki bon mo won hello me aroni tira deru ogun ni to ba yira bayi
1: so
0: re o eh omo ewe nje kan ogun je ogun ti o je ewe eku kan ewe o ni pada je fun omo njo kan won je ewe yen won fi gbo olenu won ni e fo yin won boya baba o fonu latana boya e fo oju won e fo gogo abi ya won yen gogo kini to fi ndaran ki adugo bo fi kankan fo gbe ese re to fi ririn ranu ki pa ti e beru jokan to ku won nikan nu sare ba bagbon lowo dodo re oni se o won lagidi ibu ni ma dana lo ku won nikan jokan
1: blue fontaine
0: won nikan lo le ra moto bi 150 million 200 eyan le babu kata 1 million dodo re ko se laye you know lo mo so
1: o lo lo
0: yo ku won nikan jokan ti toloye le kan labi kogbon
1: omo bo jijo shake
0: but agba ninu ogbon ti won si ko yan mara daada ni ita ni ru wa lodo ru ti won
1: a the flex I post
0: ta ba wa pade won ta do bale ton won ni sira nle
1: o ro
0: o sorire won mo gbadura fun
1: o ro
0: adura yo mo tele awon mo nla se edumare
1: o ro down.
0: Eyin Fade yi oloro.
1: The flex.
0: Ogunjimi Ologun ka.
1: I pass.
0: Ina pada dile leyin asusun yin je njokan ni.
1: You feel me?
0: Agba lowo Olorun.
1: Ah, run down.
0: Anja yen lowo.
1: Ah, run
0: gba to do wa le.
1: Ah, run down.
0: Iroyin won ba tun be. Ah, social media yi o se dada o.
1: Show. Aburosha.
0: Social media.
1: Omo yala mala.
0: Lo ba tun gbe jade cover gbo. Ta tun la to rere yi.
1: Agba bo. Show my feet up.
0: Oh, this ain't genetics. I'm a tio desheri. I'm a tio ti disveji. I'm a loma. Tio ti mokuni.
1: Wala.
0: Eku yo ti koti e niro nukakan. Oka tu bele lori ni ba.
1: Don't touch my body.
0: Ain't genetics. Alright, me da da.
1: Let's go.
0: Nigba ti mo fe je 20th anniversary oni o ga o idile egg le peru awon mu ni ah.
1: Ma se.
0: Appreciation night n bo ni peru yin si. Iyen o ni n ta fe fi ta koko e ni ka le raye se ni o je n fe waste time yin lato didi Eko ologa o gba to de London o pe mi pe te ba ti plan e foruko wa si o asa pada lo se candle light ti e ni Saint Janet ajorin dadanu aye ah mura wa lo le babalawo mura lo le woli aba afa kankan
1: let's go let's go
0: orisirisi event ti de le jile ba hanko polopo ni Saint Janet o ti korin Ibadan ni Leko labe okuta lorisirisi bi ranti odun ka pade laafin kabiyesi kan
1: yes sir
0: kabiyesi ologere ofogere ana ana wa baba ayawo re mi jo ti baba yi je oye Saint Janet los kenge awon na ti wa pelu baba yen lataye o ti pe gan a pade asere pelu tolu obe gbogbo apatapata pelu yin ka aye fele
1: yes sir come on yeah yeah
0: a fena ara wa gan asa ani pada rira wa mo o ma se o ile nje eyan

0: Kiku yi o da.
1: Ah, listen up.
0: Mo nte yen lowo. Binu le mi gangan gangan.
2: Big fight.
0: Namba tu ji pe mi bi ago marun abo. King Dog, ki wa ba gbe nebo wa kan. Won ni o re momo yen. Ah. Mo ni emi gan. Oru bi ago kan mo wole. Se mo en to le wa moto. O ye gbe moto jade. Won mu de oko wole ya. Wa duro pe be igbo moto ti o koja. Ya kin sare tamura kin le tele won.
1: Say,
0: ku yo da. Ijeju mewa, ogun ijeju won koja, mo ba bota. Osigate mo bota. Ba dele momo yen. Le re o fe gbe ti le mi ni. Gba ti nde be, ori bed. Eleran ti tun kan e. Mo ni ah. En to fe gbe momo, ko gbe momo lo mo ni. Ah. Wala won wo so fun won ni ka wo kun o duro nta.
1: Yes.
0: Mi gege bi okunrin okunrin ni mi. O wole mo ni I do wo so fun won ni. Gba ti mo gba pa momo, iya oni iya ti tutu. Mama e pajude.
3: Wala.
0: Ero lo si ba mi, mo start da for long. Se be eyan se nkure. E ti mo siri bi igerin. Oni baba alagbaja die die o. Mo ni iya wa nte ni ka mo jina la jo ni adu alo si fun mi. Ase bi se ri monu.
3: Wala.
0: Olorun fe bo lohun ko. Inu mo shwari ni iya e wa bayi.
1: Try to show your guys.
0: I want to do it later. She da da.
1: Your guys up please.
0: Okoro ti mo mu wa lori eto leni niyan.
1: Yes sir.
0: Gbagbele aye kan won pada soye pe mo lenu njo kan ni o. Won pada play last respect. Fun o wi pe lagbaja yi. O ti ba ti e lo. A riru e mo.

mi o se lati deru bayi lale ṣugbọn mo fẹ mu yin wa sinu ronu si bi a ba tin sunkun bayi lati ma riran bi oro bayi lati ma ro to oro dele akimbo dede le ijile yo gbo kankan lowo ijoba o yo si se kube kube labe ijoba kankan ijoba kankan o ran mi won fun mi appointment mi o si sayojuran si nkan kan oni nkan wo to ba di bi ka so otoro e beere pe ta lo nje de lejile won ni mo so otoro nti e mi o ni go la be ka kan ki lo fe fun mi o lewo susuko bu mi 10 million lai lai to be lo ji ni o le ko le fun mi na o si le ra moto fun mi a po ti e wa ko tutu fe ra moto fun mi o ti mo ru moto temi na ti lori ti o tun le jo mi loju boya to bara ti a roba fun mi ti n ti rowo ra tí ń sì rà láìpẹ́ láṣẹ ìdùn.

0: mọ yin radio rẹ ko nbe o mo tara rẹ jeun do fe gbọ tari 2 fm lo ti gbọ ọlọrun gbogbo do fe gbọ pata olowo ọjà ni eto to dun mọ ran iroyin gidi yato sawọn awẹwa iroyin o mo kun ni mu kun lenu no o se n balẹ gangan la mu de se mo ton je yin alara wa ere po ta ti ma bara wa se ko lo sa lo ra emi wa ka mo ti lo bayi
1: la ma de wa yin jo so
0: ale bobu la wa 0705000949 mo lo fe lati ba agba ninu ise ofin kan soro njo kan o ti wa soro fun mi ati to be 15 years one the best time ti o ye ki eyan ma ko will eyan te ba ti pe 40 pe tolorun ba ti sanu eyan to dayan lohun te eyan ti ri awon kankan pe te ba ti wo 40 do te ba ti se birthday 40 ko de mu pen bo ba ti ni loya gan ko lo le mo ko le o mo ta ma ku le ta won kan re wa ma wa update won
1: aye ma fuji mi ya o de lo di mo le
0: se pe boya at 40 yen lo lo n se se bi yara meji o ko le pe ta e ba mo ti olojo ba de o e fun lagbaja n yara kan o e fun tamedo n yara kan o le kono wi le pe e mo fe anybody gan e wo danu awon eyan se mi elomi ya ore de be o e mo fun yan kankan la so mi mi o trust anybody to n ba ti ku e dana sun ni o yo kono will ye be emile phone to nlo lowo yi ti o ba ti ku e lo tan sabuke fa awon afoju ni o e ma fu eni kankan yo daja le o e yo simu e kan ni o se tin ko will yi
1: ma fe ni loju eni
0: omodun melo ni se tin ko jaja eyin de ti fi something kan kiri elomin ni omo meta merin ti o si sonle inu will yin yo wa nbe pe mo se mistake igba ti se gbe mi lo Port Harcourt ma ka kan koja nwaju mi mo yan o ai ba o pe mi pe ohun ori o ta so fun mi later pe ohun bi mo be kan o amara si lo so o e ko nu will yin so that te ba ku ti o ba de awon ebi yin o ni le le pada
1: e ma je ko oju mi pa o
0: hello sir e wa nbe moto yin te ra yin mo ti sanwo e tan o mi o je dealer lowo ah owo si ku bi abi 320 kan ti mo fe san e ma ko le jo e ba san te lo nu wo le pe mo sanwo moto yi tan ni 18/4/2026
1: china na to wa ni sahe
0: yo e ko brand die e ko chassis number e ko engine number mo n ja yin ni o yara yin te lo te n lo lowo pe ai ba mo to lojo ba de yara yen anybody gbọdọ sun be e ti pa ni o won ni ologbe so pe ka ti pa ni won si san kokoro pa bayi
2: awo baba asla kun le pro pro amọ tan so ni poro
0: ifa elemi ma so nu wili e pe yawo ohun keke to n fe lasi omo eke ni pe e free e jo ma lo o ta ba ri to like enu awon aburo o le fe o to ba gba
2: o lo fe ranan bi
0: iye dada na fi n sun yan lopo pe to ba wu to ra ri oro ele akan lori ele we inu aye lawo a mo gbo orisirisi nkan se mo pe eh oro le aye ma oro le aye wa mo oro le aye lo da bi film ni so te ba tin wo film won lati igba ta wo film opa je bi igba ta ni se film mi mo laye ni boya ko to orun de are lu asa eh fo boya awon ni ni film tun de eh awon
2: wa pada wa so kan
0: eh definitely ninu aye ta wa awon ta ro nkan mi si gan e si ba won bi wo abaje be si mo pe ala ka dad dadi mi ba yi pop won si bo omo mi le
2: fuji
0: won si seri bo mi fun
2: aba
0: ba te ba ka omo be e ni mo pe be won ni yo god bless you man
2: aba won to toju
0: e mo sense wallahi bara
2: o ton ka pa o iba asla ba ka iwa ju won la si wa na
0: e lo mi o si mu nkan je yo si soju furu iyawo landlord why iyawo tenant wo je eh be ba ti ka mo be wa lenu aye na le wallahi aye o dun gan wa ko se ndo fe ku o ma le ni ku se gba te ma enjoy life lo be ku yen kan ma de ni pe yeah e mo wa be pe alaye o de jona
2: bisa ma dupe lo tan
0: tisha yo si mo student yo si waje why
2: a o si ni po
0: lesora yo si mo
2: tisha
0: din of faculty why
2: won le lawon lawon ko wa ni ise
0: eh yeah iye ile je o si
3: hello igile kanu sanu sanu sanu
0: laptop lawa e wo
3: ora wo de o lagbara la
0: ora le aye ko o je sun yen
3: sanu sanu
0: e de focus baba assist
3: iwa su le wa fun wa la
0: o lo no boy pe ma lo si ran mi mo ti mo jise
3: iwa su gidi
0: e
3: ka
0: ronu e ja ka e fe ka ronu moju mo ni e fe ronu
3: moju ke kan ro die na ni ke sun olohun olohun mo sa nro ni o mi de nbo loju mi
0: ayro ni o mi o se mo bo loju
3: ki olohun gbangba ti baba ara yen kori
0: iya ti o mi mo fe bi
3: o mi de nbo loju mi pe ah
0: iya iya
3: ewo Olorun be olukuluku ko kiesi igbe aye re.
0: Mm.
3: O olukuluku ifan ni gbogbo wa nko.
0: Kabiyesi.
3: A kuro nbe njo kan.
0: Bo se danu.
3: O tun ti jo kan le.
0: Yeah, Elizabeth. Elizabeth. Ashiri, wa shere my dear. Wa shere my dear.
2: Opolope re baba.
0: Opolope Olorun.
2: Hello,
0: somebody.
4: Hello,
0: Jimmy.
4: Hello, Jimmy.
0: Hello, Jimmy.
4: Hello, Jimmy. Hello, Jimmy.
0: Hello, Jimmy.
4: Hello, Jimmy. Hello, Jimmy.
0: Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello,
4: Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy.
0: Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello, Jimmy. Hello,
4: Jimmy. Hello, Jimmy.
0: Oga, oga.

Eri ọba so yọnda. Elere ti o ba le ke mi. Ko ka o so ke o. Abi ko do ba le ejo wa loju ero. Ko ma se ki mi we se bo eji bo. Elere ti o ba le ki mi ti bo ko ka o so ke loju ero. Abi ko do ba le. Ki gbogbo ero ri pe apuro lo je si ba so. Ko ma se ki mi gun le labaga mi alabi rin lo mo. I want to you alone. Sabama, you want to say, Lankawo, okay. I don't know, Balefu.

o ti mo fe ni o o ni mo bere we se bo yin wa e ba lo ro pe we ni fuji ni kon lo nba wi atoni juju atoni rede atoni po abuji ba o je dada guada eni orin to ba ko ji ba la pa se wonder to ba tu je pe mo ju e lo lenu se yi o la ti fun mi ni respect ji ba o to ra to ju mi lo e be gon ka o soke fun o de to ba le yo e ba si la ba ka ko se ti pati pa ki se by force we se boy eni o ba le se o o ko ma se wa sori stage mi alabi lati wa ki mi we se ju ara o o e ti mo so yin awon kan le dahun awon mo so ti won gole emi so temi o ti mo fe ni yan gole la ba ka mi alabi won si ma so ti won won le lawon ni le se agola agun tete paso won le lawon ni le se agola agun tete paso koni ka

ati ba se ibo ti be ti pe ba surrender long time ago kun le la ba ka mi alabi rin lowo adupe olorun ba fi se yin mi loju mi kun le bro brighto la beja tori ba to dududu I'm on the same yo, o tu ti la won ti mo mi logon pataki o ninu oni buji o to ba gbe ba so wa 99% of people sha ni won mo logo yo

Tore to tapo la le bobu. O na ni pe ja gbaye seun re ohun ta ba se na ni won mo so leyin wa ohun. Ela ku o te wa jojumo bayi. Eni ba te ka. Aye igba kan ta ba gbogbo eyan ku ero mo ba wa ni le gbadugbo yen koja. Ba le mo ye pa awon eyan o tun gbo nje won tun mo jeun legbe oku ni bayi. Do tin ja saka oku. Malako ku danu bredi. Ada ton ba lo se ni oni kengbe. O si dawon ton mo kengbe din ton jo fele. Ferre alubosa ati atasi. Eh dawon yo e ba ra gari je bubo ka fi mu gari oku yo, la ya ka oku yo. Wa mo ranti o. Iye aka to ba je nbi oku oloku na won je nbi oku ti e na o. Elomio mo lai da yo lai su oka mo le nibi party oloku ni. Yo mo we oka. Mo rati iye oka to ba je nbi oku oloku. Je na won je nbi oku ti e na o age. Mo tora re je.

ha ile eru re se mo tun mo tan ti en mo pe baba ni ile eru ti o se jigbe awon ile ton ba n kon won mo fi lori stage be n be won lule won o si ni lule aja ton ba ti mo kini ton ma fo yen ma o pin anu abi kini n gbe gini flute yen ora mo jade nu apo o gbe microphone si leyin emi na lori ofe lati se mc lori stage baba e bo ti eje kan ade jare loku lolomi olomi omi ale ara awon fans epo aka to the call baba adejare yen dere awon mo tin se daada ninu pe a mu ti eh mortuary mi a asi adejare nba mi baba.

0: Ah. Dalaru lo ni ma pale mo ba jo nla bijan ni
1: pelu ayo tawale
0: in lo faransi mi die la bijan ke lo bi osu bi meji e ma seto ranse le lati abijan ya ka gba bijan ka ti e gba be wo london ki mi no gba isimi die isimi ran pe lenu je Abi, ore oju number wa se. Ore oju lasan ati moru won. Ba ba ti peyin datan, won wa doro wa le, won mo ran ni kakakakaka. Olorun lo ju yin lo. Ebe oru ba toro aso lowo yin ni, Olorun ju yin lo. Eru ba toro bata lowo yin, Olorun ju yin lo. Ese ba mo ya moto lowo yin ni, Olorun ju yin lo. Lọn nikan lo jẹ da lo laye ebi te eyan ba nawo na lapa re o pin iku na ni o peyin gbogbo wa ele nlo lele ni kin le lori ofa ati pada wa ba njo mejo ni
1: elenu meji azora wa
0: te ba gbon bi oni egbon be ba fi kun ero tara yin ero tawon mo yin na mo te ba gbon bi nikan ni ke fi tudi won Abi ewo ni binu ranu 08024043067 fun ipolowo oja lori eto e ba se ipolowo oja lori eto yi ya polowo awon nkan te nta taye le gbo ka ba yin fun rere e faye ka ye o si lanfani ati gbogba yin ke mo te mo ta warawara e na se amo pe e ta ni ta omo eroko kankan mi o to le yoju ile ti ya ofe oya gbe mi pa lori bed mi nu le ni bayi o abi n da bayi fogbo bayi logbo gbo n da yin fogba logba gba e fi yoko kunu le jaye n ba ti kase kan ro bayi n bara mi lori bed le mi oro ayo na lasun
1: abi wo ma de boro to pe folohun ba
0: a ni dimo ayi gbere ohun logudugbanu logudugba kan o aye e mo je nwa nu nira nira o da a pade e ku kale